0: lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: mas sabikulado o hagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambato ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty.

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-upot?
0: Tano, anito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
2: Sana,
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano o Hagun?
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
8: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
9: Pero teka, hindi lang yan.
10: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
11: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
12: Itodo lang inyong pagsali.
13: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
14: todo ang saya,
15: todo ang papremyo.
16: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
17: tutok lang sa inyong paboritong radio station
18: sa programang Kasangga at Kalusugan.
19: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
20: J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
21: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
23: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang good drinks at good food, perfect combo.
25: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
26: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
27: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
28: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
27: Ha? Ano yun?
28: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
27: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
28: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
27: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
29: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

to the 99.7. Oragon and Nails, it's 9:18 in the morning. Uy, maganda. So maganda na naman ang kasama nyo ngayong araw ng Thursday. Happy Thursday mga ka-Oragon. Para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961355-6393. Samahan niyo ako till 11 sa programa Oragon Retro Morning. So here's starting over again. Keep it right here only here on BWI 9.7. Oragon.

0: kita mapuno ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7 Oragon, and yes, there you have it, a song all about him at exactly 9:33. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na dyan sa Rosales Eatery. Uy, hello po sa inyong lahat dyan. Kay Mang Doris and kay Sir Nelson Rosales, at syempre sa lahat ng kanilang mga mababait at masisipag na staffs. Yan, hello dyan kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. And syempre, shout out din dyan sa Pacifica AgriVet. Hello kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen, ang nagagandahan at nagwagwapuhang mga staffs ng Pacifica AgriVet. And syempre, sa mga naghahanap guys ng Best Cafe Green, uy, meron dyan mabibili kay Ma'am Lorna Lagrimas dyan sa kanyang karinderya sa Dita, Legazpi City. Yes, syempre, batiin natin ang ating mga certified listeners from Dita, Legazpi. Hello dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intea, Boras family. And of course, batiin natin dyan si Sir Presco Irubin Salcedo, aka Jose. Ayan, magandang umaga. Siyempre kay Ivy Salcedo, Año Nuevo, magandang morning! Uy, dyan sa Went and Wheel Laundry Shop or Laundry Hub, located at Old Albaya, near Starbucks Albay. Hello kay Sir Winch and kay Ma'am Wina Basco. And syempre sa lahat ng mga drivers on the road, lalong-lalo na sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Hello na sa mga kumakain dyan sa Irish Karinderya ng Ilawo Daraga. And syempre ang ating certified listeners ng Maroroy, syempre hindi natin makakalimutan si Manay Lidia Astillero, kay Jason Astillero. Yan sa Astillero family, Makiniane family, Amarante family, Gulundrina and Bahamunde family, magandang morning. Uy, tutok lang guys, dahil makakasama nyo pa ako till 11 sa programang Oragon Retro Morning. So here's Mike Learns to Rock. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: alam. Tumot ka na mas minagalong kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Tingnan po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
7: dugo.
6: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Bukol, tapos yung kate.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Min's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Min's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
15: How can I convince you?
14: And reminisce the songs of your time.
15: Take me as I am.
14: Right here on Uragos Sabado Retro.

0: alam. Tugod ka na mas minagalong kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Mas sabikulado o agon?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At the grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
1: FM.
0: Radio Urago.

Magandang gabi po kayo, 90.7. Orago na niya, it's 10:34 ng umaga. Uy, magandang umaga, pero tirik na tirik ang araw, mga ka-oragon. Talaga namang apakainet ng panahon ngayong araw ng Thursday. O, yung mga nanay nyo ha, umiinit din yung ulo. Yung mga bata kasi, yung mga sudyante na walang pasok, eh talagang tulog na tulog pa rin till now. Kahit na napakainit na ng panahon. Naka-aircon ba? Hindi naman siguro naka-aircon, pero tulog na tulog. Grabe ng mga batang. Uy, gising na kayo. Gawain bahay naman ang gawin nyo, mga ka-orago. Dahil sa Lunes, eh balik na. Balik na kayong pasok sa eskwilahan, tapos pag-uwi kakain, natutulog, ganon. Kaya ngayong walang pasok, dapat itulungan nyo naman yung mga magulang. Maglinis, mag-general cleaning, magluto, maglaba. Yun, yun ang dapat din gawin. Yan, hello din sa lahat ng ating mga manong chippers on the road na talaga namang always on the go, umulan man o umaraw. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-oragon. And yan, so para pa din sa inyong mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0916-555-6393. At eto guys, LPG price rollbacks by 5 pesos per kilo. Yan ang aking nabasa, mga ka-oragon. So, household should expect a reprieve this month as the retail prices of liquefied petroleum gas are slashed for this month. So, kung kailan nakabili na ako, tsaka magbababa yung presyo, ha? Kaya sabi ko sa gasol ko, bilisan mo, maubos ka na. Feeling, may pambili. Huwag pang ang pambili. Huwag ka munang maubos. So, ayan mga ka-oragon, ha? Sinasabing tinatayang 5 pesos per kilogram ngayong araw. Effective yan, mga ka-oragon. So, eto, the price rollback would translate to a reduction of 55 pesos in the price of a typical 11 kilogram LPG cylinder. So, ayan. So, last month, fuel retailers hiked the price of LPG by 1 peso and 22 cents per kilogram, or around 13 pesos and 42 cents per 11 kilogram tank. So, ayan ha. So, ang presyo ng mga estimated range ng mga 11 kilo LPG, ayan, 1,070 pesos and 42 cents up to 1,701.77. Yung amin, nabili ko guys ng tumataginting na 1,600 ang syaket. Tapos ngayon, mababawasan ng nasa 55 pesos. So, magkano pa yun? Taas-taas pa ha. 1-1 na lang. 55 pesos kuya per 11 kilogram. Per 11 kilogram na. So, isahan na siya. 5 pesos lang naman per kilogram. So, at least bumaba guys. Expect pa tayo ng mas bumaba. Let's hope and pray. So anyways, na lamang kayo. Just sit back, relax, and hear sigaw ng puso. Stay tuned in only on Big Double Line 90.7.

0: guys, sa totoo sana, bastugon ko ito, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita magagayon na siyong gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Mas sabikulado o lagun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading

0: ba ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 over 80.
0: Tapos, per me nagpa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

9.7 orago na niya, it's 10:54 in the morning. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yan, hello, hello po sa inyong lahat mga kaorago. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. And yes, there have it, a song by Rockstar. Mahal pa rin kita. Uy, abangan niyo na ang programa ni Manejas Magallanes, ang programang New Normal. Till about 12 noon. Kaya dyan lamang kayo guys. Samahan nyo din ako mamayang hapon. Alauna hanggang alas 3 sa programa Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo guys. Here's Bini, Zero Pressure. Stay tuned in only here on FBWI 9.7.

0: Bilang mo na nga yan paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado Orakon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Pag

0: best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras mong matukang sa Radio Uragun, eksakto na pong 7 makailisan 11 in pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang guniang panlalawigan kan Albay.
5: Inida ang programang Kompletos Ricados. Futukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal.
6: The new normal.
5: Uyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

0: hard road. Oy, lumat marang ato mga tugang kita pa mag-survive sama digdi sa programa ngan bagong normal. Aldaw kita kunyan mga tugang ni na Webesa. 4 na po kita kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Sa lumat po marina udto na sa mga prantaba niya to digdi sa bilog na 70 barangay. Kan syuna din ligas pi jampo sa Banwaling Daraga, Banwaling Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd sa Kam probinsya. Asin sa lakapin ang party kan Bicol na padagos pang pinagabot kan sa mga makusugasin malinaw na signal reporting budyote na po kitang unya. Magbukas ka mga tukang kisel phone, marauton mga tukang mga pigdataram kay Senador Chis Escudero kang probinsya kang Sorsogon. Bicolano ka naman, traidor ka palan.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Kaya kamo mga tukang solaminting ipigdataram ko kasendo ang mga amigo ni Nunung kanagad kamo magtiwana. Baka mga tukang pagabot kan oras iyong masalan mahuda.

Assalamualaikum, salam lo teknikal. Simon itu pe, simon lo Ryan San Sergio di masa tahun simon lo Jude Sebaldi nama. So, nigo po kamu yung komentar reaction switch tone. Pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa sama yung text line 0961355699. Asin lang atukang sa Globe 0977043355. Itagahan di pong sarbay-sabay kita kunya na pagkaw to. Mantang malipot-lipot ang kamugtakan kan panahon, di kimasyadong init kunya na mamamatihan. Sabi mga tukang kan pag-asa ligaspi ka sa bago nga kagan makaurunta. Sabi mga tukang baka po daw, tabi sa tao kan hunyo makanamit na kita kan awagan. Kakabit niyan ngunyan.

0: Gabi.
1: Ang pinakamaga yung kung amiga, good morning tabi kay amigang fang. Sa simulan, good morning tabi. Sa kabus pa yung nagantabay nyo na pagkoto. Sana tabi, nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Gusto ko mong palang batiun ang municipal accountant kan banuan yung talaga ikan ang pinakadabes. Isarabay ko naman sa iyo mga personnel. Kasi bago may pig follow up ako duman. Sabi sa kuya, laog nang iyo duman sa ano? Ano? Ako malaog duman? Ano man ako duman?
2: Always felt that we were.
1: Ika kabit mo yan ko yan.

Marengan yung mga tagang sudwa kong amiga, tinabangan naman ako naman. Tapos sabi ko, mano, manyaba ako naman. Sometimes the world. Okay, ni paro mo tabi siya, ang siyemong departamento. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a hell. Ano naman sa kapa ko mga barangay official, napig sa'yo man na maging kandidato para barangay kapitan. Ano, nakapili na lamang ka mo? Baka pag-abot yung oras, ayaw man naman ka mo. Kaya pag-abot ka ng oras, ayaw man manindo pag-abot ka ng eleksyon. Kaya ka na, tigil ka sa namli, kasi na dapat ming tabangan. Kani ka nangangay po, narumluman mo kami, kan kami nangangay po, ano ang ginibo mo sa mo, bako sinayuman mo kami?

0: mga nagpapadarama sa inyo kay itong sukawat baga. Ako pigmabrala ko maski bistado to kakong kapamilya ta kapag nagpadala ka kay itong sukawat baga. Bibla ko an. Tapos ipot ko ano yung mga pigmabrala mo sa kuya ba kumanya ako kaparehas mong sunga. Aliado niya ako yung digdis ako.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ang pinakamabuhot kong amiga, good morning, tabi kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Kumusta na po, ma'am? Maswerte ang mga taga-Legazpi, tanamati at naninda mga tugang subawa sa 300 pesos. Ikaweng, nailig mo na duman sa bill mo. Nabawas na sa 300, dyan o. Kailan na silang binayadan mo? Paano kung hindi ito masara? Kung ngayon mo ang bayadan mo 500? 200 plus na. Paano kung nang pigbayad mga 325 pesos na lang? May nagpailing paano sa kuya kay resibo. Inagad ko sabi ko, sublong ko niya ako ang resibo mo, ta ilingon talaw niya ako kung talagang nabawas na. So nabawas na mga tugay itong 300 pesos na programa mga tugang kan lokal na gobyerno kan Legazpi. So nagkapila ang local government unit. Ano lamang ang mga programa nito na pwedeng pakinabangan kansa doon mga constituentes? Malino mga tugang sa bill po kan Aleko. Ano? Nakabuktak mga tugang sa bill kan Aleko. Yung hindi mga tugang so ano? Nakabuktak ligdi so subsidy kang city government amounting to 300 pesos.

Pasalamatan ta po no, ang lokal na gobyerno kan Legazpi, o maswerte ka mo, dahil ang deducted ng mga tugang sa bill po mo niya na anong isubil mo niya mga tugang na May, bawas na mga tugang sa 300 pesos na pigya programa po kang Department of ano, kang City Government of Legazpi sa panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael. So mga konta ko mga tugang duman sa probinsya kang Sorsogon Aros, mga tugang negatibo po ang pag-ilingo niyan. Negatibo po ngayon si Chisis Cordero. Mas kayong kamasong mga tugang magduman. Ang nagkapirang local officials kan banwa kan na Sorsogon. Talagang dagit mga tugang kiis Cordero. Kaya kamutabi, ingat ka mo. Duman sa barkada ni Dunung kanangad ka mo masyadong magtiwala. Sa mga pag-iriba kong Liminister, Kangarbay Cathedral, good morning. Tabi sa inyo, kabusa lang sa mga Paris Press. Good morning, di ba? Tabi kay Father Lindon Balabar. Father, good morning.

Iyan paboritong yeah, kinsa nga kong kansya na in love pa sana. Kaya nakatapos sa mga tugang ma-in love, ay dahil na lamang. Pero man mga tugang mga congressman ka na kumikol sa Panginoon, mga tugang ni Congressman Philo Garbin, Congressman Jan Chan na sinasabi ng palalawigan ka na may Vice Governor Diday ko. Kasabay ng mga tugang kinatawan, kan tulong distrito kang probinsya. Good morning, Pabito. Good morning.

kamutabi dyan sa accounting office Candaraga, bungkara sa kamo, kadakulakul pa ng problema dyan mga tugong na dapat i-claim sa Municipal Treasurer's Office Candaraga. Hali ako mga tugong sa accounting office, sa Municipal Accounting Office Candaraga, Treasurer's Office Candaraga. Kadakul pa lang dyan mga tugong may problema, ano? Grabe, kamo ang accounting, kamo pa lang may problema dyan ngunyan, Mr. Sanyan, pakiriparo tabi kan sa iyong departamento.

Sa barangay Ilawod, mga tukang inot na nagduma, negatiba. Alagad mga tukang pagabot yung oras sa gluwas po, kaya sabi nga ni, ano ang pigigibukan kuwa? Ano ang pigigibukan accounting office? Kaya lamang nito na mumonitor na araw ka na problema. Ang Municipal Treasurer's Office abot na mga tukang mag-issue ng cheque duman sa mga barangay sa depo nag-claim. Kag nasabi ng kandidat, tanda ko laon mga tukang na problema ayo po tabi ang kawaran ng resibo kan mga barangay. Kaya kunyan, kung yung kaso mga tukang mapospon ang barangay election, sa mga pasaway tabi ng mga barangay official, especially sa mga appointed, dapat kang siripa una. Yata ito magpaparacharaga ka mo sa mga arog kayan, nagwaman saan ang pwedeng maging kwalifikadong magkapot kang barangay nindo. Kaso apo may nagpaabot sa kuya ng reklamo, may kukawon mga tukang sa barangay, ang nagtaram ng mga tukang suaki kang secretary. O, hindi kang pwede na magtaram ka ng arog kang talikang kaya jurisdiction sa barangay. Masupog ka tabi kasi mong gibuhok sa trabaho ni ina mo, dahil mo pwedeng pakiaraman. Sa kuyang kapamilya, good morning kay Tito Nelson Laguna. Tito Nelson, kumusta po? Ano, nagbakasyon ka ganyan? We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. Sabi kan mga barkada kong taga Kuwait, sabi kan barkada kong mga taga New Zealand, sabi kan mga barkada kong mga tugang ng mga taga ano, nagchat sa kuya, bastos ngayon sa tuyang kababayan. Sabi ko, iyo baga pira pa mga tugangan Hudas narog mga tugang kay Jesus Cordero. Ngunyan mag-open ka mga tugang kan Facebook, talagang makabastos ang hapot man sa nyan. Ano ba yan pigdata ko panindu duman sa mali-maleta? Ano ang pigdata ko panindu duman mga tugang sa pagbubukas kan flood control controversy? Talagang nagkinabang ini. Kaya kung ikatagamidya na malog ka mga tugang sa politika, make it sure na tultul ka mga tugang na taga-media na malaog ka sa bida politika.

Mailig mo mga tugang unyan ang pandok ni Chisco Jero may nakabugtak ng mga tugang na sungay. Marasa pa ano? Rinibok mo ang Pilipinas. Kaya napot ko unyan sa nagmamalinis. So amigo ko nagpaparatira. Sabi ko, ika ka nag-walk out sa onsing senador. Sabi nga niyo mga tugang nagakot ka mo kan Cuenco versus sa ano nga nito sa Sarupa Jelo. Naling naramdaman mo ito Jelo? Pagkisit talaga talian Cuenco versus ano ito? Raso naging desisyon. Ito pala ang senador 24. Ang bilang duman o 22 man sana tas wala nasa abroad. Nahungunyan mga tugang di pa mo nag-resign si senador Bato de la Rosa. Di pa mo nag-resign si di pa man bako pa man mga tugang convicted. Si senador Jingo Estrada sabi nga ni mga tugang pwede pang magkandidato this coming 2020 election ning si ano mga tugang si Estrada. But sad to say mga tugang talagang iyon ang pinakadusta na administrasyon. Iyon ang mga tugang pinakabastos na administrasyon. Bako lamang mga tugang karaw-karaw. Kabilang ako duman sa mga nagkaburudol. Kaya siguro General Nartates, General Labrauner. Sana po magimata na kamo ano. Mailing nino ang sitwasyon ngunyan. Mailing nino ang kamugtakan kan Pilipinas sa mga dating general. Nagburutwaan ang mga tugang para kung general ang gibugibong ngunyan kan administrasyon. Makasupog ka na tabi, Chisis Cordero. Absolto ka na sa kaso. Nagkapira ka pang hamag ka. Now our dreams are coming true. Bang gimantang nagkakape-kape ako dyan sa SM. May nagranis ako yan na tagadita. Sabi kan amigo kong tagadita, imbitado ka nanggad na magduman ka nanggad sa Domingo. Good morning tabi sa pinakamatibay na manager po kang owner manager kang Lula po di Saison. Oy group to, ano schedule na tabi group to sa Domingo 9:30 na tabi kitang mas. Maori English naman dyan sa mga kapadian. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oto na mga tugang paguli sa araw. Muda digdi, muda duman. Chismis digdi, chismis duman. Ikaw ngayang salbatana, kay kang ngayarong arong kanyarong kayana. Baka, kanakul baga, no? May pagiri ba kami? Ah, imagine ah, nagkapot kan limos na dago ko nagiringingan. Siya ngayon so nagkapot kan limos ko lang yung kisang ribong nawara niya sa mga bandol ngayong 20. Sabi ko, nag-araktibun ka mo sa simbahan. Parog ka ng mga ugali nindo. Kaya sabi ko, Diyos ko, nasa na yan ang pigapot. Sabi kong banal banayot, santong paraayot. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panunot mga tugang ni Mayor Isham Ismail. Good morning. Kasama niya mga miyembro kang sanggo ng panglungsod na ring amnesia. Councilor Ato Valladolid, Councilor Sanchez Imperial. Ang mga liwing sukurang duman sa TV. Mataganado ako magpangadji. Palaog pa sana ako. Bigla akong pigla ni sabi ng lang kurang. Mapanubi na kasi. Sabi ko, Deman po. Pagluwas ko, nag-ihi ako. Pagbalik ko, mabalik na naman. Sabi ng gadgan kurang. Kaya nga ni, para surog niya mo, lilingya kami kan mata mong maoragon. Tiya, tapusan na muna niya akong magpangadji mo. Bago kanya ako magtangroki iba. Tabakan niya ako din na makasakat ka ng kabangang ka. Tabakan niya ako din na kitakan makasakat sa kalangitan. Siya nga yeso nagkapot niya kanlimos ka subago. Kulang niya kisang ribu. Ang kulang niya sa mga 20 yung nakabandol ang mag-amakon mo yan. Kaya ko Ryan, pagkatapos ko mag-serve, mahali na ako. Pagkatapos mga tugang kung may meeting kami, mahali na kami. May saro kaming pag-iriba. Murumidya man da ito. Naglaog mga tugang bilang Lee Minister. Kang Ash Wednesday, nagduman mga tugang sa opisina kang DPW sa gagadaki donasyon. Kada yung mong subog pa eh. Gurang kan anong klaseng pigkagurangan mo?

Kasi ba, kung nagduman ako sa pusina ka dati ming municipal accountant, tamagad ko tayo na ako kit advice. Pare nga ni mga tuwang, tatilabangan man ako duman sa accounting office. Tamaglaw ka nga duman ki accountant, maano man niya ako duman, ano man niya ako ang gigibuhon ko duman, yata tama duman ako. Sa dakol man sana akong tawong pwedeng makauro niya, tata duman pa ako matyaga. Escudero, escudero, escudero. Makasupog ka tabi sir, hudas ka pa naman. Igurgurlyo ka kan mga Bicolano. Naroon kayo may tibay kang abilidad. Naroon duman mo kayo kan pirmi kitang nag-arampangan dyan sa airport kayo to. Nasabi mo, dahil mo masasao ang pigtatara mo against former President Gloria Macapagal-Arroyo. Dahil tatara mo yan because of politics. Alagad sabi mo, pag-abuting oras, dahil ka na nga rin nakakabuka kang ngimot mo. Pero pag yaon ka sa luwas, labi-labiyon ka. Sino naman po sa kuyang padawa, sinamo mo ito na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagliba sa Council Kagawad Ting Kagawad RJ. Kagawad Rural, asinan solaminting boa, asinan solaminting burak sa sanggunian. Good morning tabi maning Kagawad Edna Luñosa. And good morning man sa pinakamagayong kong barangay. Good morning kimanay Sonia Llorca. Manitami mulit. And mabalik na Kagawad kan barangay kinako. Maray daw tumandaw tabi sa bilog ng mga taga-Matnog, sabi po ni Kagawad Lomeda. Asin sa mga taga-Balinad, maray daw tumandaw tabi sa Indogabo, sabi po ni Kap Malo Mirandilla. Manoy Ikoy, good morning asin man si Kagawad Mark Delomen. Ano lamang mamila ang isira mo mamila? And good morning man tabi ki Madam ki Kapmir Marhalino Candela pa. And of course mga tugang ki Jason Poyo. Good morning tabi sa iyo amigo. Sa mga taga Bicol College family na nagantabay po kunya ng pagkauto. Good morning. Si Donski Barcenas, good morning. Ano lamang manayso niya sa iyo mong isira manayso niya Llorca. Kagawad Toy, Yabanes, kumusta lamang Kagawad Toy? Ano may tala ka pa lamang kampiyesta? Always thought you

Tabangan ta kamo, tatabangan ta kamo, tatabangan ta kamo. Ini nga yan, ito akong tabang sa imo. As long as na yaw na nakalatag na mga tugngan pirak, saka kamo mag-okay. Sometimes we didn't care. Pero kung gabus man sa nataram, yan na mo na kamo kan magtubod, baka tabi maraot labangan buot nindo. Ito. It made the dream come true. If I had only one friend. Good morning, man tabi kimalay Ophel Arevalo. Ano malay Ophel, naglangkaw na lamang so 5%, ginibo na lamang 10%. Imagine, kung ikaw pala ng uragan kang kapatataya sa whole STL. Pero nga, Gino, pero ang 5% kang 1,000? It helped keep me together. Pero ang 5% kang 1,000, Gino? Keeps without a doubt. Ramdaman mo, Gino, late passer ka. Secondary ka. Pira? Ama ka mga kuyan, sa primerong pataya baga, nakasing kumil ka, nakasang ribo ka. Ang commission mo, 50 pesos. Sa STL, 5% na sa nadaang na ako ko ah. Nga, ito nagpaparatsaga pa ka mo yan, pati ka ang kilikili nyo, dinaraplos na nagpaparatsaga pa ka mo, pati ka ang isingit nyo, dinaraplos pa. Sabaga, mas maray na sa nagnganganga. 5% na lang daw eh, kasi 1,000, 50 pesos lang pala. Gari 10% man yan, 8% man. At least baga sa 1,000 mo, may 80 pesos ka mako. Makakabaka na yan, 7 kilong bagas mo yan. Mata mo yan, sabi baga kay Tukan Department of Agriculture, ginibon ng pang-subsidy, imbis ang mabakal ka bagas, magkaon ka na sa laki kamote. So, ang kilo mo yan kan kamote, 70 pesos. Ang bagas mo yan, 50 pesos ang kada kilo. Kung nagtitipid ka mga tugang kan kwarta mo, kung nagtitipid ka mga tugang kan kwarta mo, ang 80 pesos mo, igwa ka na kan kisarong kilong bagas. Igwa ka na kayan mga tugang ki sabi nga ni Magi. O kaya magbakal ka kitoyo, magbakal ka kitinapa. Igwa pang kaugma ng pamilya mo, bako? If I had only one friend left, I'd want it. Good morning, matawid kini yaman sa niya, Mia. Good morning. Sige man po yung nag-chat sa kuya na English, ang nakabugtak po gulig, di gari ka man sa nahapon, gari ka man sa nasukang. Paano ko man mabasa ang pangaran mo kung sisay kang Poncio Pilato ko, Poncio Pilato ka? Bako man ako Chinese, ayaw ma Filipino, burarat ang mata ko.

Grabe na kagawad, Marjan. Kupot-kupot ka nagkapira. Tangaya mga barangay eleksyon na. Ang pinakamatibay na dating regional director Canova Bicol, good morning tabi kay Sir Sammy Madrid. Sir Sammy, good morning tabi sa imo. Ano sir, kumusta na sir? Dream come true. Kagawad bali na si Man, good morning tabi kay Sir Pio Imperial dyan sa barangay Humapon kan Legaspi, good morning. Oy pala, bro, 9:30 bang gira na tabi kita bro, Brad Israel. Sa Pigpalwas po tabi na schedule kang ni Press ni Ronel. Ang schedule na tabi sa Domingo 9:30 kita and then next July iba na sa tuwang schedule. Sabi ko kay Brad na Ronel sa tuwang presidente, sabi ko kami gilaray sa group to yeah. Demo niya ako kami magbuburulagan, kami manggaling niya ako ang mag-iribanan ta maurag na niya ako sa mayang grupo. May isinabay dado mo sa tuwang sa roon niya na July o niya na June. If I had only one friend left I'd want it to be. Kaso lang sabi ko ganyan ako, di ako ito makasundo.

basa ko niya na June 9, 30 kita. Kang Domingo bro, di man ako nakaserve kang Domingo, tapis sa samuya kang Domingo, nagkataon na ninong pa ako kay ito. Kaya sabi ko, bahala na ka mo. Sabi ko kay Brad Dumel, kompleto man niya ako ang grupo mi. Igwa duman sa rong kasama eh. I know him. Pag-una mo, he knows everything. Pag-una mo, gari siya gagawin, gari siya internet. Iyon man, dyan ako mamila mga kaon ganyan sa ano, sa Rib Shack. Sa tayo, sa ano, dyan ako tabi mamila mga kaon ganyan sa Rib Shack. Ta, mabayad ako mamila sa ano, mabayad ako mamila sa ano, mabayad ako sa...

0: Basta may bubayarin ako ganyan. Abo ko araya na pag abot mag ang deadline niya paano 17. E yung gari 17, sabi ko dapat first week pa sana bayad na ako ta. Maraw kung paano magparaisip na may babayadan ka. Gari may ano ini ale ko saro ini tapos may DCTV ako. Bata ang DCTV baga pagmisan palpak ang serbisyo mo ra kung saan magputol.
1: Always felt that we were blessed.
0: Ata mo ra ang DCTV mo ra kun mga tugang sa ano pero pag ma, pag palpak ang serbisyo kang DCTV. Ano yun mag reaction?
1: But we always
0: ano nga nga pod kayto sa ano sa puti baga modem yan apod kayto. Ama kabakon mo na. Sabi ko niya, tatarog kayo ni Maluyan ang dalagahan ka. Ngunit kan binawayan ngayon, mabayad ka pa kay 3,000. O sige na. Basta importante niya ako, maray ang servisyo nito. Maray, tatatao naman. Kapitan Narsing Manuel, kan barangay Pandan. Sabi mga tugang ni Kap Narsing, mag-urup-urup ka mong mga yaon sa barangay. Dahil ka bumagbuto kan sa inyong mga bubutan nga padihon mo, na hiling mo aktibo sa barangay. Arog kayo ni Arugan ang kinakaipan na mga tugang sutatao ka. Kasi po ngunyan, more on paper works. As in, kung makuha man ka mo kay sekretary, dahil ka bumagwa kang sekretary nagsisingil kibayad mas kaya kirisibo. Kapag pigreklamo ka mo sa ombudsman, himati ka mo.
1: Knows me inside out and helps keep me.
0: Kagawad Erna Monial, good morning. Asiman mga tugan dating empleyada kan Comelec na pinakapadaba ni Mr. Andy Toledo. Good morning sa kuyang kapamilya. Good morning kay Daisy Lozano. Pinakapadaba ni Mr. Andy Toledo kan Comelec. And syempre mga tugan kay Manay Bilin. Manay Bilin, good morning. Ano barang Manay Bilin ni Sierra mo Manay Bilin?
1: Only one friend left. I wanted to be.
0: Ang sa kuyang kapamilya, good morning, ki amiga, ki Emmy Abunda Bahoy. Siyempre po, mga tugang sa kuyang inaanak, good morning, ki Grace, tapos ki Ram Espiloy. Congratulations sa inyong duwa, at amano ning Maray, an aki. And siyempre, mga tugang, good morning, mantabi, ki Malay Sonia Magaliano. An masunod na kagawad kan, ki Dako, good morning man, ki Kevin Soto. Kagawad Laril Yanarisas, good morning.

Tama ka makon. Masakito na mga tugang unyan magpatama. Tapos 5% na sana. Makapatama man 5 peso, 5% na sana. Ang pati tama, 5% na sana. Paano kung nakapatama kang 1,000, 50 pesos? Grabe na mo ng mga kaunasan. Ano dapat sabi? Pag minsan matatao man lamang kamong ano? Matatao man lamang kamong maging makatamo man lamang kamo duman sa mga kabo ng mga koridor nindo. Basta mga tugang si Deja Lozano, pinakapadabay ng dating empleyado po ni Mr. Andy Toledo kan Comelec. Sabi mga tugang ni 1727, tama ka po dyan tabi, sir. Uding kataning ni iyo man, paguna mo digdi sa, pagluna mo minaluwas digdi sa mo, sisay na banan. Pag uli ka yan, chismis digdi, chismis duman, para paporsyento pa. Dati mo na i-offel, pira man tabi ang nakukuha, kung ikaw na kapatama, pira man ang makukuha mo kayo na porsyento. But we

0: anong daw ang mangyayari pa sa Pilipinas? Ano? Ano kaya mapalay sa ni mga salbatan ang inip? Ano ang pigtatakutan nito? Aram nito mga tugang inip tabi na takot makaigwan ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee para mga tugang sa flood control controversy. Talagang dakul ang nakinabang dyan. Dyan mga tugang sa 11 ngunyan o 12 na sindangunyan. Kadakol dyan mga tugang nakinabang. Kaya sabi ko, tama po itong pigtaram ni Gotesa. Tama ito mga tugang na 18 marin. Kaso lang takot po nilang paluwason. Takot nila mga tugang magkaigwan ng investigasyon because kung nailing po nindong ngunyan mga tugang duman sa pigpailing na surat. Ni Senador Pia Cayetano kasabay naman mga tugang sa pig-imbitaran so 18 marina si Gotesa asin so nagkapira pag mga personnel na pig-involve mga tugang ang pangaran kaya kamutabi pag minsan ang pagiging toso nindo ilinga kamo ang napapasubo ilinga nindo mga tugang ha subag inila na maravilla si Senador si Congresswoman Lani Mercado, Congressman Jono Revilla, Congressman Brian Revilla. Gabusin na mga tugang nagboto para ma-impeach si Sara Duterte. So what happened? Ipinakulong ang sedang ama. Si Lani Mercado, ngunyan mga tugang pigdudunan sinda. Pigkakalaban sinda mga tugang ni John Vic Rimulya, Pamilya Rimulya. Kasi po mga tugang baka pag-abot ka na oras, sinda mangyareportabi ang magkalaban sa politika. Although, ang nakapapirde mga tugang ang nakapaula kan mga karir kan mga Rimulya, yung mga tugang si dating NBI Fee Marco Velasco. Asin naging Vice Governor kayo ni si Bong Revilla. But this time, sad to say, makamurumundo mga tugang nangyayari kan dalagan kan politika sa Pilipinas ining dosing ini. Gabus ini mga tugang nagpakakuan ng pirak. Kamanga supog nindo. Ha? Kamanga supog nindo, mga pandok pirak kamu makaatik ina kamu lalo ka na chisis kudero. Bicolano ka pa naman. Pag-una, may lamang kanino, tultul lamang ang sa iyong pag-isip. Kaya ka man siguro binayaan kan dati mong agom tabako, tultul ang sa iyong pag-iisip.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Siguro pag nagtataning inyong mga tugang kasihati Bangyoli, sasabi ni Art, makaura ka ng ipagparataning talingan, hudas ka ngaya. Kaya sana po atabi kamong gabus sa mga kababaihan, sana po tabi ang tuhod nindo, ang sedong prinsipyo, ang sedong paninindugan. Arog ka mo mga tugang ki Vice President Sara Duterte, maisog ang paninindugan. Narumduman ko kayto. Kang aki pa ako, day pa lamang ako mga tugang pigisabing malaog sa bida politika. Day pa lamang akong pigisabing malaog sa broadcast. Oy, good morning kay Mary Sisa. As in mga tugang pinakamatibay kong amigo, good morning tabi kay amigong Errol Lasiado Mallorca. Kayto mga tugang bibanat banatan kayto si Marciliana. Gabos mga tugang nabanat pakaraot kayto kay Marciliana. Dito para banatan kayto mga tugang si Marciliana. Kaya ilinga po nindo. Ang nanggana kayto mga tugang na congressman kang second district kayto kang Albay. Iyo mga tugang si Dalit Papay Imperial. Ito ang tawong namin bidan ko. Masabi nga ni mga tugang pagabot sa pagpadaba ng tao talagang diyan ang gan masasayang. Deka lamang manudo nagsabay ka mga tugang sa kampo ni Papay Imperial. Pero hinundas pa kayto si Papay.
1: When we were together.
0: Gari ba ka konsensya, Madam Tess? Ano, Madam Tess Lorete? Kung ikamata bang sarong politiko tapos bigla mong uhulason, gari ako personally, gari ako kan mga tugang makakailing kipanog, siguro till na nabubuhay ako, day na ako makakatultuling pag-isip, gari pirmin akong supog sa imo. Because ang ginibo kong katraydoran sa imo,

0: Aray ang sa kuyang classmate pag sinukluban mo ini mga tugang pagkinagan mo ining manto. Si Lorna Balasan gariman sa mga tugang si Maria Magdalena. Okay, may pagkasimilarity man ki ano? May pagkasimilarity man mga tugang ki Fatima. So barkada kung may atama na Fatima, tuminaba mga tugang tapig para pakilimo sa Fatima. Good morning! Ang pangapuran ko niyan, anapot ko Ryan personally, ano ang pigigibong ko niyan ni Bam Aquino? Iyo? Nagkapira ka, pero mga tugang sagabo, si Escudero, wala na mga tugang sukaso, nagkapira ka, hain ang pandok mo, maampang ka pa sa pagiriba mo, nakasisyon seni din ng mga tugang ang sinado ko niyan. Because, nag-arat na lang sila, magbubuka sila mga tugang sa opening po kang sesyon kang Senado. Namabot mga tugang na after the State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Sana mga tugang ngunyan, magpanagos po kang pinagigibong investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para mga tugang mapanibag. Kaya ang salaminting kahapotan ngunyan, ang salaminting apot ngunyan mga tugang kan simpleng namamanwaan. Ano anyaon dyan? Talabo din yung pabuksan. Ano may pigtatago ka mo? Ano ang yaon dyan? Ining mga nagkukontrang ini, inutun ta mga tugang si Risa Ontiveros, Insertion Queen. Sa laog ning sanggatos na aldaw, pagtukaw mga tugang Iguana Key Projects, iyo, Risa Ontiveros, Queen of Insertion, sabi nga ni mga tugang Billion, Pampilo Lacson, Soto, nagkua mga tugang Iguana Key Tulo, Bam Aquino, apat, Kiko Pangilinan. Sabi mga tugang kan tuminindog ka sa bagong aga, duman sa rally po, sa tubangan kang Senado, ako makadilaw. Ngunyan, namumundo ako. Kaya napot na ngunyan mga tugang, hain na susay doong prinsipyong ipinaglalaban. Ngunyan, gusto naman ko talang maraman kang tato, kung ano ang laog kang Senate Blue Ribbon, as in kung si Isay, ang mga tabong nasa likod kayon. Pero mga tugang pagabot sa impeachment, I am not a prophet. Sabi nga ni mga tugang, I am not a lawyer. Pero mga tugang pig-iling ko, na pagabot mga tugang sa burutuan, ang Senado mga tugang nangangaipo, ang Senado mga tugang nangangaipo kay 12 or 16 na senador para mga tugang ma-acquit si Sara Duterte. Naungunyan mga tugang igwaki 11 senador na bisado mga tugang nasarong bloke, sinda mga tugang sararo para mga tugang ipaglaban ang namamanwaan. Now, ipakulong pa ang nagkapira. Sabi nga ni mga tugang, they can cast the votes because they man sila pinatanggal. Dahil man sindi mga tugang pinalaya sa pwesto. Kaya ngunyan, mga abogado man ko ta nakamuke, sabi ko mga tugang sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas, imbes na mag-abante, mina-atras. Iyo? Imbes na mina-abante, mga tugang mina-atras, ang Pilipinas ngunyan. Pagabot kay Attorney Ryan Salcedo, ini-okay. Pagabot mga tugang kay Attorney Wendy Lina Malaca, ini-kontra. Bako inibagay, nagbabangkaran mga tugang suluwa. Kaya ilinga po nito, makamurumundo ang dalagan kang Pilipinas. Kaya kahit ka na ako aki pa, ang sulaminting pangarap ko kahit mga tugang maging CPA lawyer. Doon man ako naging CPA, tatius man sana ako mga tugang, pero at least, takot ako mga tugang sa pigyasabing debit credit copy. When we were together, kaya ka Kevin, pag naging kagawad ka kan kinako, pagamot ka ng oras, go, go, go. And only one friend left, I wanted to be you. Ang oras po mga tugang, eksakto na po nga 43 minutos na. Who understands me? Makalis po ang alas 11 ng pagkauto. Ryan? Inside out, it helps keep me together, and believes me. Oh, nawala na sa partner ko. Kung ikaw sarong department head, ikang kakayahan na mangrata ka sa kapa mo, department head. Gibuhon man sa iyong trabaho. Kung ano ang task na itino sa iyo mo, gibuhon mo. Maaloras po mga tugang, eksakto na pong 3:17 bago po magbudose. Mabalik ako mga tugang, pakilis po niya nagkapirang palagatak.
1: Basta pikulado o hagol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: V
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria, Lupis Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Na beses.
4: Anong makulong? Sa tulak?
5: Sa tulak.
4: Dari ano?
5: Mag-auson.
4: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
5: Nadali naman ang panatulog.
6: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo!
10: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikolan. Ini ang istasyon kan mga Bikolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alaros po mga tugang sa Radyo Urago. Eksakto na po nga 11 makalisbo bago po magabutan alas 12 nin pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys!
1: Balik kita mga tugang sa programa. Yan ang paboritong team song ni Ryan. Pag si Ryan awar adig ni pagkabanggayon yan mga tugang sa Barangay Bugtong. Kasuhapon rin, pagturutambay ko naman sa May City at mga 2 o'clock in the afternoon, may mga bago dito ang papsmir. Pero sa mga inyo, rumaka na balingoy. Di ka pa nga ni makapili duman. Pigahanap po ko ta na si Dr. Gomez ang pamayokang City Health Office kan Legazpi because nariparo ko kang nakaging aldaw. Igwa ka mong mga tauhan na sabi nga ni aktibong minaimplementar kan smoking ordinance sa Legazpi. Gari naging ningas kugon sa implementasyon nindo. Ano? Kanginot mga mauragon ka mong magdakop, taram ko may komisyon ka mo. Narumduman ko mga tugang kan panahon kayto ni Gobernador nindo. Rosal, kayto po may piton sa implementasyon kang smoking ordinance. Yaw na dyan. Naraman ko sa mga nagkakurumpiskar mga tugang na sigarilyo, imbis na i-turn over duman sa legal department para gibuna ebidensya para sa pag-filing kaso. Daiman, so mauragon kayo ito nag-pretend na pag-una mo matibay na coordinator kang smoke-free committee. Ito pala, pinabakal Ryan sa sigarilyo, pigdon payment sa kotse. So sabi ko, puon ko niyan din akong marespeto sa imo. Tinaningan ko, nagsigarilyo ako. Sabi ko, oh, yan na niya ako, itaw ko na sa imong ID ko. Kung ma-file ka sa kuya, kikaso, di abang kiproblema. Ang problema, kang pag-rapple kang kaso duman mga tugang, naapaduman sa tugang ko sa RTC, nagitunong sa tugang ko para sabi ko, violation of city ordinance. Pagabot ng oras, sala man so apelido ko sa ina, so middle name ko, sala man so address ko. Sabi ko, bako man ako nangagdamakuan yung araw kayan. Sabi ko, sometimes if you cannot be good, be careful. Ngunyan, kadakulda ka mong nagkadarakob kang nakaging aldaw. Ang problema ngunyan, biglang napundo ang implementasyon nindo. Iyo? Ako as a Pilipino, as a Yuma, as a Legazpi, as a Analbayano, I think mga tugang pag-abot sa mga ordinansing arog kayan, tatawa ako magsunod. Kasi imagine na, taga-media ka. And aside from that, I am also a barangay official. No, ako admitted ko duman sa barangay me, sa daraga, na pag nawara ako sa Laogan Session Hall, ahanapon ako kan pag-iriba ko, nagsisigarilyo ako. Kaso lang kanina, baysa na ko kan doktor ko na magpundo kan pag-sigarilyo, nagka-diferensya sa liver ko. Kasi binali ko, naging maray na lugod sa lawas ko, di magbalik kita sa pag-sigarilyo. Ang ulog ko sa ISIS is 27 years. May GSIS ako, may PhilHealth, may ano ito, may pag-ibig na kita. Tapos nagulog ka kipilhealth every month, igwa kang deduction. Pag-abot ng oras, nag-gailang ako, pirang taon na sa ulog. Kung naku ako, 7,000, kung pa nag-utik sa doktor ko, ay salbatana, kulang na sa nang taramon, may age ako, tanganin magroa lang sa alamang so makuha ko sa ACS sa pag-ibig, sa ano, PhilHealth. Kaya nangangapunan kita kay Dr. Gomez, well, sir, bilang pamayokang City Health Office kan Legazpi, paki-advise sabi kan sa ibang mga tauhan na maglibot sa nagkapirang lugar. Kaya ito, may sarong intelligence sa City Hall mga tugang na day mo masabutan. Sorry to, sorry sa word. Ang gibo niya kay ito mga tugang malipat sa department kung sa'yo na department kang City Hall, kakay kayo niya mga tugang subasura kung igwa kay upos kay sigarilyo. Ikaw man sana, bako ka man dagag na sa laog kan opisina mo, mas sigarilyo ka, samantalang ang beep nga ni bawal. Kaya Dr. Gomez, ha, sana po ma-implementar ka mo kan ordinance sa kan City Ordinance, Mayor Isham. Pakiriparo tabi kan sa mo mga tawan sa smoke-free committee. Ako madigdigo niya sa grupo, turo ang takam kung sa in ka mo pwedeng makakuaki may mga dadako po na nagsisigarilyo. Kaya naling once and for all, kung makakolekta ka mo, kasi ang pagkaram ko first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense I think 5,000 plus kaso. Kaso lang kinakaipuhan mo talaga ang tultul na implementasyon na kaipuhan mo talaga ang implementasyon na bako ningas kogon. Iyo po? Sabi mga tugang ni 5311, ang problema tapo sa accountant sa daraga, taturog

sa pansitan. Iyo po nga nito eh. Iyong pigapot ko dyan, ang salamintin kaputan ko kay Mayor Vic, niya tatalay mo natatawan kay magkakanigong disiplina, ang municipal accountant kan banwaan in daraga. Iyong, pinaampang ka na sa sesyon kansanggo ni ang bayan, igwa nang nagluwas, igwa na kay findings na ano?

0: Tapos may nakuha pa akong informasyon ano ang mga ang 54 barangays kang daraga nagbabayad mga tugang sa moyang bookkeeper. Ang problema tadi man dapig kasi kaso kay anapot ko man sana kunya sa mga taga accounting office kang daraga. Ano ang pigigibo nito? Para man nito andaan municipal accountant bigo niya sa daraga dati ang mga tugang na taga DILG. Yaw na kunya sa daraga. Ano ang problema? Kay nali ka sa DILG nakalipat ka sa Banwaan kang daraga. Sana po ano sir? Pakiriparo mo tabi, parehas man kita graduating accountancy. Nagkataon lang, hindi ako nag-techning board kasi magtapos ako kang accountancy, kang accounting course ko, yaw na ako barangay captain ako the time. Hindi man ako pwedeng makalive because I am a barangay official. So, aram ko man sir, ang debit, ang aram tabaga sa board tabaga sa accounting, debit, credit, copit. Careful kita sir, pakiriparo tabi kan sa mga taohan. Isipon mo na imbis mga tugang no sa mga barangay official, especially di barangay treasurer, na you supposed to be ang papadumanon mo sa opisina, kamo ang minapasiring sa barangay. Ano ang problema? Takot ka mo, baka maglos ang tunay na katotohanan. May sarong barangay, may gusto mga tugang magkuakang beginning balance. Sabi na kan mga taga-accounting negative na, so siguro si Kapitan may knowledge, may pagkaaraman. So ang ginibo mga tugang ni Kapitan, nagkonsulta, nagluwas mga tugang na igwa pa pala ang kinatatra na almost 100,000. Ano, iugakan ka mo mag-compute? Ha? E yun na sa nang solamente nindo, mag-compute ka mo pagkatapos yung oras, iurugakan pa ka mo. Remember ha, may bayad po tabi ang gabos na barangay every year. Mabayad na kami mga tugang kung pera ang piga agad nindo. Yan mga tugang ang pigdatawkan barangay. Kaya sana tabi ka mo dyan sa accounting office kan daraga. Magtao man lamang ka mo kitultol na serbisyo. Good morning po, kagawad Tess Miraflora. Sana gabos sa mga barangay official arong kinikakara kagawad Tess. Iyo? Kaya ako mga oral daw, pigtataram ko mga tugang sa programa ko, ang barangay pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabagan. Magtabang ka mo bako na magtabag ka mo. Tapos susarong kagawad naman sa tabako, na minaburublag mga tugang na pigaturoan kami na arog kayo ni, arog na kayo ng mga nakapalaman sa Republic Act 7160. Anapot ko sa imo, pirang taon ka na naging barangay kagawad. Naging barangay kagawad ngayon ako since 2023. Sabi ko ma'am, ang mga pigaset mong provision sa Republic Act 7160, gari niya ako may diferensya. Kasi sabi ko ma'am, kung maapot ka sa kuya, if you want to ask me, sabi ko kami po ang pioneer kang SKB back 1992. And after that, sabi ko ma'am, di ko napigtapos ang term ko as SK chairman. Nag-run ako for barangay captain, naging barangay captain ako. Ngayon niya ako, incumbent akong barangay kagawad. Tapos sabi ko, mataram ka kung ano man ang kapalpakan kan barangay mo. Di mo naman kinakay pa na magpara vlog ka, magpara ano ka, magpara turo TikTok ka. Na araw kayo ng problema. Kung ano man ang kapalpakan kan barangay mo, damay ka kasi miyembro ka kan council. Iyo? And then kung may problema ang barangay mo, dapat duman mismo sa laukan kan council, duman nito pag-uruluayan. Iyo? Kasi bako man mga tugang gabos na public office, gabos na barangay official. May ito nga niya, may nakadiskusyon ako mga tugang. Kinaraman ako, tamiling ang arugan, power English ka, sabi ko, simply man sana. Iyo? Simply man sana niya ako, anitaram ko sa imo. Bikulon mo ang whereas. Pag nabikol mo niya ako ang whereas, ang sarong taon kong honorarium, itaaw ko sa imo. Pag ibuhan ta kanyang affidavit, pirman ko, tulos, itaaw ko tulos sa imo ang 1 year kong honorarium, bikulon mo sana ang whereas. So don't pretend that you know everything. Maski ka mga tugang, maski po kami mga tugang sa profession me. Hello? Ako baga minataram sa programa ko, arayuon mga tugang ang profession ko sa nalawgan ko. Arayuon ang natapusan ko sa profession na piglawgan ko. Pero nagkataon lang na sabi kan mga teachers ko kayto binewas in elementary, high school, even in college. Uy, ikabaya ngayon, so mga ribu kong kaya sa klase, okay lang po. Sabi ko, graduate po akong accountancy. Maray nga ni, tali ako nagpalago sa debit, credit, copy. Yan ang nangyayari ng mga tugang. Kaya napot ko niyan sa COA. Ano ang pigigibo nito ngayon? Audit ka mo, COA. Kuha ka mo o audit? Ayun po. Ha? Diba man, sabi ko BSB, ang second course ko ito, BSB management. Sabi ko pwede man akong maglaug sa HR. Kaso ng mga tugang, ngunyan paano sa government offices, nagkataoman mga tugang na may bakante. For example, nga bakante nga kay accounting aid. Ano sarong opisina? Bago yan mga tugang ipost. Igwa na mga tugang kinakuha kayan. Ang kadaklan sa mga nakalaog dyan, kapamilya man sa nakangyaon dyan. Kung may pigpo-post yan mga tugang just to comply the requirements, napigagad mga tugang kang Civil Service Commission. Iyo po, naro kayo na i-postman sana. Well, kasi ako apoto ninyo, kahito kang nagtapos, kang nag-apply man ako kahito mga tugan sa government, gabo sa exam, kasi aram ko man ang abilidad ko, gabo sa exam na nakapasa ako. Tapos kang inapot na ako kang HR, kung may puting kabayo na ako. Ang simbag ko, ma'am, be honest with you, sabi ko, ma'am, wara po kaming kabayo, igwa po kaming ngunyan, igwa kami sa arong baka. Pero sabi ko, ma'am, bako man nganik puti, nila i-text ka na sana. Kan mag-follow up ako mga tugang, sabi ko, ma'am, what happened po duman sa application ko? Ang nakalaog duman mga tugang, dahil nga ni nakatapos si college, rekomendado palang kansarong congressman. Kaya ang simbag ko duman, wow! Ah, kaya sabi ko, digdi na lang ako sa radyo, digdi na lang ako sa broadcast. Kaso lang, Raya, naglog ka na nga ni sa broadcast, kita na, third, considered as part of state of the government, igwaman gira kay mga taga-midyang, para kutong, imagine ah, kan Martes, nag-attend akong sesyon. Nasabi ng panlalawigan, ang primerong pigahanap naman, kung ainda ah, si kinatawan Brian Arandia. Ta ito pala mga tugang, nagtatao siya na kaya certain amount. Tapos, sa sarong pag-iribata sa broadcast, bibiktima pa ako, nagduman sa daraga. Pagano nang ako buruki pamasahe, sabi ko, kami po sa Radyo Ragon, bago kami magluwas. Ramdaman mo niya ako ang auto, kung daing gasolina, daing minandari. Kasabi ko, kung daing ka man sa nakipamasahe, niya tatang nagdigdi ka pa sa daraga. Ito pala, naghanap mga tugang kanbisi alkali na magtaw na kipamasahe, salbatan ang kadangagan nindo. Ang salamenting rekomendasyon ko sa inyo, kung malaw ka mo sa aruga na profesyon, ipako sa truth. Ano tabi earning mo dara ko? Magmahon ka na ngunyan? Ka napatalsik na si... Actually, dahil pa man totalmente napatalsik ha? Kasi ang kaipan duman mga tugang 13. Ang yaon man sa duman 12. Kaso lang po ang pinakahudas ngunyan si Escudero. Ika na ang pinakahudas na tao sa bilog na kinaban. Grabe pa man pa uro interview ka pa sa kuya, pa uron-uron pa kita. Kaso lang ngunyan si Escudero mga tugang paldo. Dahil na siyang kaso, nakamaleta pa siya. Kaya kaso hapon, biglang naglisulpot mga tugang duman sa sesyon kansinado. Sabi ko nga ni, itong pigdataguan ni, itong pigdaduro dalaga na ni Bato, kang pigano siya mga tugang kanibay, NBI, duman man ako nasitak ito kang mga tawan kang suwa, ta duman ako nagkukurukao. Paliba sa mga tugang susaro duman na membro kan marin, tagaligaspe. Ito palan, bawal duman magsigarilyo, bako na yung uraga. Marang nga ni, tagabikol mo. Remelin Loreno Cabreros, good morning. And good morning man kay Maris Elmerangelia Olivares. Sabi niya, ano tabi, what yes ang kakandidatuan mo? Well, sabi ko ngunyan, di pa man ako makakataram sa inuta, hunyo pa sana. Sabi kang amigo ko mga tugang, baka mapospon na naman kami na barangay election. Kung nakukutan ang hapoton, mas maray magkaigwa na ki-election. Tapos mga parakutong yan ang mga barangays. Kaya darong lumani doon mga tugang susarong kapitan sa daraga na interview. Ang pagbidding paano talagang may diferensya. Pati ang mga taga-kuwa. Kamu ka, kuwa daraga. Yan lang po kamu mamadagit mama. Balik-balik na ako sa opisina nito na may pigre-refer akong problema. Turog kamu sa pansin. Sabi ni Mr. Salyan. Yan pala nga si Jess Magallanes. Yan sa lang kaya mo, di mo na lamang yung feeling dagdagan. Ang oras mga tugang, eksakto na pong 2 minutos, makalisa na lang sa 12 nin pagkauto. Oras na po para magparam kita sa programa, ngunyan po tabing aldaw nin na Webes. It's a 4 kanbulo na Hunyo 2026, St. Jude Day. Kung kamo desperado na, magpasiring kamo duman sa St. Jude. Kung di pa man kamo nakakamati, kinakol na problema, mag-relaxa na sa kamo. Mag-relaxa na kamo. Saliwat po sa ngaran ni Vice Governor Diday Imbako. Nakasabay ko sa Lado Teknikal, si Manoy Ryan Salcedo duman sa Tawad, si Manoy Jules Valderrama. Ako po ang sedong nakasamay. Si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon na. Dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano. Basta Bicolano. Adios, Moreno, to be Colandia. Happy lunch time.
1: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor, Fabida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
3: Tuhod! Siko! Baywa! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga kasangka,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangka at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
4: Engimar Camonia.
5: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonia.
4: Engimar Camonia.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix.
7: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
7: isang entry na.
6: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
7: isang entry na.
6: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2020.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Ang sarap ng buhay!
10: Sabay ng paghigop ng kape, may taglay na purong herbal.
11: Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract
10: habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
8: Laging sulit ang umaga
10: dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
5: Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
13: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
14: Nakakaabot pa
13: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
8: Pakinggan!
5: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
4: Kasangga at Kalusugan!
5: Engimar Camonias!

di Marco Monia. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.

0: Mindanao, maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents, anumang sulok ng ating lugar, lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan, ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao, kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning! Good morning!
0: At nawa po kayo'y maging malusog kasama yung ating mga

Waraya. Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahagi ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin, mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa ating lahat mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong yan, ha? Yan po ay may produktong markup, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan, ha? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat, ha? Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahala sa buong Samar Province sa Kasamaran. Sabi nga, good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan. Ano po? Dito sa Bicol Region. So yan po'y halos ay malapit lang. Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo'y magbabarko bago po tayo makatawid.

taga-lugar ng Sursogon. Ha? Kumusta po mga taga-Sursogon province? Ha? Itong lugar po ng Sursogon City na halos naman ay katapat din ng lugar po nitong Masbate province. Ha? Kaya yung Masbate province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate province. Ha? Mga Masbateño, Masbateña, kaya po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito. Ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy. Ha? Yan po ay napuntahan na po natin eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha? Sabi nga, pag nakita niyo kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha? Malayo at napakahaba ng lalakbayin. So, good morning sa mga taga-Masbate province.

sa merkado, yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents ha, dito sa Masbate Province. Iguan na po yan ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate Province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay Province? Itong Albay Province talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol Region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Maraming daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care eh, ha? Kaya hindi nauubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay Province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po at malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning, lalo mga taga Naga City at itong lugar ng Catanduanes, lalo po sa mga taga Vera Catanduanes. Pag tayo po tumawid dyan, ang lugar po, meron tayong Garchi Torena, may mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal. Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali. At sa ibang mga municipalities, marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre hindi mawala yan. At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kumpleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Mark Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa. Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, Palawan. Siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng ubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan. Ha? Kayo po ay tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro Province? At itong lugar ng Batangas Province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Calacan, Maynila. Ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon. Ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha? Buong bansang Pilipinas, may produktong Mark Cafe, mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga maraming sangay eh. Lalo po ang isa rin ang Generica Drugstore, ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong 'yan sapagkat makatutulong 'yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat, yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nanatiling 09182777888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal.
Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City, Negros Occidental ang Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract?
5: Ano naman ito po ay ang Mark Cafe brown rice. So ako lang nagpapilang sa naman ang Mark Cafe brown rice. Masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na tulog.
4: Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe brown rice extra kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
6: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sana'y matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat yan. Talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha? Talo pa nito yung pandemic, eh, ano. Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano. Sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito, na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli, ano po. Sobrang mahal na po mga parents kong minamahal, ha. Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha, nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na.

0: saan mang sulok ng ating lugar. Ano? Wag ho kayong mag-atubili na sumali sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan, ha. Dalawang banig lang po pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kumpletong pangalan, kumpletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto, at syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement, kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagal ba pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ng Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha? Mark Up Capsule po yun, mga parents, kung minamahal, ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents, kung minamahal, ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yun po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin ko kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMRMC ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
1: JMR, Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
0: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit nating produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po, yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat, laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos, 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000

0: pesos yun. Wow! Tapos sa 100 luck winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King. Wow! Ay, kumayana, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha, sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, yeah, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga, ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
1: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang napiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.

Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FD Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggan Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Sa Bicolano o Ragon?
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, no? Parang kailan lang?
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lola's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
7: Karambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka?
7: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
8: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang names ng mga center pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang names wellness center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!

0: ting lulu to guaguri. Salamat, na-appreciate mo. Halaga, wala ka pagsabi na sa ilong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Sabikulado, Uragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Pemaw Season 4. Oo!
5: Tamang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangkat Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premaw Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang kiko.
0: Mapabaak na kung
1: tapos. Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Oh, ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby, at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.

99.7 Oragon and Yaza. There have it, the song from 1989. I miss you like crazy. Hey, sana all miss. ang tanong, namimiss ka ba? Ikaw mismo siya, pero siya hindi kanya. Ay, may hugot tayo for today. Today is araw ng Thursday. Grabe. Today is June 4, 2026. Grabe ang bilis ng panahon ng araw ng taon. And yes, mga kauragon, para sa mga nais bumati dyan, sige na, push na, send na sa aming number na sir 9613556390. Wag na wag kayong alisin, wag na wag maglilipat. Here's The Only One by Lionel Richie. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Wow.

0: ni, nandaya talaga ako sa bulang kaswago. Ha? Ano man, nagsisyapa pa kaya magapritik at ibigay pa akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natin ako sa manuko. Kaya pati lubudi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil ang gayon pwede.
0: Kasi na, ha? Ano yung sabi mo?
1: Nagpusta ako pwede sa baliyo.
2: Masabigulado o hagol?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: afternoon na at syempre batiin natin na ang lahat ng ating mga certified listeners out there. Lalong-lalo na sa mga nagse-celebrate ng kanikinilang birthdays. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yows, happy, happy birthday po sa inyong lahat mga ka-Oragon. At eto, nagdadangong tabi kami didi anislag Banyadero relocation. Yan, shout out sa Rodriguez family. Laging nakatutok syempre sa Makiniane family, Bahamonde family, Gulundrina, and the Astillero family. Lagi ding nakatutok dyan sa Maruroy. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. At eto na nga guys, pinapaalalahanan ko sa mga nakatutok sa amin dyan. Lalong-lalo na sa areas covered by Ligao and Polangki substations. Eto na magkakaroon ng NGCP scheduled power interruption bukas araw ng Biyernes, June 5, 2026, 6:30 a.m. to 6:30 p.m. All areas covered by Ligao and Polangki substation. And dahil magkakaroon ng scheduled shutdown of Daragaligao 69 kV line to facilitate preventive and corrective maintenance along the line. Ito din, Aleco Parallel Activities, magkakaroon ng replacement of pole in front of Polangki substation, replacement of disconnect switch at Alang and Tibangray Ligao, and hotspot correction at Ligao and Polangki substation. Kaya ayan ha, all areas covered by Ligao and Polangki substations bukas na bukas, alas 6:30 hanggang ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Mahaba-haba yan mga ka-Oragon, kaya habaan din ang pasensya. Habaan ang kamay sa pagpapaypay. Kaya kung may mga rechargeable kayo, i-charge nyo na mga be. At please consider your lines or distribution lines always energizing. So, ayan mga ka-Oragon ha. And syempre, thank you pa rin sa lahat na mga tumututok sa amin dyan. Abang-abang lang, and more great songs are coming your way. So here's Ariel Rivera, Sana Kahit Minsan. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: CD?
1: You, sweetie?
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagmata mo asing panturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Sabigulado o agon?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Kapatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
8: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart,
8: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edwin Torres. Ang tigulong mo kay ang mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan.
1: Yun po.
0: Hindi ka nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap.
1: Nag-nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Urago.

90.7. Orago na nila 18 minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. Kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, thank you guys sa laging pagtutok. Of course, more great songs are coming your way sa programa pa rin Oragon sa hapon. So here's Stuck on You by Lunel Richie. Stay tuned in only here on 9.7. Orago.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Ulagun Sa

FM Gawain 90.7, Oragon and Nails, it's exactly 34 minutes. Uy, sorry na mga ka-Oragon. Ayan, thank you sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, thank you guys sa mga nagsiselebrate ng kanikina ng birthdays today. Happy Yippie birthday mga ka-Oragon. Kamusta ang lahat? I hope you're doing well today. And of course, batiin din natin ang mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Legazpi Public Market. Happy afternoon po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Kamusta naman ang araw ng Thursday ninyo? And happy Thursday you all mga ka-Oragon. And syempre thank you din sa lahat ng mga tumututok sa atin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po and hi sa inyong lahat. Uy, sa mga magbabrown out bukas ha, paalala lang, mag-charge na kayo. Yan, magbabrown out all areas covered by Ligaw and Pulangi substations. Kaya i-take note nyo na yan sa mga kapamilya nyo na mga taga dyan. Abisuhan nyo na na mag-charge, mag-imbak na ng tubig. So yes, mga ka-Oragon, here's us sa isang sulyap mo by Brian Termulo. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: na mas minadali ang tanong mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Masarikulado o ragun?
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
9: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
9: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

Magandang hapon, 90.7 orago na niyang 4 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa Hapon. Yoza, thank you sa lahat ng mga tumutok na talaga namang nag-abang at nakikinig sa amin simula sign on hanggang ngayon. Yoza, thank you guys. And we love you from the bottom of our hearts. Yoza, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush abangan ng si Rod Rabbit sa programong Oragon Express 3 till 5. So here's Cheap Thrills by Sia. Stay tuned in only on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Nakaputuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Pasabikulado Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

Hi. Hello. Yeah. Magandang talagang magandang lalaki ako. Sana. Kapatid, araw na naman ngayon ang Webes. Ika-apat na pala sa buwan ng Hunyo 2026. Grabe. Grabing init talaga, promise. Hindi kinakaya ng powers ko. Halos eh, nakadalawang palit na ako na aking damit. Dahil nga sa tumatagaktakta ang aking pawis. Kumusta okay dyan? Kaya may okay lang ha? Ang sabi ho ng Pag-asa DOST at saka ng DOH, in as much as possible, you stay away from direct heat of the sun. Mga bandang alas 9 ng umaga hanggang mamayang alas 4. O may isang oras pa ha? If I were you kapatid, kung ikaw ay nakatabay sa akin ngayon at nakadyan ka lang sa kung saan mang bahagi ng mundo at nakatuto ka sa araw. O ikaw talaga nakatutok sa araw ha? Kapatid, samahan mo ako hanggang mamaya alas 5 ng hapon. Ito ang Orangun Express. Kasama si

0: magandahin na ako makauli. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The most wanted love songs of the 80s. If I miss feeling...

Ikaw na nga kasi talaga. Lalo naman ibay ka, di ba? Ikaw na talaga eh. At 13 to go before 4 o'clock in the afternoon, kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rod Rabbit. Eh, pong napaka maalisang hapon ho ng Thursday, the 6th or rather the 4th of June 2026. Uy, siya nga pala, magandang hapon muli sa mga nakatabay sa atin din ngayon sa LKY Grand Terminal. Nakatutok na naman ang mga taga-Tierra de Ibalon Travel and Tours. Kay Bossing San Juan, magandang hapon po, sir. Also sa mga nakatabay din po ngayon dyan sa Albay District Public Market, sa pangunguna ng ating suki. Ayan si Manong Joel, si Manong Renan, si Ate Bing, si Manay Josephine. Sino pa na dyan? Si Nanay Nitz, si Ate Edna, si Nanay Nerisa. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong pagkaka-addict. Sana tsura kung siyempre. O siya, ito ng requested song ni Papa Ruel. Myrus for ya. Bakit di ko nga ba nasabi?

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

the music of Zaza. Itatago na lang. Dahil baka kasi mabuking eh. Marahi, mahirap na. Hoy, magandang hapon po sa ating mga Rebel Homes, mga Jimmy Rappers on the road na humahataw na naman. Hoy, kumusta na? Naka-boundary na ba ha? Kaya pa yung mga suki ni po dyan sa kantin ni Nanay DJ Astillero. Yung mga kumakain din dyan sa Rosales Eatery. Magandang hapon po sa inyo. Maraming matsala ha. Kaya niyo po namang walang kasawang pagtutok, pakikipagsasabayin sa amin. From morning till night.

0: mo.
1: Kasatan na mo ng mga gamit mo.
2: Habon ko na. Mahalit ako rin eh.
1: Pundungyaw kang mga pasali mo ah.
2: Iyo, termina sa labong sala.
1: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
2: Termina sa labong sala.
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
2: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
3: Sa Bicolano, Uragon.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Kiling

Yeah, big double eye 90.7 Radio Rangoon Legazpi. Jago Dig Dang is about 28 minutes after 4. That's 32 minutes before we hit 5. Uy, maganda hamon po sa mga tututug laang. Kayo ba ay nakikipanood din sa FB o kaya sa YouTube? Ano namang kaganapan ngayon sa Senado? As in, parang nagdolokohan na lang talaga, ano? Nakakatawa na talaga. Nakakasuka na! Imagine mo ha, yung 18 Marines. Talagang dito mahalata mo kung sino yung nagtatagpi-tagpi ng kasinungalingan eh. Mantakin mo ha, sinasabi nila na tumanggap daw ng maliit-maliitang milyones pesos ang laman itong si dating Senate President Tito Soto noong taong 2024 na umano'y idinaan pa sa kanyang yung assistant executive niya or executive assistant should I say. Kapatid, eto na yung katotohanan. Yung palang assistant or executive assistant ni Tito Soto, ni Tito Zen, e 2015 pang namatay. Paano tatanggap ng mali-malitang milyones ang halaga kung patay na yung tao? At eto ba matindi kapatid ha, doon sa affidavit mismo ng 18 min marido na nagsasabing tumanggap daw ho ng maletang pera itong si Tito Zen e nung taong 2024. O eto na nakakatawa dahil lumalabas ho sa investigasyon, sabi mismo ni Tito Zen, ni Senator Tito Soto, ano mangyayari yun na hindi pa naman ako senador ng mga taong yan, ano ba yan? O ngayon alam niyo na kung sino nagtatagpi-tagpi ng kasinungalingan. Lumilitaw na talaga kung sino yung kakampi ng mga DDS, kung sino yung kakampi ng mga walang kwenta.

0: Pwede po maghapot?
1: Ano rito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao? Oh, yun? Ay sorry na, bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Sa Bicolano, Bulacan!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang NINS Mula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

Yeah, big double I 90.7, Radio Rago Legazpi, the sound of Campbell Joe, together with Janine Tenyoso. That's Tingin. Exactly 12 minutes before we hit alas 5 ho ng hapon. Magandang hapon muli sa mga katabi sa atin dyan ngayon kay Nanay Lydia Astillero dyan sa Astillero's Canteen. Especially sa mga kumakain dyan, Nanay Lid. O siya, sige na. Of course, kay Manong Jason. Mamaya talaga dadaan ako dyan dahil sayang naman nung tawag dito, pambahog. Oo, makakadagdag pa yun sa mga feeds. At kahit pa paano, makalibre na, diba? Kapatid, samahan mo ko hanggang mamelasigo, ha? In the meantime, eto muna mag-reggae-reggae ko muna dyan. Eto na ang Chocolate Factory sa kanilang Kung Ikayakin. Dito lang yan sa Nanghuna. We are 90.7 Radio Uragon, Legazpi. Hey!

0: Mas sabigurado, uragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
4: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
5: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: So, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
6: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
7: Magliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: The most wanted love song.

0: barely 2 minutes before we hit alas 5 ho ng hapon, ako ilalayas na muna pansamantala. Oh, dahil may mga dadaanan pa. Kapatid, sige ho, lapid na. Ligid na po yung mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, sama-sa. Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, Gabler said, you have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo.
3: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
4: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Tatay, anong pangaran mo?
6: Desiderio.
5: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulungan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulong?
5: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
6: Yun na.
5: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
6: Sa puso.
5: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
5: Oo, narahay ka po, digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
7: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Ano ang nararamdaman mo?
4: Makakupo.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi mo. Nahihilo ko ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
4: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
3: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Ang names mo nga sa Under Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita kids po tayo.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
6: Ano pangaran mo?
3: Ano dang igo dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
3: Muya kaoperahan?
9: Hindi
3: ka nagpa-opera?
9: Dati po hindi ko manabuhin ng parang alapaa.
3: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaa?
9: Nag-inupis na po ang alapaa.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
6: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
10: Parang oval and

0: sa pinto. Hawakin ko bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pulisos na siya.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulungan pa yun po. May dagdagan ko natutulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga po dito sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamatila kang karahayan. Hindi na po tinatapin na rin. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo. Sir, anong pangalan mo?
7: Karoyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa MIMS?
7: Nagbibalat ang mata po, ang bagat po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Hi Kim! Kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang MIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Nanay, hello! Good morning. Anong pangalan mo?
9: Lourdes. Malay, ba't ka nagpagamot dito?
8: Kasi po, yung mata ko,
9: malabo.
8: Malabo.
9: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
8: Medyo malinis ma.
9: Malinaw-linaw na?
8: Malinaw-linaw na.
9: Nakakakita ka na ng konti?
8: Oo.
9: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
8: Maganda yung eyes ba.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, permi 200 ang BP?
8: Yes.
9: Pero ang nagdetok siya sa kuya, piranan sa nasa BP niya after 1 month?
8: 30 over 80.
9: Tapos, permi nagpapablood chem?
8: Yes.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
10: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko. Kaya puso. Ito po nun.
9: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
10: 160.
9: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Sa tulak?
10: Sa tulak.
9: Very ano?
10: Mag-auson.
9: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
10: Nadal naman nagparakulog.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
11: Maricel Bono.
9: Anong na mga nararamdaman mo?
11: Yung mga masasakit po minsan nagparang nagbabaray mga ugat. Yung naninigas yung mga kamay ko, pakitaan. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatutog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
11: Minsan dalawa.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
11: Yung po yung minis coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo?
11: Pagdumi po, dati minsan din, nakagawin na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Yung pagtulog mo?
11: Nakapaganda na po.
9: Dati ihi ka ng ihi?
11: Opo.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Ano pangalan mo?
11: Maricel Bono. Hindi ako nakakatutog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
11: Minsan dalawa.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
11: Minis coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
11: Pag dumi po, dati minsan din nakagawin nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
11: Maganda na po.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Biduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Nanay, anong pangalan mo?
13: Medyo matangli ang nalawas sa mga damon, ang bitan, tubod.
12: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
13: Maray po.
12: Maray na. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
13: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo, kumakukin mo lang po.
12: Ayun, sa pag-CR mo?
13: Hindi mo.
12: Maayos na? Maray su kape?
13: Hindi po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Nanay, anong pangalan mo?
13: Pilar Cruz-Clemen. Video matangli ang nalawas ang mga damon, yan tubod.
12: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
13: Maray po.
12: Maray na. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
13: Maray po. Lawas ko ay garo.
12: Magaan?
13: Magaan. Ang
12: pagkatulog mo?
13: Pagkatulog, kumakukin mo lang
12: po. Ayun, sa pag-CR mo?
13: Hindi mo.
12: Maayos na? Maray su kape?
13: Hindi po.
12: Ayun.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo sa Nins Diyos sa aki mo?
14: Mabayon ko. Nagralan to ang grado. Yan po ni Nins Diyos.
12: Dati ang grado niya, pera?
14: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
12: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
14: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
12: Tapos healthy.
14: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya mag-smoke, so siya magkakaan.
12: Active.
14: Oh, active. Tsaka ano yung...
12: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Diyos sa dahil nakaka-Nins Diyos, anak.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo!
15: Sa kuya ko na matian sa lawas may mga nagtulog sa kuya at tulog ang puso ko tapos alam ka lang ang blood sugar ko nagbakal po ako ngayon kape sa rumbas pa lang na umbos ko mamati ko so karahalan sige salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo.
16: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
17: Para kulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung mata na ang tigan maintenance ko. Sa tayo pa manapunog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita kids po tayo.
18: Anong pangalan mo?
19: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagdagan ko, nagaparapiyok po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
9: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
19: Hindi na po talaga.
9: Parang bulang ka lang nag-inom?
19: Mag-one month lang po.
9: Dahil ka na kikapos yung paghangos? Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa imo?
19: Parang matutumba po ako dahil ito yung arutin.
2: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang MIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness! Andito na naman po ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Sana ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. At sana lahat po tayo mga kaibigan ay maganda ang pakiramdam at walang anumang mga sakit-sakit na nararamdaman. Ayan, sana po mga kaibigan, patuloy po tayong, tawagin mo yung ano, patuloy po tayong makinig sa mga, tawagin mo yung driver ko, yung mga schedule ka mo, makinig sa mga radio program kung saan asan si Ma'am Nins para makasali po kayo. Kasi mamimigay po ako ng mga school supplies. Ayan ha. So, yung mga nanalo po ng school supplies, yung mga school supplies nyo, pinadala ko na po sa mga branches. Kaya yung nanalo ng iriga, kunin nyo na. Yung nanalo ng pinadigdi mo? Yung schedule, akin na muna. Basahin ko muna. Yung nanalo ng mga supply, school supply sa Nabwa, Gowa, pumunta na po kayo. Sige, pwede po kayong mag-share ng live. Pwede rin kayong mag-text sa number ko. Sinabi ko na last time yung aking number. So, sana nakuha nyo at naisulat nyo para hindi ko na uulit-ulitin. And syempre, dun po sa mga hindi pa nabibigyan ng school supplies, pag-apat po ang inyong anak, mga kaibigan, isa lang po ang ibibigay ko. Hindi ko po kaya yung apat din. Di ba? At least sa isang pamilya, meron tayong naitulong na isang nakabawas na po ng inyong gastusin. Alam nyo, marami na po akong pinamigay na school supply. Sana naka-receive pa kayo. At meron pa akong 10,000 na school supplies na ipapamigay hanggang 15, June 15. So, para yan sa mga bata. Meron po tayong bibigyan. Meron po tayong schedule sa San Roque. Humapon, sa Lunes. Meron po tayong mga... And yung mga schedule ko, meron po tayong check-up. Okay? O yan, salamat din po. Sabi ni Boho Emeline, salamat Ma'am Nin sa pa-school supply sa aking anak. Okay, babasahin ko po yung mga schedule ko ha. Ito talaga. Alin dito sir, nakakalula. Alin ito? June 4. Ano ngayon? June 4? Okay, so sige. Yan ka lang oh. Bukas ba yung sasakyan mo? Ang saraduan mo. Ah, ito po yung ating ano, ating mga bibigyan. Kanina galing kami sa Tinago. Nakapagbigay po kami ng almost 100 na bata. At kaninang hapon, lumipat kami sa Bunot. Ngayong hapon, 200 na bata ang aming nabigyan. Maraming salamat sa ating mga donor. Sa ating pamilyang Rosal. Oh, galing yan sa amin. And syempre, sa ating ano, Governor Rosal and Ma'am G. Ayan na sa June 5, Kabaangan West. Bukas ba yan? June 5, Kabaangan West, sa morning, 200 na school supplies o 300? Ha? 350 na bata ang ating bibigyan. So 350 lang ha. Mga nanay, hindi po pwede dala-dalawa ang hawak na ticket. Isa lang. Magiging maigpit na tayo, isa lang. At pupunta po talaga yung bata. Okay? Kasi meron kaming palaro. May pakawat pa kami. So, yung mga bata ay nag-i-enjoy din. Kaya gusto po namin sana sa barangay hall or sa covered court para hindi po mainitan yung ating mga bata. Okay? Sa June 5, mauyod. Oh, ito yung nagtatanong. Mauyod daw yung aking pamangkin. Ewan ko kung ay lista. Mauyod at mauyan.

Ang isa pong school supplies, ang laman almost 100 to 120, di ba? O at least nakatipid na sila. Hindi ata, almost 150? 150? Hindi, 20 lang. 20 ang isang notebook. 20 ang isang notebook. Limang notebook pinibigay namin. Tapos, lahat kompleto. May gunting, may pencil, may ruler, may eraser, may pangtahar. O yan, almost 150 sa isang bata. Di ba malaking bagay na yun sa nanay? O, di ba? Sino magbibigay sa'yo ng 150? Kung hindi ka ano tawag doon? Maghanap ng pera, walang magbibigay. Di ba? Kaya, malaking bagay na po yun. Okay, sa Sunday, mag-overtime po ako kasi marami po talaga ang kailangan nating bigyan. Pasensya na, isa lang kasi ang katawan ko. Mabuti kung mayroon pa akong maasahan. Dala-dalawang barangay sana. Ano? Dala-dalawang grupo tayo. Pero hayaan niyo po next time sa mga susunod. Sir, magpaparapol ako. Sa mga susunod na buwan, andito na si Doc Lad. Dalawa na po kaming iikot. Sa June 7, Comon, Kamalig, Albay. June 7, Bantonan, Kamalig, Albay. 115 student ang ating bibigyan dyan, plus 150 sa umaga, 300 sa maghapon. Thank you, Lord, sa mga blessing. Okay? June 8, mababa pa pala, ano? 2 weeks pa. June 8 sa San Roque. Ito, marami-rami dito. 315 school supplies ang ating ipapamigay. Sa June 8, sa Banyo, 200 student ang nakalista. Sa Tuesday, June 9, Lamba, sa umaga, 215 estudyante. Sa June 9, sa umaga, 350 sa Puro, sa hapon. And syempre, sa June 10, Kabangan East, sa morning, 100 na bata. Sa June 10, Buragwis. Ano ang June 10? Wednesday? Buragwis tayo. Buragwis, sa hapon, 315 bata ang bibigyan natin. Hanapin nyo na po ang tagalista at magpalista na kayo. Yung mga, ang binibigyan ko po kasi, yung talaga pong mga wala-wala. Ay, yung mga meron-meron. Meron-meron sinta. Mag-donate ka na lang sana. O, di ba? Meron ka naman. Huwag ka nang humingi. Tumawa si sir. Sa June 10, Kawangan East, sa morning. Oo, sa June 11. Platinum. Ayun, oo. Sa June 11 po, punta naman tayo sa humapon, sa umaga. Oh. Humapon lang naman tayo. Bakit nilagyanan mo nang hindi ko to kaya kasi may check-up tayo? Hindi, dapat ito Lunes. Kung gusto mong merong check-up sa hapon, palitan mo to ng Lunes para makapag-check-up ako ng umaga. Hindi ko muna sasabihin tong isa. Oo. Ito, hanap na lang tayo. Tatlong barangay sa isang araw. Ayan ha, sa hoping po mabigyan din po ako ni Ma'am Nins. Okay, hayaan nyo. Share ng share para mabigyan. June 12, Dita. Sa morning, 200 na bata. June 12, San Joaquin. Sa hapon, 200 na estudyante ang ating bibigyan ng libreng school supplies. Namimigay po kami grade 1 hanggang grade 7. Okay? Sa June 13, sa Victory, Barangay Victory, 500! Wow, ang dami! Ah, June 13, 110 sa hapon, 28 tsaka 27. Maraming bata, ano? Maraming bata dito? Oo, walang magawa, gumawa ng bata. sa Sunday po, wala na kaming Sunday. Sa Monday, balugo na po kami sa UAS. Ano pa yung ibang schedule ng ano ng UAS? Sa Tuesday, UAS pa rin kami. Tapos balik naman kami ng Legazpi, balik naman po kami. Ang aming iikutan ay lahat na po, lahat-lahat na, buong Albay na. At pagpasok ng Bear, August, September, October, November, December, ang ipapamigay na namin yung pang-Christmas namin sa inyo. O sige, kung ikaw sir, anong gusto mong pang Christmas? Huwag ka siya kasi ang cash bawal. Ha? Coffee? Wow! Talagang adik ka sa coffee ha. Kumuha ka ng coffee doon, bigyan mo na yan.
Isa, meron ka doon?

Okay, oh, sige, sino ba dyan ang gusto ng coffee? Oo. Sige, mag-share ng live. Tapos sabihin nyo, I love Nin's Cafe. Para bigyan ko po kayo ng kape. Diba? Okay. Okay, o sige. Wait lang po ha. Magandang hapon mga kaibigan. Wait lang po. Ito, ang ating magiging topic ngayong araw na to ay ito po. Ayan, ayan, yan, yan. Ano ang gusto nyong ibigay ko po sa inyo, mga kaibigan? Ah, anong gusto nyo po? Kape o school supplies? Para naman po, mabigyan ko kayo. Ano ang ikaw, kung tatanungin kita, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Kape. O sige, bibigyan kita ng kape. Ha, bibigyan kita ng kape. O sige po, meron po tayong mga topic ngayong araw na to. Sana naman po yung ating topic ay makatulong sa inyo para naman lagi po tayong maging healthy, ano? Lagi po tayong healthy. So, ano ba ang naiisip nyo pag laging masakit ang inyong ulo? Okay, meron po ba dyan sa inyo ng mga taong laging masakit ang ulo? Ayan, ano yon? Ah, oh. Okay po, okay na yan. Okay na yan yung aking ano. Wait lang ha. Hanap muna tayo ng wait lang. Sir? Ito, ililista natin maya-maya yung mga sumali sa pa-school supplies natin. Ha? Para naman po, lagi po kayong wait lang. Okay, so lagi masakit ang ulo mo, baka dehydrated ka lang. Baka hindi ka kasi umiinom ng tubig. Uminom ka po ng tubig. Ha? Para hindi sumasakit ang ulo. Pag dehydrated kasi, yan, pati sakit ng ulo ay kasali. Yan. Ano ba to? Hindi ko mahanap. Ayan. Ito, mga kaibigan, meron tayong topic ngayon. Marami ang nakaka-relate dito. Kasi laging masakit yung kanilang talampakan, laging masakit yung kanilang kasukasuan, laging masakit yung kanilang mga paa, yung kanilang mga kamay. So, yan. So, mataas ba ang uric acid mo? So, kung mataas ang uric acid mo, ay madalas mong mararanasan itong mga sinasasabihin ko. So, kung mahilig ka sa karne, alak at matatabang pagkain, bawas-bawasan mo na. Kasi kapag mataas ang uric acid sa dugo, maaari itong mag-crystallize sa mga kasukasuan at magdulot ng matinding sakit na kilala bilang gout. Karaniwan itong nararamdaman sa paa, tuhod o daliri at maaaring biglaan ng pagsakit lalo na po sa gabi. Sino ba dyan ang nakakaranas ito? Meron po akong product, mga kaibigan, na pampababa ng uric acid. Hindi lang siya pampababa ng uric acid, ha? Kung mataas na ang creatinine mo, pampababa na siya ng creatinine. Kung meron ka ng kidney stones, pampalabas na po siya ng kidney stones. So, ayan. Lumalabas ang mga stones, minsan parang gatas, minsan parang alam nyo yung dinikdik na mga batteries, o yan, ganyan. Minsan naman parang mga Clorox. Minsan naman para siyang mga asin. O yun. So yan ang uric acid or kidney stones. Mahalaga ka po kasi mga kaibigan na maintindihan natin ang uric acid. Kung saan ito nagmumula. So ito ay nagmumula sa purines na matatagpuan sa ilang pagkain. Kapag sobrang intake ng purine-rich foods, nahihirapan ang katawang ilabas ito, kaya naiipon sa dugo. Kaya kung gusto mong makontrol ang uric acid, isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pag-iwas sa mga pagkaing nagpapataas nito. Ang mga pagkaing dapat iwasan kung may uric acid ay lamang loob,
atay, bato at balon-balunan. Ang mga lamang loob ay sobrang taas sa purine kapag kinain mo. Mabilis tumaas ang uric acid sa dugo dahil nagiging uric acid ang purine sa proseso ng digestion. Para sa mga may gout, isa ito sa pinaka dapat iwasan. Baboy at baka. Mamoy at baka. Ayan na, paboleto. Paborito ko to, baboy at baka. Hindi, noon to, nung wala pa po akong cancer, paborito ko talaga to. Pero ngayon, nung ako'y magkaroon ng sakit at ako'y gumaling, ayoko na nito, Diyos ko Lord. Ayoko nang bumalik ang aking cancer. Ayan na, so ang karne ng baboy at baka ay mataas sa purine. Hindi ito kailangang tuluyang iwasan, pero wag naman dalas-dalasin at sobrang kainin. Ito kasi ay nagpapataas ng uric at matitrigger ang gout. So, ang seafood or hipon, alimasag at tahong, paminsan-minsan lang, wag araw-arawin. So, may ilang seafoods kasi na mataas ang purine content, lalo na ang shellfish. Kilala bilang, excuse me. Pag may gout ka, nakakapagpa-trigger po ito ng gout. So, yung sardinas at ilan pang canned foods ay mataas sa purine at sodium. So, nagdudulot ng high blood pressure. Lalo na ang beer. So, ang beer ay isa sa mga pinakamalakas na magpataas ng uric acid dahil sa purine content nito at epekto sa kidney. Ano? So, pinapabagal nito ang paglabas ng uric acid sa katawan. Soft drinks, lalong-lalo na ang matatamis na pagkain, mga kaibigan. Ang fructose sa soft drinks ay nagpapataas ng production ng uric acid sa katawan. Kahit wala itong purines, may indirect effect naman po ito sa pagtaas ng uric. Kaya pala po, pag ako nagiinom ng soft drinks, nag-iribut-ibut ining mga kasu-kasuan ko. Digdi baga sa may ano, sa may mga itong ano to, fingers ko. Lalong-lalo na ito, ha, sa right o mahirap, 'di ba? Kasi pag meron kang gout o yung mga fingers mo wala nang nararamdaman, baka mahulog mo yung baso mo. Hindi na maganda yung paghawak, nahuhulog ang hinahawakan. Kaya minsan laging nakakabasag, o 'di ba? Pati cellphone laging nahuhulog. Ganyan ang mga nangyayari sa mataas ang uric acid, wala nang lakas yung kanyang mga shoulder anong tawag dito? Fingers mo. Tapos pag wala nang lakas yung mga daliri mo sa paa, pwedeng natutumba ka na rin kasi wala na, hindi na maayos ang balanse. Kaya dapat wag mataas ng uric acid, hindi lang yan ang nakakatakot. Nakakatakot ang mataas na uric acid kasi pwede kang madialysis. Nasisira kasi ang kidney pag mataas ang uric acid at may kidney stones. So pag hindi na po gumagaling ang kidney stones mo, naging mataas na gout, nagkaroon na kayo ng gout, tataas ang iyong creatinine, hindi mo ginamot, magkakaroon ka naman ng sakit sa puso. Komplikasyon ng kidney ay puso. Kaya ang lahat ng mga bawal ay huwag nang kainin. Lalong-lalo na pag mataas daw ang uric, mataas din ang cholesterol. Ano? So minsan hindi naman. Kasi nga yung mga kinakain natin, araw-araw puro na lang may lana. Araw-araw puro na lang pritos. Pag walang pritos, maluya ang buhay. Habo magkaon ki, sinabawan. So, ang matatabang pagkain ay nagpapabagal ng paglabas ng uric acid sa katawan kaya tumataas ang level nito sa dugo. Ano ang dapat gawin? Uminom ng maraming tubig para matulungan ang katawan na mailabas ang uric. Kumain ng low purine foods tulad ng gulay, prutas at whole grain. Panatilihin ang healthy weight at iwasan ng overeating. Sino ang dapat mag-ingat? Ang mga lalaki, overweight, may family history ng gout at umiinom ng alak ay mas mataas ang risk at may kidney disease at dapat maging maingat. Tandaan, ang uric acid ay hindi agad-agad lumalala. Ito ay bunga ng paulit-ulit na maling pagkain. Kung babaguhin mo ang iyong diet, may malaking chance na makontrol ito at maiwasan ang masakit na gout attacks. Ang disiplina sa pagkain, ang pinakamabisang lunas. O sige, dapat magdisiplina. Anong kakainin sa umaga? Boiled egg, boiled sa bubble kamote, huwag tinapay. Konting kanin, pero maganda ang fish na lang na may kaliskes. Ano? Sa tanghali, ganun din, gulay isda, sa gabi, mag-boil na lang, mag-blender na lang kayo ng apple at pipino para pagpababa ng cholesterol at uric acid. Sa umaga naman, mag-lemon water po kayo na may chia seed. Ang ginawa ko kanina,
ano ako ng pipino, lemon, tapos water, may konting nung tawag diyan luya and chia seed. Meron po akong chia seed. By the way, mga kaibigan, meron po akong mga herbal na binibenta sa mga wellness ko. Nakapakpak na yan. Halimbawa, 50 pesos, 100 pesos. Yung, alam niyo po yung cloves. Oh, meron po ako sa, ano, sa wellness. Meron din akong oregano na powderized. Meron akong mga anis, star anis. Ginagawa po yan na ginagawa yan sa tubig. Nilalagay ang cloves, ang tawag dito, yung cinnamon, and star anise para pampababa ng sugar. Mga 2 liters pong tubig or 1 liter na nalalagyan na glass water, lagyan nyo ng tubig at lagyan nyo ng cloves, mga isang kutsara, cinnamon stick, cinnamon powder, and anise, and yung ating mga dahon doon. Marami po ang benepisyo niyan sa katawan. Bumili na po kayo at gumawa na lang kayo ng sarili niyong tea. Halimbawa, ibabad mo ngayon 24 hours kinabukasan. After one day, pwede niyo na pong inumin. Haluan niyo lang po ng maligamgam na tubig. Ayan ha, available na po yan sa mga wellness ko. Meron na po tayo dyan ng mga binibentang mga herbal na mga leaves. Ayan, hindi lang leaves ha, kasi gusto ko po uminom kayo paminsan-minsan. Huwag yung puro laga. Kasi pag laga kasi, minsan nagiging acidic. Pero kung ang tubig nyo po ay alkaline, katulad po ng mga alkaline ko sa wellness na nakakatulong talaga, rich in oxygen. So, kung kakulangan ng oxygen sa puso, sa brain, ay nagdudulot ng sakit, ito pong ating ginagawa ay nakakatulong para mas lalo po kayong maging healthy. Ano, alam niyo mga kaibigan, pag tumatanda ay nagiging na pong masasakitin. Normal na po yan kasi tumatanda na yung mga ugat mo. Pag tumatanda na, ano nakikita mo sa balat mo? Nagkukuruyos na baga. Ganon din ang ugat. So kung marami pong mga basura sa loob ng ugat, katulad ng mga, di ba, nakakaamoy tayo, nakakalanghap tayo ng mga nagsisigarilyo. O may mga tar, lalo na kung nagsisigarilyo yung asawa mo. Eh, lalo na kung ikaw mismo ang nagsisigarilyo, o di, ang dami-daming nakabara dyan sa ugat mo sa lahat ng katawan mo. Pag barado ang mga ugat, maranhid ang katawan. Manhid ang paa, manhid ang ulo, manhid ang kamay, manhid ang shoulder. Ibig sabihin, walang maayos na sirkulasyon ng dugo, kaya namamanhid. Kaya dapat, alin ba ang namamanhid sa'yo? Pag di mo yan agad ginamot, baka mamaya buong katawan mo na ang namanhid. Yan na ang stroke. Oh, di ba? Ibig sabihin, hindi na dadaluyan ng maayos ang inyong mga ugat. Saang parte, masakit sa ulo, hindi na dadaluyan ng dugo. Maayos na supply ng dugo sa may leeg, sa may batok, barado ang mga ugat. Ganyan po yan ha. Lahat ng kinakain natin, lahat ng mga oil, dumidikit yan sa ating ugat. Hindi mo napapansin, wala ka namang nilalabas na oil, wala ka namang nilalabas na mga sa pagtain mo, sa pag-iim mo, walang oil. Pero pag nag-detox ka, ilalabas mo po yan, lahat ng yan. Okay? So sige po. Sige, sino ba ang gustong sumali? Si Boral ay si Jocelyn ay nag-share. Ayan ha, medyo iba ngayon ang mga nag-share. Si Broquesa ay nag-share. Tapos meron po akong mga start Lunes, may mga babanggitin po akong mga tao na mabibigyan ko po ng mga school supplies. Pwede nyo na pong kunin sa Lunes ang inyong napanalunan, Edgy Abilino. Okay? O yan. Yan ito ang mga sinusulat ko. Nag-share ito. Ha? Maganda nga po, Ma'am Nins. Rosal, sana po mapili po ako para sa grade 1 na anak ko. Thank you and God bless. Pwedeng pakisabi naman kung taga saan kayo para naman po alam ko kung sino ang binigyan ko, ha? Okay, si Jocelyn Broquesa nag-share ng live. Si Let Jacob nag-share. Si Mary Grace Magalona. Nanalo ka na, Mary Grace Magalona. Ano? Sana mapili ako, Ayesha Kining. Ayesha Kining, saan ka ba nanonood? Okay, ha? So, Balino. Daisy Balino. Buo. Ano? Boss po, ma'am. Anong boss? Anong parehas?
Okay, Mary Gray, Mary Rose Bonaobra. Sa akin, ma'am, school supplies para sa elementary at high school. Isa lang naman po, ma'am, ang pwede mong mapanalunan, ha? Mary Rose Bonaobra. Okay, kasali ka po, Bonaobra. And yung mga Belinda Barbena, hello, I love Nin's Cafe. Paborito niya ni Belinda yung kape. Okay, sa good afternoon po, ma'am Nin. Susal, sana sa bigaan man po. Wala po kaming schedule dyan sa bigaan pa. Ano, so, nanonood kami at nakikinig sa Wow Smile Radio Pilar. Okay, I love Nin's Cafe. Joanne Belianueva, Mary Grace Magalona, sana mabunot po ako. Wala pa kasing gamit ang anak ko. Okay. Mm-hmm. Bonaobra, Mary Grace Bonaobra, Mary Rose pala. Okay, mga kaibigan, ha? Teresa Leses, Ma'am Nins, gusto ko kape. I love Nins Cafe. Belinda Barbena, Ere Jane Dohapa, Aisha Kining, Annalisa Medalia, Jessica, Janice Osma, Belinda Barbena, Janice Osma, School Supplies. Mm-hmm. Hello po, Ma'am Nins. Dan sharing po si Maricel Yames Banwa. Maricel Yames Banwa, ikaw ay nag-share. Sige po, Jelly Malate, Maricel Yames Banwa. Ayan, ha. So, ayan mga kaibigan, Manilin Collar, Mary Grace Magalona. Si Collar, isasali natin, ha? Para naman po. O sige, ganito na lang po mga kaibigan. Pwede naman po kayong mag-text sa akin. Cherry Lynn Ate Longoria. Hello po, Ma'am Nin. Sana mapili po sa pandagdag school supplies from Mariawa, Legazpi City. Wala ata kaming ano dyan sa Mariawa eh. Si Longoria na lang, Ate Longoria. Isusulat kita, ha? Kunin niyo po. Ay, kahapon, hindi ako nakapag-picture. Wow, good at sana makaabil din po, sana makalibre ng school supply para sa 7, grade 7. At isa lang po, Cha Liabore Lopez. Si Cha Liabore ay kasali. Lopez. Ayan, yung mga napabibigyan natin ngayon, ang siswerte nyo, ha? Nori Clapes. Nori Clapes, kasali ka? Okay, o sige. Catherine Tentin, Jelly Malate, Marilyn Jelly Malate, Cha Lopez, kasali ka na, Magalona. Okay, alika na, sir. Eto na po. Sarah Jane Balila. Okay. So, sige. Pili ka na, sir. Okay, number one winner. Eddie Abilino. Eddie Abilino, nanalo ka ng school supply. Anong grade ang anak mo? Kunin na lang sa wellness center. Si Ma'am Collar. Okay, sige pa. Lima. Hanggang June, mamimigay tayo ng school supply. Maricel Yames Banwa. Mary Rose Bonaobra. Broqueso. Wala? Tinamad na ako magsulat. Broqueso. Sige pa. Sige ba? Lima. O, sad na lang. Okay, si Panama. Hindi ko alam kung anong pangalan mo. Basta nanalo ka. Ayan na. Kung si Panama ka, pumunta ka lang. Magdala lang po kayo ng inyong mga ID at kayo ay makakakuha na ng school supplies. Mga ka-wellness, yung kahapon na nanalo, pinapareplay ko yung aking video at hindi ko pala siya na-picturean. So, uulitin natin para makuha natin yung mga nanalo kahapon, ha? O, ito po yung nanalo ngayon.
Tingnan nyo na lang po yung ating FB post. Okay. Winner school supply. Okay, kung malapit kayo sa tabako na po kayo magkuha. Kung malapit kayo sa Iriga, Naga, Nabua, doon na lang kayo para din na kayo mamasahe, ha? Okay. So yan, mga kaibigan, sana po ay meron po kayong meron akong naitutulong sa inyo para gumaling kayo. Pwede po kayong magtanong sa akin sa messenger account ko. Magtanong po kayo. Nins Rosal ang messenger ko, ha? O sige, mga kaibigan, may ipaparinig lang po ako sa inyong buhay na patotoo. Sana kung kayo po ay may mga ganitong sakit at hindi na kayo gumagaling, tulungan namin kayo. Okay? WGB Tabako. Okay? Sige po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.

0: Sige na, mag-play ka ng ano, patotoo.
1: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
2: Kiperambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo. Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, tuso. Ito po nun.
1: Pero na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
1: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Sa tulak?
5: Sa tulak.
1: Very ano?
5: Mag-auson.
1: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman ang parakulog.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
6: Maricel.
1: Anong na mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, bakit paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa.
1: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Yung po yung Mims coffee.
1: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pagdumi po, dati minsan din, nakagawin mo isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Yung pagtulog mo?
6: Nakapaganda na po.
1: Ah, dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Sa Bicolano, Oragon!
1: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
8: Love, yes.
1: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
8: Kasi po, yung mata ko.
1: Malabo?
8: Malabo.
1: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
8: Medyo malinis ma.
1: Malinaw-linaw na?
8: Malinaw-linaw lang.
1: Nakakakita ka na ng konti?
8: Oo.
1: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
8: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hi, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, anong digdika mo niyan? Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano
1: po?
0: Pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Yun po. Narahay ako.
2: Ang main sumuha sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main sumuha sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main sumuha sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: Buddha, masarap na. Masustansya pa. FMB, Fit and Beauty.
1: Oh, dati ilan ang kilo mo?
2: 54.
1: Oh, so nakatatlo kang box ng Means Fit and Beauty. Ngayon po, ilang kilo ka na lang?
2: 74 po. Tapos yung pagbawel ko po araw-araw.
1: Oh, salamat
2: po. Sinunod po lang talaga po yung sinabi mo.
1: Thank you.
0: Laking
2: tulong
0: natin. Means FNB Fit and Beauty. Mabibili sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: kwentong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Hi, Kim. Kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
2: bukol.
3: Tapos yung kape.
2: Opo.
3: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins kape?
2: Nins kape po at saka Nins.
3: Yan lang ang iniinom mo. Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
1: Opo, si Dolores Lagsa.
0: Nakapirang bulan ka ng detox?
1: Nakaduwang bulan na po ako akong nakad.
0: Kumusta ang mga nawara?
1: Ay, napakasarap po talaga kay namati ang upo na nawara po ang paghaldatan gula. Tapos po yung gusto po talagang magian na po ang
0: pamati. Magian na ako na magabat. So, kung nagkambitis mo na, pigmamati mo da, piad mo?
1: Tuto lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
0: dati, day ka nakasakal?
1: Nakasakal, ma'am po. Kaso
0: pero hingal. Tapos makulugo ng piad mo, gula-bitis mo.
2: Ang Means Lola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Lola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
4: Radio Uragun.
6: Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference, Kuya Iglesia, Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o itex sa ang cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay ne

0: Diyos.
1: Tay, pwede pong mag-apot?
2: Eka.
1: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
2: Ang mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
0: Uragon!
6: Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano rin po mga tugang sa Radyo Oragon, 24 makailisan, 4 ng pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga kagulungo. Swerte sa dugo. Asin pakunsuel. Higi ang maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

0: Kagurang nang salamat po sa tinawan mo naman kami ng panibagong buhay ngunya na pagkaldawa. Igiyaw man po kami sa mga dapat mong gibuhon na sinmagibo po kami kasi sa muyang obligasyon na kami niya kaperwisyo din kapwa. Kagurang nang nilikay mo po kami sa anumang na peligro sa pag-ibumi kasi sa muyang obligasyon ngunya na pagkaldawa. Asay minagad man po kami kasi sa iyong kapatawaran. Sa mga kasarang na po ito yung isa'y marong kandataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurang nana. Amen. Sa hindi po ga, boss. Oy!
1: Good morning!
0: Oy, ano, may malita lamang ka mo. Oy, kaya pala mga tugang sugrabing pugak-pugak kayo mo sa mga oragon. Kaya kung ni ka mailig magkakusar, sigurado mo mga tugang ding ibibiltada sa imo. Mahabas mampanan ka mo. Oy, si Malaylay lang dalima, igwa mga tugang kimaleta. Natural, ang sulaminting tindin si kababayin ni Magnigar. Good morning!

Samantalang sa barkada kung mga tugang pag nakakuha ka table, alos mga tugang lanog na lamang ang babae, di lamang nakakarisimik kitip ba? Si Erwin Tulbo, palang 250 to 300,000. Palibasa mga tugang, di mo niya pinagal ng pira, kinabasa naman sila.

0: Yenter, mi hijo, good morning.
1: Good morning, good morning, man. Tabi que Marlina Colada.
0: Diyos ko, June 5, kung June 5 mo niyan. Sige, June 5. Mamundo sa inyong muna ako, tanaw ng bitan mga tugay na nag-resibi, mamputabi, kimalimalit ang kota si Father Fabi Villanueva. Kaya plan iuragan ka mano, grabing pangraratak na pagigimunin doon mga tugay, Kisara Duterte, at kamo nagkura ka mo, kipira ka. Nakipag-meeting ka mo sa mga tawon kan ICC para sa namada ko pang dating presidente. Marcos, ika na ang pinakatawong dangag, ika na ang pinakabangag.

Ang laog po rin mga tugang kansarong maloy taminapon mga tugang sa 50 to 70 million. Iwa ki 20 to 50 million. Maurag ano? Samantalang sa mga tawong nagtitiyos, may ilig mo dyan mga tugang pag may mga kapamilya yung nagihilang. Nagpipila-pila mga tugang sa hospital para makakukan libreng benepisyo. Nagpipila-pila mga tugang sa opisina kang DSWD para makagading tabang. Nagsusursamba mga tugang sa nagkapirang politiko. Para sa mga tugang makagading pirak. Grabe ako. Iyo ba gano'ng manitamihan ba ang 72 ang 70 million mga tugang bakuna po yung karo-karo-arog sa tuyang mga tiyos? Makakapot ka sa langani mga tugang ki 100,000, grabe ng kaugmahan mo, ba't ini mga salbahing iniyo? Kada yung mga supo gano'ng, Father William na ba? Padi ka pa naman, nababayadan ka pa lang, pandok pira ka pa lang, Father. Kaya kalayla di lima, di man kayan, di ka man maurag ka arog ka yan, kung di ka mo nakakareserve ni ngayon, di ka magkasurupog tabi ka mo. Tumuloy tami pala doon kararaw na kwarta mga tugang okay na yan. Grabe ano ka mga dusta nindo. Si Rafi Tulpo mga tugang mataram sa atubangan kan mikrofono. Pag una mo si silang pinakamaurag na tabo sa politika. Pag una mo silang pinakamaurag na tabo. Ito pala mga tugang bayadan ka man sana. Kaya po ang pigasabi ko win money talks everybody listen. Kaya kami po tama ng buhay ming arog kayo ni.

Kaya pala mga to ang abo mabuksan ang abo maipagpadagos kam Senate Blue Ribbon Committee. Anapot man sila dyan mga to ang kundoy talagang pigtatakupal ang Palasyo Malacanang. Yata tanagduman mga to ang Secretary John Vic Rimulya sa opisina tabi kang Senado na kumara-umara nga ni mga to ang tamaurag si Lorin Ligarda. Palibasa dati mga broadcast niya. Napundo mga to ang suurag ni Rapi ni John Vic Rimulya. Salamat po sa karan ni Congressman Pilo Garbi ni sing Congressman John Chan Kanako Bicol. Sarabo sa personalized Kanako Bicol. Good morning. Ang sanggo niyang palalawi kay kanalman sa Panginoon at mga tulang ni Vice Governor Dideco. Kasabay na po tabi ang kinatawan kantulong distrito kang probinsya ang nagantabay na maray na morning. Kinatawan Carol Sigaso kinatawan. Melissa Vanessa kinatawan na Gamboa. Kinatawan Mila Bal ang presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya kang Albay. Kinatawan Brian Arandia. Si Brian saro ini sa mga politikong namin bidyan mo na arayuan magiging puturo kayo. Pagamot mga tugang sa dalagan kan sayang political career.

sa sobrang tios mga tugang na mga Filipino. Mailing mo dyan, nakapila-pila mga tugang sa opisina kang DSWE para magagad ki magkakanyo kong tabang. Pero igwapalan kita ki mga servidor na pinagigibo sa mga tugang kawatanan kang kwarta. Talagang nadiretso na mga tugang nabuksan na po tabi ang pintuan. Talagang may pagkaram si Presidente Bongbong Marcos. Talagang nag-receive mga tugang ning malita kay Congressman Saldico. Imagine mga tugang for 90 days sa karampanyahan ang gabos mga tugang na service si ni Marcos sa paglibot mga tugang sa Malina Party kang Pilipinas. Hali mga tugang kay Congressman Saldico. Tapos pagabot yung oras uudason mo sana. Ang solamente yung rekomendasyon ko sa iyo kung ikatrader man sana, ipako ka na sa crew. Paano ka ni Erneng nadamay si Secretary si Congresswoman De Lima, nadamay ang sebong amigo si Father Flavio Villanueva, nadamay duman mga tukang sa nag-resibi kimaleta, kaya pala mga maurag ng ngimot din ano? Kaya sabi po kan mga gurang, deng pangpang na deng kampang, maurag kang yung mag-akusar, tagi bumo, which is nangyari na po ngunyan. Ang matindi mga tukang, ano, si Erwin Tulfo, samantalang si hermano mo, gaya sa pinagkakapiraka niya, mag-ibo ng istorya, ngayon magkasundo na kamong magkago, magkabalikan kamong mag-amoma. Ito pala mga tugang si Tugang Garima sa naiabagat. Maurag mga tugang sa binukan. Makaatin ang gibo nindo, mga makasupog kamo. Apunun kamong honorable, kaya pala makadefensa kamo. Let's bend the law! I pray you be all. Inahamon kita, Senate President Alan Peter Cayetano. Yung pala, inahamon mo yung magagandang kababaihan doon pa sa Shangri-La. Samantalang ang sarong kape duman mga tugang Shangri-La, 750 pesos. Para mainom ka mga tugang coffee mocha. Ako pag-abog mo ni Tami, pag ako yung sa Marison, hanggang broad coffee lang ako. Ako kung mang kinakipo na magpatiin ako ng pag-coffee mo, okay ka pa? Mare, mga tugang si Ryan, tapag yaw nini dyan sa Marison, yaw nini sa Oriental. Ang ikaon ko dyan sa Oriental, ang ikaon ko sa mga muro Marison, ang ikaon ko na sa gilid, makatabang pa ako duman sa saralit na mga negosyante. Magano copy mo ka dyan sa ano, Marison? Mahalon. Diyan ka sa gilid-gilid, at least mga tugang sa mga tawag nag-urutang sa Bombay na kapital, matabang. Pero yun yung mga hayop na niyo, na dahing mga supong, kamo pala nag-resibi kimali-maleta. Madepensa pa mga tugang si Lacson, madepensa pa si Soto. Nagsakay kamo mga tugang sa chapel ni Congressman Saldico. O ano pa man ang itautago ninyo? Ano pa man ang iutek ninyo? O Dilima, Manuel Brusas, nag-resibi man pala kamo kada yun yung mga supong. Kalawasan po kasabay ko ang mga members kanuragon patrol ko niya. Siyempre mga tugang sa mga parauma para sira sa kabo sa klaseng guardyang nagantabi lang yung pagkakamaray na morning. Lalo na mga tugang sa mga negosyanteng bukas na kansay ng establishment ng negosyo. Good morning.

Para mamangatukan kami po na nakagawad Grace Marhalino. Kami po nagasakripisyo kami makaigwa kami ng kwarta. Kamu palang pigkakarawan sa nindo ang kwarta. Pigigibo sa nindo mangatukang pangtaon ng tabang dumang sa mga kababaihan. So, kaya irak man kan mga kababayan, ano, pigigibo na sa nang karawan. Pigigibo na sa nang mga tukang kawatan. Kaya sana tabi ka mong mga kababayan, itaas man nindo ang sa inyong dignidad. Day ko lang na ano kasawa ko marin na dagog gusto itong pig-interview baka nasaro sa mga vlogger na, ang mga senador na mga tugang pag minako pati pa lang po tabi pag deliver kan babae trabaho pa kan 18 marine sabi baga kay itong sarong babae pag abo ang sarong babae mga tugang maski day ka na kursunodan ni Rafit ni Erwin Tulfo di pa balik ang mga tugang paldo ka na hali mismo duman sa mga babae na ako anin da mga tugang kay Erak man sana tabi ka mong mga kababayan itaas po nindo ang sa

Nasa Canada ka natin, yol? Maraming mga tugang, accountant kan manualin daraga ta, nag, so ano mga tugang, naglaw yung negosyo dyan mga tugang sa Daraga Community College. Pagkatapos mga tugang ng oras, almost 3 months na nagamit, nilamang nagbayad. Kaya swerte yun yung tawong ini. Ano tabi, kumusta ka dyan mga taga-DILG? Regional Office Number 5.

Wow, salamat Ate Yol. Sabi niya Ate Yol, nasa Canada pa siya, pero alive na alive ang boses ni Jess Magallanes duman sa Canada. Kaya Ate Yol, good morning tabi sa iyo. Magpauli mo tabi, bala ka na kampasalubong ko. Sabi niya Ate Yol, kaday mo ngayon supog matugon-tugon ka.

Ngayon naman ko si brother in loco. Magali mga tugang duman sa Qatar. Ang pasalubong sa kuya, sarong pakiting sigarilyo. Nagitunan naman si hermano. Siyempre po, sa kabo sa klaseng kwadyang nagantabi ng unyan ng pagkakamaray na muna. Hey, grabe pa no, grabe ang pirak na nag-uran mga tugang. Doon niya lamang makakautik mga tugang si Lacson. Doon niya lamang makakautik mga tugang si Soto gamit mga tugang ang helicopter ni Congressman Saldico. Para mga tugang sa paglibot nila sa nagkapirang patik ang Pilipinas kan siya magkandidato. Sa mga dayan ni Dung Supog, mga pandukpira ka mo. When we were together, yata doon may mga tango ang alkay na no? Come true. I had only one friend left, I'd want it to be you. Lumantabi sa mga politikong wetikon, sampulong tinaram on si Anotek, masupog tabi ka mo sa tenong sa diri. Oy, good morning tabi ki dating kinatawan Eva Ribaya. Nagkailigan kami ni dating kinatawan Eva Ribaya. Sabi ni kinatawan Eva Ribaya, magduman ka ng ganyan Manu Jens. Magduman ka nga Kuya Jens sa ligaw, taburte ka lagom ni kinatawan Manu Ribaya. At least mga tugang talagang mga amiga mong di ka nagad feeling malingawan yes. Ang araw ka ng mga tao, saludo ako. Pero sa mga tabong nakaroon mo sa pagmay kay Puansya mo, si paunta ka. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ang pinakamabuot na dating pamayo kan MSW, Derga, good morning po kay Madam Emma, kay Sir Bong Guerrero, good morning. Ano kumusta lamang tabi ang sa mga buhay ngunyan?

Uy, dyan pala mga tugang sa ano, dyan pala mga tugang sa bulu, ba, barangay Bulukan, Ginobatan, Albay. So nagkatalaban pala dyan kayo mga evacuation center. Para pabarakar pala ang tabi ninyo. Ano, dito sa mga arugang kamo yan, pag leka mo na asikaso, iururagan ka mo. Pag pig-asikaso ka mo, pigbabayaan ninyo. Kaya po ka magparagibo ng arugang, ta Diyos ko na sa napotabi. Pag inabot ka mo ng karma, ipapako ka mukhaan sa krus.

0: Grabe, ano, makamurumuro mga tugang. Kaya pala sabi ko, grabe ang mga tinaram-taram kayo ng mga tawang ini. Kapo ito pala ni Pipabakal Masalid o Sedong Saliri. Ipipabakal ito mga tugang sa itong mga pagkatawo. Good morning, Tabi Akin, Ariel Bitangkor, dyan mga tugang sa Lower Sepik, Kandaraga, Albay. And syempre mga tugang kinatawan na... Ang mga dating department head kanban mo anin dalaga sayang ano kurang kay puan pa ko tanakan mga dalaga yung sedong abilidad arag mga tugang kiserbong kan siya yon pa sa budget office si Madam Emma Lindo si Ma'am Mercy Taperla si Rimon mga tugang si Manoy o si Sek Kuya Toy Gabriela sayang ano nagre-retire tulos ka mo sabagay mandatory da yan na pag nag 65 ka na Arong siguro kayo ng background ni Erwin Tulfo. Tapos sige pa, uba-uba mo sa limang kababaihan, ano? Kama-kama ko mo, 200 to 300,000 pesos, okay na. Samantalang pag-agad, nag-agad ka ng tabang sa opisina ni Daaram ni mga tugang, pagyaon na dyan. Ako mataram sa edukan katotohanan because mga tugang nakakaampang ko yan. Naiiling ko mga tugang ang sitwasyon. Maski po kay Rapi Tulfo, magduman ka mo, ang stop mga tugang ni Rapi Tulfo itong sa receiving duman, garik, daing uro galion. Pero manta ka mo mga tugang, hanggang programa man sa yan, hanggang television man sa yan, pero sa actual iba po ano galik ka yan. Pirang balik na ako sa office ni Rapi Tulfo. Amigong Perfecto Peralta, good morning. At abako ko lang mga sayo mga tugang, baralik-balik na ako yan. Maski duman mga tugang, ako ko lang. Na matibay mga tugang mga personal duman mga tugang sa office ni Senator Bato de la Rosa. Igo duman kigurang na, ma'am sabi ko po, malamat matagal ka na po ba ma'am sa Senate? Kasi ma'am sabi ko noon pakitang-kita na oh daw. Halik pa siya mga tugang sa Davao City. Ining nagkailing doon sa Rafi Tulfo, yan Reza Ontiveros. Pag nagduman ka mo mga tugang sa mga isap, kayang pambira ka mo makakuha. Kaya mga tultul nakaoron, except mga tugang. Duman sa office ni Senator Pia Cayetano because ang staff ni Pia Cayetano, classmate ko kang high school. Si Cheryl Reginaldo kang UAS. Tapos mga tugang duman sa office ni Senator Alan Peter Cayetano. Nandun si Ma'am Angie Bon. Si Cheryl na Reginaldo, pag nagduman ka sa office ni Senator Pia, ison ka niyan mga taramon sa UAS. Oh, ngayon na nabasang kitang komunikasyon ng ibang mga klase. Ano kang mga tugang ang grupo mi? Pero ining ibang senators, believe me, dahil taman po kamo pigpapatubod kasi ako balit nakakaduman ako mga tugang sa mga opisina ni Da. Si Lito Lapid, okay. Imagine mga tugang the only barangay captain of the only barangay kagawad nationwide na tinawan mga tugang ki 42 inches na TV ni Lito Lapid ako. Nag-claim pa ako mga tugang kan TV dyan sa Kamalig Abay. Pero ang iba na eh. Tapos man sa yan mga tugang syunga. Karamanta kong bako lamang yan mga tugang karaw-karaw. Ako nakakataram ng Arukanta na i-experience ko yan mga tugang. Basta po pag-abot sa office ni Senator Pia at classmate ko niya on demand. Yan mga tugang sa office ni Senator Aaron Cayetano. Talagang acceptable ka. Pero mga tugang sa iba din kamugtagi. Lalo na mga tugang staff ni Rafi Tulfo. Taramanta ka mo. Ang isap kay ito mga tugangan, ikaw, garima sa si Magdalena. May salit na may dakula pa. Maria si Ate Yuli, tapig pa pa-abasa na ni Ate Yuli ano niya, ang mga kulintas niya. Ang 54 barangay Kandaraga, maray na agatabi sa Iloga, boss. Erwin Apache Agargan, good morning, opportunity. We were young and wild and free. Ano na may yung kumusta na lamang ang tabong mga nakapalibot sa imo? Kumusta na lamang si Candy Pangilina? Kumusta na si Kay Abad? Kumusta na mga tabong iba pang nakapalibot? Padaba, Mika. Sana may yun, mariparo mo ang mga tabong nakapalibot sa imo. Taba ka pag-abot ka, Nora. Iyo man sana magpasubo sa imo. Ano kagabad mo, Aaron Miraflor? Relax! Palaba ka ni Lord. Sabi mo ka, kung nagsarado sa imang pinto, ang nagbukas man subintana, kasabay na sububungan. Kaya relax, sabi kami kung kagabad mo, Aaron Miraflor, ipagpalagos man sa imang kamabotan para sa karahayan kan mga tagasagot. Kagawad, Bob! Ini ang kagawad, ini ang tawong dahing amnesia. Ang mga tawong nagtabang sa iya, padaba niya mga tugang sabi nga ni Truth Seeking Teen sa bayang ka. Kap Danilo Agripa, good morning. Kagawad Kalibungkon, good morning. Pai Tumeng, good morning. Asing good morning man tayo mga tugang classmate Annabelle Lucis Mulcoso, Kapitan Danilo Agripa. And of course, si Kagawa Gina Ligson kan barangay Burgos. Ang sakuyang padaba sinamumutan ng barangay. Sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallanes, yun ang sakuyang bilog na pagriba sa kausi Kagawad Ting, Kagawad Adi, Kagawad Roland. Sa mga may gusming barangay Tanod, good morning. Ang mabalik na barangay Treasurer kan Kidako, good morning kita Tamayo Mayores. Tapos kina Nainday. Kapmano Mirandilla, good morning Mano Ikoya. Si man si Kapitan Narsing Monrial. Sabi mga tugang ni Kapitan Narsing, mag-urup-urup kamu kan mga tawong titiwala nido pag-abot kan oras. Di man kinakaipo na kadakul kang panihon. Di man kinakaipo na kadakul kang manihon. Di man kinakaipo na kadakul kang kapamilya. Anapot anon madadalang serbisyo sa barangay. Suri man sa mga taga-dilapas, mulay na agad o tabi sa Indogabo, sabi po ni Kagawada Grace Maralino Madonio. Sa oras mga tugang na 2 minuto sa makalisa na lasing kunin pag-agad, dagdagan tanong informasyon, nasa linya man si Manoy Alan Lopez sa ito. Lan, maray na aga, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, maray na aga, Manoy Jess, maray na aga sa mga paranta, may.
0: Pirang malita naman ang nakaputan mo.
2: Come again?
0: Pirang malita naman ang nakaputan mo.
2: Sila minting malita.
0: Hindi, ako pirmi nakakakapot kay malita. Pag maduman ka baga sa mall, di kaputan mo. Oh, magkura naman ini.
2: No, dakol.
0: Maski di ka mabakal, at least nakakapot ka naman kay malita ba ko? Ayun pa kailan, ano? Isipon mo lang makamurumundo na pag may mga naghihilang, ining mga nasa laylayan, ining mga nagtitios, pag may naghihilang yung nakapamilya, madalalaga niyan sa MSWD, maagad ng tabang, mapila-pila. Ili nga, diyan sa City Hall, mailing mo ang mga nag-aragad ng tabang, bako kadakul-dakul, tapos sigwa mo sana palang kita kipilak na piglulustay, para ka makakapot kibaduya, magasos ka 250 to 300,000?
2: Oo, bago yan ang medyo matingin ba makapalang yung mga nagkakabuti ko.
0: Oo, bago yan?
2: Kapiliran mo na yung kumintabang.
0: Oo.
2: Laga na yung mga milyon-milyon sa inyo na lulustay sa inyo, ma'am.
0: Oo.
2: Inatap na ito ang mga na sinya ng ito. Pero natinginisip mo sa mga magbasi.
0: Itong ano lang, ito lang lang. Kasi may igwa pa akong nailing pa sa YouTube. Di ko lang na ano kung anong YouTube channel ito na. Si Tulfo pala, pag ang sarong gabay din na kursunodan, pag maski di ka nakatable, alos may paldo-paldo ka na. Now, ining mga katugangan niya ito na nag-aragad ng tabang. Ah, sa sa DSWD, kung talagang magabat ang pasyente mo, matawag ka 10,000. Araw kayo, di para ka nakakapot ng buskay, sa gilid man sa nangani kang buskay, matawag ka kinakulao na kantidad?
2: Sabi ba gano'n sa mga nag-atuloti, ang mga mahabas na yun yun,
0: nakakorbata na.
2: Nakakorbata.
0: Iyon ba gano'n? Yan ako lang sa personally, yan ang pig kukulugan ko ning buot na. Grabe ang mga nagtitios. Iyo? Kaya baga pagbisan mataram ngayon, makapi-kapi kita duman sa arog kaning lugar. Daina, kung ako makapi sa arog ka na lugar, dumanasan ako sa simpleng kapihan na sutag sa direkang tindahan, pwede mo pang matabangan. Bako? Makapi kaning arog ka, ipipicture mo, tapos ipipaste mo sa Facebook, mga copy mo ka. Ito pa lang, bako ka man ang nagbayad?
2: Doon ba doon tayo sa disiplinan?
0: Oo.
2: May libre pa ng disiplinan sa tindahan.
0: Oo, namumundo ako lang, ikapadi ka, tapos nag-receive ka ng araw ka na kantidad, di lamang ka mo nagkakoronsensya?
2: Budget.
0: Oh, mautik pa si Saldi, mautik pa si Lacson, mautik pa si ano, mautik pa si Soto, na itong pigagamit din ng helicopter na pigsasakayan nindo, talagang sadiri ni Congressman Saldi ko.
2: Narin mo tinta pinili yung mga pinabang. Ano ba po ang tungkol para parang barangay yung kasliwal yung mag-inyan sa Department of Agriculture ng Pilipino? Kasi nga po, nagunahin mo itong mga medyo kasama po pag pinitin ng discipline. Magkanda pa niya yung hugat si Ruben Blanc. O sabi daw yung
0: mag-inyan. Yan sa nalang na talagang utikon. Anapot man sa na dyan. Bako man ito trabaho ni Rimula bilang Secretary kan Department of Interior and Local Government, dapat ang tawan mo sa nakimagakanig kong asistensya. Itong mga miyembro campaign pa, nag-anong ka duman sa laog?
2: Hindi naman ako lang kapatid ni Ginigin.
0: Yes.
2: Dapat tiga, ang sabi niya baga, yun ang gano'n para mag-ingin asistensya na ating pagkabinihin.
0: Kaya halata ning Marina mo niyan, grabe ang kadimonyohan na pigigibo ka ng administrasyon, saro ako sa mga naging biktima. Kasi
2: lang,
0: di man ako kan kayo mabuto kay Marcos, but ako talaga, salud ako kayo sa mga Duterte. Dati anti-Duterte ako lang, because ang taraman ko sa iyo kayo kan maglaban ang kalaban kayo ni Duterte. Grace po ako. Ha? Mm-hmm. Greece pa ako. Tapos, kang sunod may ginadan, may dinupigan na talagang nagibo siya kay magkakanigong paagi para mapanimbagan mga taong responsabling araw kayo. Duman ako nagbilib sa iya. Pero kaya nagbuta ako kan kay Marcos because of Sara Duterte. And then, abo ko kayo ito sa mga supportadores ni Lenny Robredo. Dahilan ta, ang ina, ang mahal, ang ina, bagasaro man sana. Amak-ama ko mong supandukan mahal na sa Madero Perpetual Help Day. Tinanggal supandok kay tong Madero kang mahal na ina. Isinalida supandok ni Lenny Robredo. Duman ako inuraga niya. Tapagunan nito kay Lenny Robredo Santa.
2: Yes, bakit? Hindi nga lang siya na.
0: Oo.
2: Hindi ka ba? Hindi nga lang siya na. Hindi nga lang nga. Hindi nga. May marahay na.
0: Imagine kayo mo. Imagine kayo to lang. Ang face mask ko, duwaman saan ang color. Sarong pula, sarong green. Kasi dati ang baga sa kainitan pa kan COVID, naka-face mask pa baga kita kahit ito ba ko?
2: Labor.
0: Pangyari ka mga deng supong, ano?
2: Okay. Sa nagdindig ka na information, na nang incident din yung mga pangarulbat.
0: Na naman?
2: Na nangyari dyan marami sa Allied of Salvation Line, na barangay Tamoyan.
0: Tamoyan.
2: Sa istorya pa niya.
0: Nag-ano sila duman? Paano sila hold up?
2: Sa istorya pa rin yung nagbiktima, nabukong nagpa-mission ng kusuri ang pangaran, na pita siguro ang sinyang matisik niya.
0: Okay.
2: So kaya pinagsulot na lang kay Bani ni ipagol ka na sila ng sumiparty ka ng mga namin. Na ito pang sabi sa sanggila na nisabing biktima niya. Kaya week ba niya ng sisipita daw na dati niyang gustuhan.
0: Oo.
2: May nabdi ba na Tisa Green. Araw mo yung Tisa Green. Yung sinigang na niya kasi yung pagiging mo dito magawin ito ko rin din yung mga nag-ano hindi rin din
0: oo
2: siya sabi ko ni suspitado ko huwag niya yung suruhaw nakikig pag subiktima niya alam na biglang suminarama at hindi mo niya ganda na sa mga pakihan ng mga bahay
0: oo
2: at ito yung pagsubag
0: oo
2: basta yung tonight ito pa na yung suspitado subag. Nag-alitan lang, kutikin na doon, uraming kwarta niya ang isa babae.
0: Maluyang para, maluyang hold up, pero ano?
2: Yeah.
0: Dito ito makarog?
2: Yes.
0: Kung
2: kaya nag-alitan niya, particular si Mary Sam Osman, panakabot niya niya sa pati si Mary Sam Osman, Mary Sam sa Pente. Magka-abot niya na pag-abot siya sa mga nag-datran siya sa mga partika niya ang nag-inig sa business plan.
0: Oo.
2: Kerming na kerming kasi na maging alat na sa kalimot.
0: Alam mo lang, maski yung sa Senyor de Salvation, sabi nga ni Taga Salvar, kung ang pigigibo mo dyan, nagduman ka mo may kaiba, kakaiba mo sa ilusyon mo, imbes na magpamiibi lamang ka mo, iba mo nang pigpapamiibian nindo, maski siguro sunod sa Senyor de Salvation, uraga na magparailing-iling sa inyo.
2: Yeah, dyan, kami din na magagad, ang pigiri mo dyan na malaki niya naman yun, at mga matabi niya naman, yung nangyirikit na rin dyan, at mga magpaparasya dyan, mga pasura na siya mga naliwanan ka.
0: An example ta sana, kang nakaging Sabado ka rin, may mali ka kasabay, kang nagdyan kami sa ano, nagdyan kami sa Marison, ang makamakon mo, sa mga napigtarapok pala na basura duman sa may maano, sa may kamilya, igwa duman kay mga kondom? Yes! Kaya nangangapunan kita ngunyan sa liderato kang PNP, siguro yan na parte na yan kang ano, mga, yan na parte na yan kang kamilya, at sa along the road bagay na, no, madiklom dyan na parte,
2: Roger, minsan na rin ang gusto mo yung hanggang sa mga community parada?
0: Oo, yan. E, nila na. Siguro nangangapodan kita kasi ang Boulevard siguro, ano yan, puro? May puro dyan, ano, may lamba?
2: Puro, ang sundo siya, lamba. Pinigil mo ng, pinigil mo siya, at pinigil
0: magparana ka na dyan, mag-agi ka na dyan kay mga alas 8 banggi, alas 9, alas 10, alas 11. May naling ka dyan, kuching na kaparana, nag-yugo-yugo. Anong yaw dyan sa laog? May naglilinog?
2: Ba't naglilinog?
0: Yeah, siguro pag-agihan yan, pag-patrolyan yan kan mga tawon kan Legazpi City PNP. Bako sa pagkamog, bako sa pag-amog, bako sa pagbastos.
2: Roger, tayo, kung ka, tumuro mo nabigit, yung mga basta na minigis, sabi nga rin yung congressman nito,
0: Bakuman bagla sa Legazpi.
2: Bakuman
0: bakuman bakla kundi bagla.
2: Bagla.
0: Oo, correction ano?
2: Bawalan bagla.
0: Oo.
2: Ano mo nagpapurat niya niya yan? mga misalitin rin kung para sa sinya rin din.
0: Oo.
2: Para rin, kung ano ang mga sinagin, nabatura rin.
0: Oo.
2: Ititrato.
0: Ang mailing, ang biri ko muna mailing mo, o bakan man eh? Mineral. Mineral. Nagkaon kibalot. Di lamang, pwede ka bang magkaon kibalot na magdara ka kiplastik, ilaog mo naman sa kambalot. Kasi pag minsan, pag nagkaon ka ng balot, igwa naman sumatagas ang maputi. Pag minsan, magdaya mo na ito pigkakaon, ang iba titapok lang yan. Supposed to be, use your coconut shell na kung pwede, ibugtak man lamang sa plastik, itapok, bakuna, itatapok lang sa gilid, bakang tinampok ako?
2: No, dear, but eh, nang minsan mga kamis na galing sa mga Pilipino.
0: Oo. Makauyam.
2: Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Oh, dear. May pinistoryahan pa ba na dito yung mga lumag sa Batina.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga ito lang yung bagong batmo na ipinibigil sa sanitaryong may bangkeruan. Nagkagamit ka na Office of Environment of Matthew Center. Tanto ko lang din yung Secretary Lantus. Para sa manihara si Pitibay Umay Operasyon Kini ini Secretary Lantus sa barangay Bagdaman. Para nasabi ni bagong unit din dito. Pinagamitin ka na si Pitibay Umay Operasyon Kini Matong Lutas. Para nga nilig si Pitibay Manihin. Napakarahayin din na binigay na pagkipambat ng lantin niya sa gitaro ng kiri sa kinikagibagang bulan dati dito niya na airport niya na instrumento na medyo kinikin yung kinaga hindi na nag-sell din sa lantin ng gitaro ng kiri. Kaya pasalamat niya mayroon niya sa misteryo dahil sa pag na pagkipinig na bagong bakong ngayon nagagamit din sa lawga natin kinikin. Kasi
0: ano yan? Pigbakalan kang city government?
2: No, dyan to that. Sino, Jeff? Okay, so ayun mo na tayo maligat ng inibisipasyon na gusto ng inibisipasyon na kapag siya ay inibisipasyon mo na tayo sa sila i-turagon na.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na rin mga tukang sa lawas. Bako mga tukang sa pagbaso sa kang nakaaging aldaho, sabi mga tukang ni Congressman Pilo, itong mga nagtapos ibang nag-inspeksyon gari duman. Kada kung mga tukang ang naduduman, sa mga itinarapog pang kondom, sabi kumagibo ka muna ng arukan, kasi siguro nangangapudan kita ngunyan sa lideratok ang Philippine National Police. Ang lugar na yan, pagkabang kita, mag-moving ka mo, para makadakop lamang kamukan mga tao magiribo ng kabastusan. Para pila naman saan ang bayad ngunyan sa lodging house? Pila ang bayad ngunyan, Ray? Ray, mang gula ang bayad ngunyan sa mga lodging house? Nagkabos kong kabarangay, good morning, tabi kinang Mila Lorilla. Nang Mila, good morning, asin good morning, man tabi kin Mading Soleng. Mading June, Mading Ina, good morning, asin sa bilog ng mga taga-Porok 3. Classmate Vivian Mata, good morning. Ang pinakamatibay na kapitan, kan Barangay Burgos, good morning, tabi Barangay Captain Henry Malyapri. Captain Henry, good morning, tabi sa imo. Siyempre, mga tugang kay Paitubing Malyapri. Paitubing, good morning. Amigong Romy Valley, good morning, tabi sa imo. Amigo, dapat amigong Romy, maglipat ka na digdi sa Legazpi. Tanganin mo pa kinabangan lamang kan mga Bicolano ang siyemong abilidad. Na pagabot kan oras si kanan Vice President Paul Luzon kan SSS Legazpi. Kaya ito poon, kaya ito sa gudngunya, naabot mo na dapat mong abuton. Bistado ta ka kaya sabi ko, kay puhan kan mga taga Legazpi ang tawong arog mo. Kaya itong mga tugang gari, ano nga nang napon kayo kanang Migong Rumi, kaya itong mga tugang maprograma pa kami kayo sa RC. Imagine na naging awardee ako mga tugang kanisitis nationwide. Dahil mga tugang kaya Migong Rumi, kipa din Raymond Escalante. Ang kasabay ko kayo si Arnold Clavio. Sa radio, solaminting ako tapos, ako man lang, yeah. Bako mga tugang sa pag-abog, tapos sa pag-abog sa television, ang nakasabay ko kayo, ang UNTV, tapos mga tugang ano sa unang hirit. Tapos ngayon mga tugang, si Arnold Clavio, naghirit pa lang Kisara Balabagan. Sana ako. Masi kaya ito ka di, masi ako ito lang ko pingin nagulugan kan dati kong employer. Nakareceive akong 20,000 na award premium. 2012 kung di ako nasasala. Di pa nga niya ako nakakabot. Pika po na na, noy ulit nang yan, noy. Tan 20,000 ngayang premium pang sweldo tamo na. Arog ka ang si Jess Magallanes mga tugang kahambol. Imbis na ma-hotel kami kay ito mga tugang, nagturog kami duman sa dormitory kan Department of Labor and Employment sa Intramuros, Manila. Bako lamang ang mga tugang karaw-karaw. Bako tabi amigong Romy. Tapos makaturog na kami mga tulog. Hindi man kami nangangaturog. Tagari may nagbuburo ko dan duman. Ito po lang, pag mga bago na nag-star duman, duman mo na may ilang mga tulog sa mga taong kayo. Sana! Sana!

0: sabi kang ano duman, landlady, sir, nakatulog ba kayo kagabi? Kasi pag mga bagwan dito, may mga reklamo na parang may naglalakad. Amakamakon mo, gani kami mga tulog na sa haunted house. Na supposed ipagpapa, sabi nga, ipagpapa, ano nga po dyan, ipapaguruga, digarbo mo man. Kaya ang kaduman sa Manila. Tapos nagsakripisyo. Kaduman ko na-meet si Kapitan Narsing Monreal. Duman ako mga tulog sa magsaysay hall kan na SSS. Nakabarong ako kayo to duman. Bago na, hindi na anbuho ko kayo mga tugang, gari pwede madali na skilangaw. Sana Manay Ofin Arevalo, good morning. Asin good morning man tami kay Chanugan Mix Mama Jim, good morning. Tamon Magayanos, good morning. Asin good morning man kay Tito John Liagoy. Asin sa mga taga Boses Malabog. Manay na ganoon, tabi sa inyo mga tugang, sabi po ni Kagawad Erwin Monsalve. So ito mga tugang, duman kami kayo sa ano, sa dormitory kang dole. Libre pa ano duman, sabi ni Pading Raymond, ngayon maging initiative kita ko niyan. Gamit yung mga tugang kayo sa dormitory kandoli duman sa Intramuros, duman ka na pag matanga, may nagkakaruskos duman. Tapos pagkagami, palibasa kayo ito mga, ano, Ray? Kaya pag nagmamanila ba ko mga tugang arte? Kaya ito nga na iminakaon ako sa gilid ganti ng puso, nakatindog ka lang. Ano mo lang pakilabot ko sa inyo, dahil tamang ka mabistado. So tindog lang bagay dyan, so nagkakaliton lang. Pero pag yun ako duman sa Senate, minakaon man ako duman sa mga orang nakanti. Pag nakasama ko na si Ma'am Angie Bon, yung media relation officer ni Senator Alan Peter Cayetano, kumakain kami dun sa sekantakantin sa loob ng Senate. Oy, so mga nagabang tabi, mga tukang sa resulta kang STL Caso Magang, nagtama po tantay 7-16. Oh, thinking about our younger years. Tantasyete di sa sabi mo na Ofel, mo na very million good morning as man si Kagawad Laril yan Arsas. 20 minutos sa mo, makalisa na lang sa inkod yung pagkaaga, dagdagan na pa rin informasyon. Nasa linya na si Manoy Andy Marie, good morning Andy, maray na aga pasok.
1: Urago, laki, reward. Yes, Manoy, yes, good morning sa mga parantabay. Sa sudad ka na tabako, arestado ka mga autoridad, ang sarong babae, 31 anyos, sa tapos na mag-balgay ni ka na sa iyang provision. Ang suspect binisto sa alias na Maria, ang kaso ka ni Tabi Manujes, may kinaraman sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Act of Drug Act of 2022. Yan, tabi maligis, dulang na informasyon. Halindi sa kuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat mali, Andy, sa mga dagdag pang informasyon. Good morning, tabi, kay Mamaura doon sa Mamaura. Good morning. Abeliano, sana Mamaura, maski ba kuning ano, maski ba kuning piyasa sa kedako, makapasyar ka ba lamang sa arong? Good morning, Mangki Malay Belen. Ano Malay Belen, nakaluto ka na? Ning pamawan Malay Belen. Yung ano, nakasakay man kami mga tugang duman sa kabayo. Nakalaw na kami kayo sa Ocean Park, Manila Ocean Park. Kamamilang Amy Abunda Bahoy, good morning. Hindi ba gano'ng amigong Romedia? Kung namang malilingaw ng pagiging mag-aramigo, ta'no? Kito sa RCA, on pa kita nagpo-programa kita kito. Ano pag masigarilyo kita kito? Matago kita duman sa may transmitter. Kaya sana ikanyan maging Vice President for Luzon kang SSS. Ganunta, kaipuhan kan mga Abikulano at sa imong abilidad. Sabi nga ni kan sa imong pagiriba, nagpapangadyo isinda na kung pwede ikanan maging Vice President for Luzon kang SSS. Kasi kay puan may mga tawong arog sa imo. Sabi baga, narumduman ko kung gura ano kakahumble na tabo. Kaso mga nakakabiso mga tugang Kiromi Valley, bako mga tugang sa Piguumaw ko siya, dalang tabarkada. Gaito, kahumble kayo ng tabo. Kaya sana pa ano, kung kasi bakante na po ang Vice President for Luzon, sana ang makasalina digdi mga tugang sa Legazpi. Ang makasali na digli mga tugang sa Luzon, bako itong so may amnesia na tinira mo after a day siligaw mo na iyo. Humble talaga kayo ni mga tugang bako karo-karo. Maswerte yun ako tamay mga amigo kong araw kay Veromi. Kaya ito nga ni mga tugang, tulo kaming magkapartner sa programa mi. So kapartner mi kaya itong saro, may amnesia. Ang tinira mo ito after a minute, after a day siligaw na. Pero mo kitong nadadabal sa programa. Pero pag nagilingan kami, Romy, ano yung Romy, na ano man ako, ngayon, ano, namimiss ko ngayon pa rin sa pag-iwanan tayo, ba kanya ako, ano? Ngunyan, na nagkapirang ano, ang nagkapirang ngunyan ng mga PIOs ka, nagkapirang ahin siya kanong gobyerno, bako naro kayo ito kay Pading Raymond? Madang Selma Duan, good morning, kasing good morning man tayo kay Pading Roque, Monte Castro. Tricia Magallanes Salyan. Siguro, proud ako, ano, nagkamirin bilang taka mo. Iyo? Kasi bako maghatog ang karaw-karaw pag na ang pagkamid bin ko kayo na kay Amigong Rumi. Kaya sana po, ano, makaigwanin divine intervention. Sana mga tog makaigwanin malino na mapasabgan mga tugang ang Luisa Senyora de Salvacion. As in mga tugang Luisa Senyora de Fina Francia. Na pagabot mga tugang kan oras, makapili na po tabi kay Vice President Paul Luzon sa SSM. Makuha mga tugang ni Amigong Rumi ang pagiging Vice President. Because kay po siya kan mga albayan. Si Mr. Tusok paano pagminsan gari may amnesia man eh. Ay, man si Jess Magallanes sa nagtaramling arog kaya. Imagine na may muwa signing kami sa barangay mi. Ano schedule mi mga tugang 9:30 and ay, yeah, 9 o'clock in the morning. Nato nga sa kuya 10:30. Diyos ko na sana, malipot na sa sabang. Tapos sabi ko, umaw na ako tanya ko, makakaprograma pa ako, wa sana. Kaya sana tabi Amigong Rumiyaon ka na. Ano Pading Raymond? Pag nagiligan kami Amigong Rumi ni Pading Raymond, ang solaminting pigtataram sa kuya ni Pading Raymond. Ngayon pa day, magpasolar ka na.
2: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagong.
0: May saro pa akong amigang simplihunan sa nang buhay ang budget officer Kandaraga. Good morning tabi kay Classmate Salvi Udiber Paha.
2: Igdi sa Uragon Barreta.
0: Simplihunan sa nang buhay kanya ni Salvi. Ngunya sa headlines kan mga bareta sa lado lokal mga negosyante na pikteran kan kasulo sa banwa sa barangay Sagpon kan Daraga. Nagagad na mapanibag ang nasa likod kan nasabi ng insidente. Mga koreador kan SDL nagreklamo na inhuli sa abawang porsyento. Bicol Volcano as in Depeda, Bicol. Nagwalat yung proyekto sa Agusan del Sur na nakakantay ni 4.1 milyon na. Mga ebakuwi sa syudad yung tabako, may ikitapi pabantayan ni Mayor Ray Bragaisa. Mga syudad kan Bicol, palago sa makakaisipin ng ngayon dali sa Department of Budget and Management o sa Gobyerno Nasyonal. Mianta Santos headlines man kan mga balita sa lado nasyonal. Senador Loren Ligaria de pinaporma si DILG Secretary John B. Crimulla. Mianta Santos sa iba pang headlines, ibinulugar kan mga dating Marines na nagtausindanin mali-malitang kwarta si PBBM. Senador Vicente Soto, Erwin Tulfo, Manay Laila de Lima, Franz Castro asin iba pa. Dating Speaker Martin Romualdez, Himan Antonio Tulianis sa kikipag-ulay sa ICC Investigators sa Pilipinas Day Nakwa Antokawan sa UN Secretary Council. Yanta Santo Senate President Alan Peter Caetano nagkaraw na bilang unified gabo sinda may color politika. Yanta Santo headlines man ka mga balita sa lado international Israel at Lebanon nagkasunod sa tigil putukan na may mga kondisyon. Salado ng Karawat Brown na si Manginibra Gana kontra sa TNT sa Game 1. Mianta Santo headlines man kan mga balita sa lado nin showbiz. Chris Aquino, Sharon Cuneta, sinman si Heart Evangelista. Pinaibugan kan maurag na mga alahas ni Greta o ni Gretchen Barreto. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ang detalis mo pakalisin na kapirang palagatak.
2: Basta Bicolano o Ragon! Tuhod! Siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
3: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: At oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 32 minutos sa makalisa na 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon Barretas Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Hoy, marina ka man tabi sa mabalik na kapitan kan Barangay San Roque. Good morning tabi Kapitan Gina Calyada. And of course, mga tugan, mga sunod na kagawad kan kidaw Kevin Soto. And of course, ang sakuyang pinakamagayo na amiga dyan sa LCC Legazpi. Ara mo, friend. Duman na ako pirmi na kakaon sa food court kan LCC Delenta. Maurago ng pakadisenyo. Maurago ng pakigay. Matibay talaga na sa marketing. Araw kan sakuyang amiga kay amigang Emily Abache.

0: 43 minutos na makalisa na lasing ko ng paggagan na gagawin na dapat mapanimbagan mga tawag nasa likod kanangyaring kasalo sa baro sa food court sa barangay Sagpon kan Banuaan ng Daraga. Inilaging pa ni Green Danoy de Lucherina asalo sa may mga stall sa nasabi ng establishment matapos sa matupok ang silang negosyo. Duman sa nasabi ng lugar, naligurumluan mo na basado sa inisyal na informasyon na taranta ang tagsadilikan sa una, taranta ang saro sa mga tauhan, saro sa mga food stall na yung manalaging kausa para magdakulan kasulo, na yung manalaging kausa para matumpo sa nagkapilang establishment. Mga tugang na 34 minutos sa makalisa na lasing kunin pagkagadagdagan tanin informasyon nasa linya man si Sir Melvin Almohela kan pag-asa Legazpi. Sir Melvin na maray na aga, please come in.
1: Diyos, maray na pagkagaman po kay mo Sir Jeff Magallana sa mga taga Radio Aragon at sin saga boss na taga pakinig at tagasabay-bay kang Radio Aragon. Sa ngayon na bet sa Hunyo 5, 2026 saldo ng biyernes ng pagkaga. Ininang sa tuyang liga sa pizza kamagtakangkang sa tuyang panahon. Ang low pressure area na nasa may North Sulno Pangkang Batanas ay na-develop na po into tropical depression. Mm-hmm. At ito po ay pinangalan ng Easter at sin kasabagong alas 4 ng pagka madaling araw. Ang Central Kang Tropical Depression na Easter ay tiga karkulong nasa distansyang 235 km Sulno Pangkang Itbayat Batanas o nasa coordinates na 22.1 degrees north, 120.2 degrees east. Tagliang kusog na paros na abot sa 45 km per hour, kalaling sa sentro, at ang pagbuksok ang paros na abot sa 55 km per hour. Nag-iiro po lupas rin sa Norte Serangan sa regas na 20 km per hour. Nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa probinsya kang Batanes. Ang Tropical Depression na Easter ay inaasa na papalakasin niya po ang habagat na makakalukuyang nakakapekta po sa may bahagi po ng Silaga at ng sentro ng Luzon. At ito po ay inaasahan po na lalabas lang po sa Philippine Area Responsibility bukas po ng umaga ng pagkamadaling araw. Samantala, hindi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang Panganoron sangkot sa Panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pakuran o pagkikilat pagdagol doon. Ang paros ay maluya, sangkot moderado, nahali sa source sangkot, source sulno pa ng mamamatian. Ang mga baybayin dagat at sinkarigatan kang kabitulan, magiging banayag sangkot sa moderado ang pagbukol. Temperatura pigula umapoon, 26 sagkot, 33 grado, sentigrado. At sinunod daw ay nagtirang sa bagong alas 18 ng pagkaga at matulog pa dyan na alas 6 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.37 ng pagkaga. Inisunod din ay mga na reporting live.
0: Sir Melvin, ini pong bagyong papalosan ngayon. Hindi naman po yung makakapit na ginisabi ko. Ano naman, bagyong papalosan ngayon. Hindi naman

Kailanta, pinaligtas na naman kita ni Bagyong si Esther. Tanda 7 minutos na makalisa na lasingko din pagkagangunya sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Nag-agrangay na ang mga koridor ng STL digdi sa probinsya Canalbayan in huliman sa ababang komisyon na sendang nako kwa 4%. Sigon sa informasyon na nakabot sa Oragono, sa kakarisibisyon na ni 6% ang mga koridor. Mantang 5% man kuniguanin patama. Magigirundo man na nagkaiguanin pagbabago sa manyamiento kan operasyon kan STL digdi sa Albay. Asinde komisyon nagkapira sa nagsalida na bagong operator kan STL sa probinsya.

0: 38 minutos na makalisan alas 5 ng pagkaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lahat lokal pinatunayan kan Department of Education o DepEd Bicol asiman kan Bureau kan Bicol Bulkan ang pagkasarop sa sports bako sa naan atlita kundi pati ang mga eskolahan. Sigun kay DepEd Spokesperson Mayflor Umamil nagtaonin na ninuhuli sa mainit na pagresibir kan delegasyon kan Bicol Region sa katatapos pasanang palarong pamasa 2026. Nagwala sinin mga proyekto sa ahinsya na sa Bayugan Central School ng Special Education Center. Pinagkakarkulong maabot sa 4.1 ang kantel kan mga politong ginibo kay Bana and Manubo Inspired Learning and Wellness Hub. More mural painting activities sa vegetable garden asiman eco-walk bridge sa waste management facilities. Renovation kan mga comfort room poultry farming facilities sharing man and Buyugan holistic education and beginners sports park asin na nature and environment Noriesa Earth Project. Ipinaliwanag pa ni Ms. Umamil na sinda nagtutubod na dakulan may tatamang kini para sa karahayan kan na eskwelahan at ginibong billeting station kan delegasyon hali sa Bicol Region. Oy Marinaga man tabi sa kuyang ka-amiga, good morning tabi kay Mercy sa asinan sa kuyang kapamilya, good morning kay Mercy Magallanes, kay Margie Magallanes Manyago. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal maigot na pipatutukan ni Mayor Ray Bragais kan siyudad din tabako ang mga evacuation center sa nasabi ng siyudad. Inalaging payag ni Mayor Ray Bragais sa gindibong pakikipag-ulay kan Oragonusa. Kayang sinabi na kamabutan kan nasabi ng pagbomonitor iyon naman siguro naligtas ang mga evacuation na kaysa sa evacuation center mantang nagkakaigwanin mainit na kamugtakan kan panahon. Sinabi pa ni Bragais na nagtaon naman siya kimagakani kong direktiba sa nagkaperang stakeholders. Nabantayan na sintutukan ng maray ang mga evacuation sa siyudad kan tama ako na konsayna pero sa mga local government unit ng Gisalbay na may pinakadakol na evakuisa garakan padagos sa pag-alboroto kan Bulkan. 40 minutos na makalisan alas 5 din pagkagang unyan sa ultimong detalis kan mga balita sa lado lokal padagos sa makakaresibin ng ayuda ang mga syudad ng Gisa Bicol Region sa baykan local government support fund. Inilaging pag ni Mayor Francis Zamora alkalde kan syudad din San Juan asin ang presidente kan League of Cities of the Philippines sayang sinabi na pinagagada niya kaya magkakanigong project proposal ang gabos sa mga assets sa mayors magsumitira sa iyang opisina tanganing may paabot man niya sa opisina kan DBA masin matawan kaya magkakanigong pundo. Sinabi pa ka nasabi ng opisyal na pinagtawa niya kaya magkakanigong abiso ang mga local chief executive or mga mayor sa makikwanin mga proyekto para sa sendang mga edukasyon, agrikultura asin iba pa. Yan mga tugangan katalipunan detalyes kan mga balita sa lado lokal ang detalyes po kan mga balita sa lado nasyonal pakailis sinana po ay.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano 90.7.

0: 7.7 Rádio Uragu.
1: 41 minutos sa mong makalisa na alas 5 ng pagkagangunyan sa detalyes na kan mga bareta sa lado nasyonal.
0: Uragon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: Ngunyan sa detalyes na kan mga bareta sa lado lokal na ipinaporma ni Sen. Doreen Ligada si Secretary John Vic Limulyo kan Department of Interior and Local Government. Matapos sa ulungon kanya, nagkapit ang senador na maglaog sa Session Hall, darakan ginibong pagdangog kan committee ang kan Senate Blue Ribbon Committee sa controversial na flood control anomalies. Sa iyang payag inapot ni Ligarda kung ano ang pinagigibo ni Rimolya sa lider sa opisina kan Senado mantang sindad ay nakakiaram sa trabaho kan DILG Secretary. Sa madaling taramo din nakaporma ang Secretary kan Department of Interior and Local Government matapos sa barahunin ni Senadora Doreen Ligarda. Nagigarumdo mo na nakarisibi subuting informasyon o nakarisibi subuting abiso si Secretary Rimolya kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na depiling laugan ang Senado kaso maalaga dahil naginibo si Rimolya hanggang sa bakantihon ang nasabi ng lugar. Maraming na kamantabi, Kimanin Nelson, ang Kimanin Magi, Magaluna, Kanbalina, Diragalbay. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado na sa ibinunyag kan 18 marine na nagpabistong kan 18 persona dati mga miyembro kan Philippine Marines na nagatod si Danin Malimalit ang kwarta sa prominente ang opisyal kan gobyerno particularmente si Presidente Bongbong Marcos, Senador Vicente Soto III, Senador Erwin Tulfo at mamayang Liberal Party Representative Laila De Lima, dating Active Chair Party Less Representative Franz Castro base sa Joint Affidavit na pinagsumitir kan 18 dating marino sindamis mong nagatod kan kwarta sana sindan mga bagman ni dating Acobicol Party Less Representative Sal Dico as in sindan mismo nagdi-deliver kan bilyong mga kwarta sa mga nakikbak sa flood control. Ipinaliwanag pa ka nasabi ng 18 marine na kaya nilang panindugan ang sindang mga naging akusasyon kontra sa presidente kasama niya nakaper pang miyembro kan Senado. Ebong narado na alos wag irinit man ang talinga ni Manay Laila De Lima na saro-subot na pangyayari o saro-subot na pangraratak sa iya. Siyempre, di ka man maako, ang salaminting piga ako man sa nanidilima na nakikwasyan siya ni relasyon kay Joneh. Sabi nga ni, pangangaipo kang sarong babayo. Kung nagwa ka kang kinagbabagabagang pierno, tinukawan mo, tapos ang problema mo, di ka palaging kontrobersyal. Gani ka man sa kanso karabaw na pigdo. Ano ang apod kang karabaw sa pigka kaagan magandig di kita tak? O, pero ba ka na pigagamit magano sa piginit magang baga tao? Sa ano digda, no? Kaganyang yang day mawara. Warantay 5 minutos sa makalisa nila 5 din paggaga pinagburgar ka nagkapilang tawa ang nakad mga dating miyembro kan Philippine Marines na nakikipag-olay si dating Speaker Martin Romales si Senador Antonio Trillanes sa mga ICC investigators sa inilagay ang pagkan 18 marine matapos sa magdisigo ang mga ini sa gilibong pagdangog kan Senate Blue Ribbon Kasudma na pinanginutan mismo ni Subkita Chairman na Senador Rodancho Marcoleta si kung sa naging pahig ka nasabi ng mga 18 marine personally nang nailing ang nasabi ng mga personal ni Julita Pigatulan ni ining kwarta hali sa idang bosa na si dating Congressman Sal Dico. Ipinaliwanag pa kang 18 marine na personal nilang nailinga kasi nakipagulay si Trillanes sa Sirman Kia. Si Trillanes sa Sirman si Romali sa mga tawan kan ICC ka nakaging bura Desyembre 2023. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal ay binunyag kan 18 marine na nagpabisong ex-marine sa na may mga naligaw sa inda para sa naday magtestigo manunungod sa pinagsasabing controversial na proyekto manunungod sa control o sa flood control. Inilaging pagkanasabi ng 18 marine sa sigon sa informasyon nagnagibunin magkakanig kung pagi si dating PMP Chief Nicolas Torre na makaurun siya naday na magtestigo sa pagdangog kan Senado. Hoy, maray na kamantabi kinang Puying Magallan, Magallanes.

0: Orto mong detalye kan mga balita sa Radyo Nasyonal na nagpalyar ang Pilipinas sa mga kuanan permanent seat sa United Nations Security Council matapos sa manmanggan ang Kazakhstan sa eleksyon sa Gidibo sa Asia Pacific Region. Nagmamabot man kutana ang Pilipinas na makuha na sabi ng posisyon sa Ginibong United Nations General Assembly na alagad na kuainikan ka Kyrgyzstan sa score na 142 na boto laban sa Pilipinas sa Iguasanaki 49. Kasunod kay ni sinabi ni o kasabay kay ni sinabi man ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na nagpapasalaman man siya din uli maski por paano igwa man kinagtiwala sa Pilipinas. Siyempre po, tatakot siya sa pandok ni Marcos. Pagtakot siya mga tugang sa pandok ni Auntie Clara na gari ng mga tugang ginurumos na kalsun na.
1: Barretang Sports.
0: 48 minutos na makalisa nila 5 din pagkagangunya sa ultimong liaw sa detalisman kan mga barita sa lado national international. Nagtugot na ni Israel sa Manan Isbura na liwat na makaigwanin si Spire o Tigil Putukan sa ibong kanna pagbalgar sa naturang kasunduan. Ang bagong kasunduan na nangyari sa pagpapasa-enter ka ni Estados Unidos asin mo ng mga asin mo na nagkapira pang nasyon. Ayon sa informasyon na kasunduan Israel sa Manan Libanon na makaigwan muna ni Tigil Putukan na lagad igwa sila kipagpresentar ng mga kondisyon. Parenta ay 8 minutos na makalisa ng alas 5 din pagkagangunyan sa detalisman kan barita sa lado ng Karawang.
1: Buhagon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Dahil pinapunto si Brownlee ang mga players kan TNT sa lang-inot na laban kasod mas ako sa 50th season kan Commissioner's Cup Final sa Smart Araneta Coliseum. Nagtapos ang kawat sa score na 102-101-100. Sa pagpunpo sa nakankawat, nagpailig na ng TY si Brownlee as in determinado ni Sinda o determinado siya na makukuha ninda ang inot na kapangganaan sa Best of 7 kan GPBA Commissioner's Cup.
1: Buhagon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Unyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal dahil nakaporma si The Sharon Coneta. Teresa Aquino si Manny Barting Harty Bangilisa kan Mailinga kan mga supporters kanyang mga alahas sa surusulot ni Gretchen Barreto. Sigun sa impormasyon, dakulang kantidad ang nagsasabi ng mga alahas na sulot ni Chris Aquino na pinagsasabing pinagtipo na ni asin ipigbakal o binakal. Kan sa yung party na si Boy Cojanco. Sinabi pa sa impormasyon na mismong si Tony Boy Cuanco nagsulot ka na sabi ng mga alahas si Gretchen Barreto. Sinabi pa sa impormasyon na maabot sa kukunan mga jewelries ni ang mga jewelries ni Gretchen Barreto anday nagad madetermine ang kantilad ni Julio Masalang kawo na kantilad kay ni sigon sa impormasyon ng mga propriedades o mga alahas si Sharon Coneta. Ano minabot sa nasa 770 million alagad pang tulo naman si Arte Bangalista na igwa ki 600 million hanggang simantang si Chris Aquino ano binabot man sa 440 million na sinagong sa impormasyon maabot sa 1.2 billion ang kantidad kan mga alahas sa susulot ni Gretchen Barreto. Ayan sa kuyang kapamilya, good morning kay Jonathan Marino. Joe, good morning, Noya. Yan mga tugong ang katelepunan, detalyes kan mga pagbabarita. Ang unyan pong aldaw ng Biyernes, pizza 2 o pizza 5 kan bulan na Hunyo 2020-26. Sa liwat po, sa ngarang kan mga nakasabay nito sa programa sa pagbabarita ang pag-asa Legazpi. Si Manoy Alan na si Manoy Andy Marigalejo. Sa lado technical, si Manoy Ryan Salcedo. Duman sa tower, si Manoy Jules Valderam. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon, day bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Urago!
3: Basta Bicolano! Urago!
0: Happy weekend sa inyo ka, boss!
4: Basta Bicolano! Urago!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Tatay, anong pangalan mo?
8: Desiderio.
7: Natanang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
8: May natutulungan pa yun po. May dagang ko natutulong.
7: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
8: Yun lang.
7: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
8: Sa puso.
7: Sa ano pa?
8: Sa baga. So, sa kidney ko.
7: Oo, narahay ka po digdig?
8: Yun po. Narahay ako.
9: Ang main Sinulungan Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang main Sinulungan Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang main Sinulungan Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
11: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
12: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Nina Rosal at ng Nins Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman mo na ba ang kagalingang dala ng Nins Kape?
13: Ito si Ariel Dayo, taga Manuyo, Pilar, Sursurun. Tagal na po ako na hindi nagakademi. Ngayon, nung malaman ko na may Nins Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaduin ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Nins Kape.
11: Nins Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Nins Wellness Center.
14: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
15: Lapel Rogosa po.
14: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
15: Follow-up check-up po sa cyst.
14: Wala na pag gano'n yung kalaki?
15: Ganito po siya malaki dati.
14: Parang apple?
15: Apple.
14: Ngayon, ano na lang?
15: Parang ano lang? Dito, parang ganito na rin.
14: Jolet, anong ininom mo?
15: Yung Guya Manus po, yung Fur Lungs.
14: May booster ka?
15: Opo.
14: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
15: Oo, hindi na katulad ng dati na parang malati yung boses ko. Tapos
14: malati
15: na masakit ko na nasalitan ko.
14: Ngayon, hindi na. Okay,
11: balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottle juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix?
12: ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Minz Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
16: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
12: Marami na rin ang nagpapatutuo.
17: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
12: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
16: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
12: Minz F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Minz F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Minz Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Minz Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan dito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Minz Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-sumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliin magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic containers sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
18: Totoo na. Ako po si Yo. Ako nakatira sa Tagas Daragaan Bayan. Natry ko yung Minz Coffee bago ako uminom ng Minz Cafe. Namamanila aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamati ay nawala na.
12: Dahi na magpahuri. Try mo na ang Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa kabus ng branches kang Minz Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Minz Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan. Sanhin ang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Minz Wellness Detoxification Program.
11: program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain, o supplement, o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Means Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Means Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Means Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santo Street, Barangay Pulburista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Means Wellness ay nandyan po sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifusque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga Pulangi, ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Means Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
4: Basta Bicolano, Oragon!
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: put their knee.
1: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Time check. 6 minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez. Sa programang Uragon. Bullseye.

0: Sige, maray na agatabi na naman sa Sendoga Boss. Biyernes kita, petsa 5 na sa bulan kan June 2026. Ah, Biyernes, Sabado, Domingo, tatlong tulog na lang ano. Ngunyan na Biyernes, agang Sabado, tapos Domingo. Pagkatapos, ayan, Lunes na. Balik eskwela na sa mga estudyante, medyo yan, magtataga amay na naman kamong marata. At siyempre, anlaog sa eskwela, amay ning pagkaagat, ang aring day magkahururi. Para practice na sumanga chikiting sa pagkuyana, pamataw na ning amay. At siyempre, baad ko na sanay na nagbarbakasyon palamaw-lamaw sa pagmata. Manibago na naman sa pagmata sa pagbaralikan sa eskwela next week. Kaya medyo ihanda na ang sadiri, pirming amay ang mata na naman. Okay? Maray na aga, Sendo Gabo, Sinipan, Sendong Lingkod, Manuelito Sanchez at your service! Friday! And ano na yung mga barita at na naman digdiyo, inda masamu ko na ang barita at tangon yan ano? Ang sulaminting konsuelo ko na sana sa mga panahon na ini na maaling-aling kita, malinga-linga kita kan mga issue dyan sa nasyonal, sa Senado, lalo na ining kawat sa NBA. Sabi ko nga ni, dyan sa naglalaban ngunyan sa NBA Finals, pariyo ko iyan paboritong team. Kaya niya ako, kung si Sean Mangana, okay man. Kung si Sean Madaw, okay man. Matitindian mga, pero ang magayon ngayon sa NBA, tas yung mga baguhan na talaga. Kuya na, kung baga, digdi mo marri sa mga tugang na na-overtake na sa mga luma ng mga kuya na, ano nga po dila kayan, Kuya Ryan, mga Batikano ng player sa NBA. Madalion ang pacing sa NBA, ini ang mga next generation na mga NBA players. Si LeBron James, nakalaog man ugaring sa semifinals sa Lakers, pero dahil man nag-agwanta na sweep sinda, di ba? Na sweep kan ano to, so naka-sweep senda OKC yan. And puwera ka yan mga tugang, mga baguna. So duman man sa sarong team sa Cavalier si Michelle Don, ano ni Donovan ba yun? Si Michelle sa ito, so sa Cavalier si si lingaw ako na nasa puro kandila. O ito, haloy naman ito sa NBA dahil man nakaagwanta sa Cavalier. So, team ni, ano ni, Kevin Durant dahil man nagagwanta. Basta sumay mga kuya na, mga dating player, maski sa Nuggets nga ni ano ni Jokic, saka ni Murray, ano, dahil man nagagwanta. Maging sa Timberwolves, seto so star player kan kuen nga ni Timberwolves si Daan, dai man nagagwanta. Basta puro mga maski nga den okay si nasalin nasalidan tulos ano si SGA kan mga baguhan ngunyan, ayan ang ako na believe ako duman sa bagong player mga tugang na Pil-Am si Darrell Harper, ano pangarang kani ni Harper, pero ming nalilingawan ko ang pangarang Darrell Harper, ano, matindi rookie pa sana pero matindi ang mga birada ano. Ay, alat mo na, mabaritaan na palang kita. Sige, sa tuyang platika, mabaritaan na palang kita. naamay man ang barita ta. I-restorya pa nga ni kita sa NBA. Sa aga ang game 2, kaya sa aga, mahiling-hiling naman kita kayo. Pwera ka yan, pagkatapos,
1: Dylan,
0: yan, si Dylan Harper, yan. Yan ang kung nga niyan eh, pigahangaan ko, matindi niya ako, maurag talaga, no. Kaya medyo yan. Sa kuyan man, duman man sa New York Knicks, ang bibiliban ko man, ini man si Jalen Brunson. Ta medyo sadit sa na, pero gari na ulo-ulo dyan sa basketball court. Maski tulo-tulo na nagbabantay, nakakalusot pa, nakashoot pa nga. Ayan, natindi niya akong player man ini, matindi man ano. Kaya nakakunsiluan kita. Pero sa ibong nalado mga tugang, Diyos ko, grabe ang samok, nagparasamok sana. Dati nang masamok, ligi sinandagdag kang samok sa Senado. Ano? O ngunyan, da ito na maaraman, ta, ang sabi man ni Alan Peter Cayetano, siya pa ang Senate President, and da iman nga nangyaring pagsalida sa mga posisyon dyan, committee ba sa Senado, ini matapos mga tugang na mag-balyo na si Chis Escudero sa ibang sa ibong binayaan na sinda dyan sa minority ni Alan Peter Cayetano. Kaya ni style ngon yan, APC Black saka Sherwin Black. Yan. So ngon yan, kundi ang riparo ko digdi mga tugang sa aral daw tang pag-ruskay kan mga bareta saka mga comment. Ang nangyari sa sumada sa kuya mga tugang kung titiritimbangon ta ini yung grupo ni Cayetano sa kaining bagong grupo niya na pinamamayuan ni Senator Sherwin Gatchalian, mas dakul mga tugang ang nagsusuporta digdi sa kuyan kay Gatchalian Black kumpara kay Cayetano na puro kontra, puro batikos, puro tuyaw, ha? Saka puro kapalpakan. Nata daw yan, ano? Matindi man talaga si Cayetano. Pinakahuring niya na nag-iiwal si Alan Peter Cayetano saka si NBI Director Matibag. Tapig challenge mga tugang ni Cayetano si Matibag. Ikaman niya Matibag, puro ka man niya dyan daldal ka man. Ha? Kamu ngaya sa NBI, may ligo niya kamu magpara digding ngaya sa Senado, maski di man niya kamu ng imbitasyon, sabi baga. O, kaya ikang ngaya, pag-iimbitaran mi nga ikang Matibag, mag-apirsir ka ngaya sa Blue Ribbon. O, may kinaraman dahil ni mga tugang duman, sabi ni Matibag, na may mga pigsuhulan, nintig 5 million kada saro. Tangarig mag-testifies na bilang bagman ni Kung Saldi, ito pong mga Marines, nailing mo na yan. Kaya yan, lalong nagiging sabi nga ni Kayan hararom ang mga issue lugod. Ano? Bata nagkantsawa na sudwa. Sabi ni Alan Peter Cayetano, puro ka man ngayang Matibag daldal ngayang kung ano-ano, bako ka man ngayang Marites. O, gustong sabihin, bako ka man ngayang chismusong tao. Oh, padarangog na, sinimbag man ni Matibag, pinatulan man, sabi man ni Matibag, ay sus Mariusip, ako ngayon bako man talaga ngayon akong Marites. Ang aram ko ngayon dyan, igong ngayon akong aram dyan, nagari ngayon Pitra. Si Peter, kaya ginibong Pitra. Ay inda kita, nakangingirit minsan na maka urag-urag minsan, ano? Pagpara riparuntan mga barita. Oh, anyway, gulpian mga gulpingo niya nagruluwas na espekulasyon, lalong-lalo na sugary oraman da itong kamugtaki. Hearing kan suudma. Duman sa Blue Ribbon ni Pia Cayetano, tasinda mas pipiraman sa nangyasinda. Pati nga kay Ribaninda, dahil na nag-atindir. Kasa kawara man nga itong saysay, tawara man nga itong kumbaga record, minutes, kan proceedings, tabako naman nga sindaan official nga dyan. O kaya apura ka itong sabi da iman kamugtaking hearing kasuod ma na pigasabing Blue Ribbon Committee man na pinamamayuan ni Pia Cayetano na nagdrama-drama na naman kasuod ma kay ba si Robin Hoodas, ay Robin Hoodas, Robin Hood Padilla, na inipo mga tugang, so hearing sa Lunes. O ito ang magayon sa Lunes abangan, Kuya Ryan. Ta si Erwin Tulpo, yun na po bagaan pig-designar na chairman sa Blue Ribbon. So nag-schedule man sa Lunes and imbitado gararay so Marine 18 at saka si Matibag at saka sa pa ito Basta yan, tangaring ngayon magkaigwaning face-to-face talagang kumprontasyon, yan ang magayon. Tangaring mailing mo mismo dyan, so nag-aakusar, saka supiga-aakusar. Yan, dyan mo mailing ang talagang fight. O, pero itong kaso, udma, duman sa gari wala mang kamugtaking aning hearing, pati si Marculita, matatanggal pa so piluka sa kauyaman, nagparakagaw-kagaw sa payo na panlingaw na gayon, na naka hairpin lang so piluka. Inda kita. Mga kangingirit na minsan, ano? Iuyaman na, gari namin ni Marculita, ano yung hearing tangini, kita-kita, masinabagunig, ano, kita, nagrulokuan, nakamalisya man. So, daing kamugtaki na itong hearing na ito kasudma, kaya ang pigaabangan, inipong hearing sa Blue Ribbon na pinamamayuan ni Erwin Tulpo sa Lunes. Tama gayon ngayon, tapig imbitara na databi sa duwang lado, tangarig, kumbaga, yan ang magayon, hampangan, face to face, Ika, Marin, ano ka, sisay ka. Ano ang sa imong payag? Sige daw, tarama na digdi. Nangaya si Arog Kaini, nag-receiving malitang kwarta, pighatod me, pig-deliver me, etc. Sige, dyan ka. Uni, pasimbagon ta. Ika, tapiga ako sarang ka kaini yung soldados na ini. Anong masasabi mo? Pig-deliver na sa imo so Arog Kaining kwarta, Arog Kaini. Anong simbag mo? Sige, simbag. Pay! Di... May maurag ta, insigida, may simbag, kumprontasyon talaga. O, yan ang magayon. Pero kung susarong lado sa nanadadangog, susaibong wara, puro imahinasyon, puro duda, wara mangyari dyan tabi.
2: Buena Mano Barreta Headline.
0: Kulpi pati ang nag-apot ngunyan, ha, inada si Boy Dila, da inada na hiling. Si Senator Joel Villanueva, pirmi na daang missing, haloy-haloy na. Oya mo na sa tuyang Buena Mano Barreta, headline sa lado lokal, Aleco anda na para sa pagbubukas kan classes sa Lunes. Tabaco City District Jail, pinakaenot na jail facility na naging PhilHealth yakap accredited. Barreta National, IBP, Integrated Bar of the Philippines, tinawan doon na balido ang sesyon kan Senado ka nakalihis na Hunyo 3. Sa Barreta International, 21 katao man ang nagadaan sa nagyaring kasulo sa Sarong Hotel daman sa New Delhi sa India. Yan ang headline kay mga Barreta.
2: Buena Mano Barreta! Mga Barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedong magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Relax lang ka mo dyan, mentras na nagpapamahaw, nagkakapi-kapi. Uya, ang mga nagkakalakagang mga bareta. Enotunta sa lado lokal, inasigurar kanal by electric cooperative na magiging maayos, ligtas, asin padagos. Sigurado ka mo kayo ni Tabi Aliko, ba't kung napapasakuan ka mo, nabibigla ka mo digdi. Padagos-dagos databi ang supply kan kuryente sa albahay, katagod kan formal na pagbubukas kan klase sa Lunes gani, Hunyo 8. Sinabi kan tagapagtaram kan Aleco Ans Galero na nainot na nagkundukta ang kooperatiba rin serye ng mga inspection as in pag-reparos sa sendang mga pasilidad sa eraram kan programang Warriors of Light in Action. Bilang parte na yan sa paganda sa pagbabalik eskwela. Kasabay sa mga isinagibong lockdown, yon pagriparo sa mga metro, pagmonitor kan mga transformer, pag-inspection kan service drop wire, as iniba pang pagripaso sa mga electrical system sa mga eskwelahan. Tangarig na masiguro ang ligtas istable as in malalauman na daing putol-putol brown out na supply kan kuryente. Talaga? Paano kung magtugdo na naman ang bayong? Takay tubaga, iyan ang naging rason kan Aleco na tada biglang brown out, pabribiglang brown out, putol, bigay, palsok na naman, balik na naman, palsok na naman, balik na naman, palsok na naman, balik na naman, palsok na naman. Iyo po na kaya ta nagtutugdo ang bayong, nailing mo ng rason. Jesus Maria. Segon pa kay Galero kan aliko, unlock dang katakod kan kamautan kan aliko na mali kaya na nanuman ang mga problema sa supply kan kuryente na pwede dang makapektar sa mga aktibidad sa mga eskwelahan asin mismong kalidad kan pagklase kan mga estudyantes. Mientras tanto, abe daw, pasadanta muna ang barabaktot na report. Sabangita ki Your Honor, nagpapadagos ang DTI sa pagmonitor kan mga barakalon duman sa Kamsur. Aramon ta daw kung may pagbabago sa presyo o dati lang. Your Honor, pasok!
2: Uragon Live Report!
3: Nagpapadagos ang DTI sa pagmonitor kan pamarakalon sa Camarines Sur. Inyan pinangayag ni Provincial Director Jay Ablan kanasang bito probinsya sa endang pinagpapadagos ang pagmamonitor sa mga commodity na sakop kan DTI, arubakan school supply, puting asukar, asin iba pa na kunsain aminado ang nasang bit na persona na nakakapira DTI ang taraasan man talaga ng presyo. Alagad, yaw man giraray ang SRP na pinagpapasunod kana DTI. Inyan pahayag ang nasang bit na director o provincial director na si Jay Ablan kan DTI. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugang si Joy Boy Sarsia, basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report. Buena Mado Palareta, mga paretang lugar, local news.
0: Balik kita sa mga nagkakalagag ang bareta lokal. Thank you very much, Your Honor, Manoy Joey. Sa iba pang bareta, ipig orgulyo kang Tabaco City District Jail ang pagiging pinakaenot ninda na jail facility na naging PhilHealth Yakap Accredited Medical Clinic. Para yan sa mga PDL, bakuso na sa bilog na Rion Bicol, kundi maging sa bilog na Pilipinas. Segundigdi kay Jail Superintendent Freddy Caballero, ang Jail Warden kan Tabaco District Jail ipiglunsara na sa bit na programa kan September nakalis na taon. Sa paagian kan partnership kan BGMP Region, asin man kan PhilHealth Regional Office na may katuyuhan, iyon na makapagtaonin healthcare services sa mga PDLs, kasabay ng medical consultations, medication, asin diagnostic procedures. Sinabi ni Caballero na napili ang Tabaco District Jail bilang Yakap Accredited Clinic dahilan sa medical equipments kini lugar asin kapasidad para magtaonin siring na serbisyong pansalud. Dahilan man sa pagiging Yakap Clinic Accredited, ang pasilidad ang naging available man para sendang mga dependents. Nagtaoning onra sa Rion Bicol asin bilog na Pilipinas, ang duwang team hali sa Bicol Regional Science High School o BRH o kaya BRSHS. Matapos na makuha ang kampyonato asin pagpandua sa Rising Pioneers category kan Master Artificial Intelligence Robot Championship 2026. Naginibo naman sa Taiwan ngunya na Hunyo 2026 basa report kan Felta Multimedia Incorporated. Matrayumpong nakuha kan BRSHS Team A ang prestiyosong enot na puesto. Matapos mag-urog ang laban sa mga partisipante sa hali sa manlain-lain na mga nasyon. Piga kompuesto ang team ninda Marlo Alan Elorenco, Dave Senyora, asin Jojin Sambitan. Sa iraram yan kan guidance ni Coach Joseph Morco. Mientras tanto, gila naman ang panduang pwesto kan saropang team kan BRSHS na nagapailing ninhalangkaw na level nin tibay, innovation, maging na abilidad sa lado kan artificial intelligence siringman sa linya nin robotics. Sa iba pang mga bareta, pinag-uurgulyo mang Bicol University BU ang 40 nindang alumni na matrayumpong naipasaran katatapos na May 2026 Certified Public Accountant Licensure Examination o CPA. Kasabay kani ang Bicol University College of Business, Economic and Management ang may 76.92% na passing rate. Ada sabing eksaminasyon, Bicol University, guwamanin 80.49% passing rate para sa mga first-time examinees, as in man 63.64% na passing rate para man sa mga repeaters. Enot na pinag-anunsyo kan PRC o Philippine Regulation Commission, nagikan sa 9,746 na nag-take kan exam, maabot sa 3,004 ang nakapasar as iniguanin 30.83% na passing rate. Padagos, an effusive eruption o pagdalusdos kan lava sa bunganga kan bulkan mayon sa pang ikasyento 50 na. Ay, halawig ng maray talaga, Kuya Ryan, ano? 150 divided by 30, di pirang bulan na yan, Kuya Ray. Limang bulan na, ano? 30, ah? Divide, 150 divided by 30 equals 5. O, gustong sabihin, limang bulan na. Grabe, ano? Makabangang taon ang bulkan mayon araw kayo, hindi, nagbabago ka. Halawig ng panahon. Base sa speed up camera footage na nakuha alas 4:42 ni umaga umagaw na makasudma. O yun yung sabi, sabi kong bigla mula nag ano ni nag nailing ko na nag putok na may nagtalsik na mga maitom na abu, grayish kwan smoke sa itaas, tapos nasabayan pa nga ni may nag-agi man na jet na nagkurit diyan sa kalangitan, kaya magayon ko ta picturean ito. Ako hindi ako nagpicture ta niya ako, sayang nagamotor ako eh, sa alangan man.
2: Buena Mado Barreta, makaparetang lugar, local news.
0: Kaya base po da sa speed up camera footage na ako alas 4:42 nin aga kasudma na obserbaran ang pagdarusdos kan lava sa kapag bilog-bilog kan collapse fed pyroclastic density current sa Uson diyan sa may Misigali. Kasabay kani Padagos man na nagatod ang aktibidad kan bulkan in mga pagbabagang lava flow, mga nagbabaga man na pyroclastic o mga volcanic materials. Iyan ang pigapod na PDC o Uson as in pagrumpag kan mga gapuali sa itaas na parte kan bulkan. Sa presente, mantinido pa na nakabandera ang alert level 3 sa Mount Mayon, ang bot sabihon maigwanin existido ng alangkaw na level nin pag-alboruto as in posibilidad nin dagdag pang peligrong aktibidad kan bulkan. Time check! Alas 6:30 na nin pagkaaga, ultimo tambareta sa lokal, nakatalaan man na matawa na nin kabuhayan ang 10 Tabakenyo sa pagikan Pajak Ascenso Program. Ini po atod sendo kada ko Bicol Party List kung sa intatawanan sindanin mga food cart sa ka-initial na kapital para senda man na pag-renegosyo. Katakod kanina sagibunin coordination meeting ang mga representante kada ko Bicol sa ka-Tabaco City Mayor Ray Burgais. Tangaring na pag-ulayan ang mga pagganda para seminar training as in man distribution sa mga food cart sa mga beneficiaryo. Segon kay Mayor Bragais, ginibo ang seminar sa ka-skills training sa maabot na June 16, mantang nakatalaan man ang pananaon in food cart sa July 3. Apwera sa food cart, makakaresibi man in dagdag na kapital ang mga beneficiaryo kini, tangarig matabangan sa pagpuon as in pagpatalubo kan sendang kabuhayan.
2: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon.
0: Tignan na kita sa bareta nasyonal. Amin daw, nilingon tamo na ta, baka kung karibukan na sa Senado na naman inipirmi, ano? Mawiyo man ang gano. O yan na, itinawan doon kan grupo kan mga abogado, hindi pong Integrated Bar of the Philippines na legal as in valido. Ani sinagibong sesyon kan Senado kan nakalis na petsa 3 ngunya na bulan. Kasunod dyan kan mga nagapot sa validity kainis sa pagkakaiguanin quorum. Iyo ba gayon subig di diskusyon na ta nga yata gusto mo nga sabihon ang 12, iyo na ngayon ngunyan ang bagong patakaran na dapat na 13. O yan, ang mga abogado na ini, IBP ang nagpapaliwanag. Sa sarong statement, sinabi po kan Integrated Bar of the Philippines na nakabase sa sinang posisyon na sa desisyon kan Korte Suprema sa kaso na Abilino versus Cuenco kan 1949. Segon sa nasambit ng grupo kan mga abogado sa Pilipinas, ang gabos na naging aksyon, resolusyon, asindisyon na ginibo sa sesyon kasabay sa pagkapili kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate Pro President Pro Tempore asin pagbugtak ni mga bagong mga chairman sa komitiba ang konsideradong official asin legal. Tsaka, maribok pa si Alan Peter Cayetano kayan. At siyang kayan, magkagaw-kagaw na naman sa payo si China Tour Marculeta. Ba't magtagilid ang wig sa payo, Sos Marius? Kaya ganun siya, kan abogado na si Attorney Libby Baligod o inan abogado mong kan Marines. Tell it to the Marines. Na nagre-representar sa 18 mga dating miyembro da ini kan Philippine Marines na masumiter sindan ng panibagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee na mas kompleto sa kamas detalyado. Nagpartisipar si Baligod sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee na pigpanginota ni Cayetano. Ah, ni Pia. Bidaw, ta sabi nga ni Ken, dahil mandang kwan ini, visa, dahil manda yan. Ah. Na pinanginutan nga ni Pia Cayetano, kadagod kan subot anomalya sa flood control. Sigun kay Baligod, may pirang dating miyembro subot kan militar na pinapirma kan NBI sa sina mga affidavit na daipa niya na re-repasso. Abangan sa Lunes, at face-off yan sa Lunes.
2: Buena Malo Barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa ibang barreta, ilabyog ta sa ibang nasyon sa kinabahan, dai mababa sa 21 katao, kasabay digdi ang 12 mga dayuhan, ang sinasabing binawian ng buhay matapos na mag-siklab, kaya mangyari ang sarong dakulang kasulo sa sarong hotel duman sa Malviya Nagar, South Delhi sa India, kan Miyerkules. Segon sa mga awtoridad, iniansaro sa pinakamalalang insidente nin kasulo sa mismong capital, New Delhi, duman sa India, since 2022. Napagarama na nagpunan kalayo bago man mag-alas 9 nin aga sa apat na eskalon na building. Ang suspetsya kan mga fire o kaya arson investigator duman sa India na nagikan ini sa sarong restaurant sa ground floor kan nasambit ng edifisyo.
2: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sports balita, naging makasaysayan ang panggana kan Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Kasunod din kan panggana ninda kontra man sa World Number 11 na Italy 17-13 sa kawat na ginibo naman sa Warsaw, Poland. Nangenot sa kapangganahan kan Gilas Women si Camille Clarin na nag-record nin 8 puntos, 2 rebound, mientras may 4 man na puntos sin 2 rebounds si Afriel Bernardino.

0: buena mano, Barreta, Barreta Artista.
1: Negrigitan sa chikatang unya na pagkaaga, official na pig-anunsyar kan Miss Grand International Organization ang pagbubukas kan application, o bukas na da for application sa mga mga kandidata dyan, gusto maging salidigdi sa pag-arayunan. Ini po dapat sa sendang ikaduang season sa MGI All-Stars, ang global pageant na tampok ang mga dating kabali sa iba-ibang international beauty competition. Sigon sa MGI, mapuon ang application sa aga June 6, 8 p.m. Asin man obeto kan kompetisyon na liwatawanan in pagkakataon ang mga seasoned pageant veterans nagikan sa iba-ibang nasyon. Ang MGI All-Stars bukas sa mga kababaihan na may edad 20 anyos sagod 40 anyos. Asin

0: Edad, barangay, mga LGU, as in iba pa, na gibuhon, gigibon nindang Missile Rubella Supplemental Immunization Activity, ngunyan pong maabot na bulan ng Agosto. Segon kay Madam Christine Therese Nolial, Program Manager sa National Immunization Program kan DOH Region 5, ang suporta kan mga iba-ibang sektor ang dakulang maray na bagay. Tangaring da maabot kan riyon ang immunization rate target na 95%. Nayo po daan magiging dalan para magkaiguanin herd immunity sa bilog na riyon. Sinabi pa ni Nolial ang MRSIA sa region Bicol region ang ginibos sa mga maabot na okay gigibon sa August 10. Sagot 28 ngunya na taon sa manibaibang lugar sa bilog na Kabikulan. O sige na, yan na tabi. Mga tugang, mga kaurago naman sa tuyang mga tampok na bareta amay na pagkaaga ngunya na Friday. Nagpanday kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silada sa pangalan po ni SM Rod Perez. Partner ta sa lado technical, Kuya Ryan Salcedo. Sa tower, si Chip, Maloy Tupi Aydalia sa Mount Isarog, Rain Bartolo. Rain Bartolo, yun. Ako po ang sa inyo naging tagapagbareta, Maloy Lito Sanchez. Diyos mabalos, please stand by lang, magapalagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Karulo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Magsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi

2,000 mga pasahero sa buong Kabikunan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jenna D. Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jenna D. Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jenna D. Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jenna D. Ibalon Travel and Tours in Jenna D. Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: mababatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Jack, alas 6:45 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boy.
3: Sa Bikulado, Uragon.

0: Yan, yan, yan, yan. Hoy! Hoy! Now in the street there is violence. Hoy! Of work to be done. No place to hang out or washing. Talaga, maribok. No, we're gonna ride down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Anhapot ngunyan, Kuya Ryan, si Isay Daa an ma-preside sa impeachment trial. Arog kaning sitwasyon, given the present condition ngunyan kansinado, si Isay an ma-preside sa impeachment trial kay Vice President Inday Sara. Si Isay Ling Nindo, si Isay. Si Alan Peter Caetano, gari habo tabi magbaba sa pwesto, habo maghali. Diyan tamailing mga tugang kung an ugali ni Alan Peter Caetano may pagka kuyan, may pagka sugapa, may pagka swapang, may pagka anong apunta kayan, so paslo yun anak ko ang termino, paslo sa puder, sa posisyon, ha? Kaya nagkakariparo mga tugang si Alan Peter Caetano kan inipo nga ni daon pa sa House kan kongresista pa, so mga nangyari kay itong panahon na nagkaigwaman tabi ning kumbaga power grab, and nagkaigwa nga ni ning term sharing, gentleman's agreement, kaya minsan nababansagan lugod si Alan Peter Caetano na baka da chilingo. Ahay! Diyos ko day! O arong nga niyang kibaligo, ay baligod ki matibag. Kan NBI, sabi kaya baga ni Alan Peter Caetano, ay kaman niya matibag, puro ka man sa nangaya ka mo nga sa NBI, mailigo niya ka mo magpara magpara tuyo nga digdi, sige sa nangaya nindong pasiring nga digdi sa Senado, maski da man niya ka mo pigi-imbitaran. Imbitaran mi lugod nga ika, biyo pa, magpasiring ka nga digdi, mag-attender ka nga sa Blue Ribbon hearing. Ma, bako ka man ngayang Marites. Nata nga yata arog ka nga kayan. Kaya sabi man ni Matibag, pinatulan. So, patara mo ni Alan Peter Caetano. Ay, ako nga yan. Kung ikaw nga yung official na invitation, pero may nga akong maaparisir, di man yung problema yan. Bako nga yung migo nga ako dyan, aram, na ang kuyan nga yan, baka nga yung unyan nga yan, Pitra na siya. Pigpatamaan man si Peter, ginibong Pitra. Ay, inda kita. Ano daw gusto kong sabihin ni Director Melvin Matibag kan pag-apod niyang Pitra ki Caetano, ano? Out in the playground! Dahil daw ngayon, baka chilling yan, no? Ay, Diyos ko, sa kaigwaman, agad-baga talagang ugali pa lang si Senator Alan Peter Caetano. Yan nga ni ano, pagka paslo sa puder, na pag siya po yaon sa posisyon, gari so habo niya ng butasan, maski tapos na, maski dai na pwede, bako na siya. Dai niya maako sa sadiri niya na bako na siyang... kuyan, bako na siya nasa pwistungon yan. Warong kanso sa House, baga, na nagkaigwaning term sharing, kaya nagkaribok-ribok man kato sa Kamara. Taso, Lord B, agreement ni Lord Velasco na term sharing sa speakership, House Speaker, dahil niya pig-unra. Apisar na iyo to susendang agreement, kaya nga ni gentleman's agreement, kumbaga, digdi sa to sa Bicol, urulay lalaki. Bako man ngayon, urulay bakla. Kaya bangan palugod, gari lugod si Senator Alan Peter Caetano, a.k.a. Pinocchio, gari napapagdudaan lugod na baka ngayon bading si Peter Caetano. Ay inda kita. O kaya iyo yan, anhapot ngunyan tabi, si Sai an ma-preside sa Duterte impeachment trial. golpe ang nagsasabi na wala man ngayang by legal means si Sherwin ta siya na an kuyan bagong designadong ano ni acting Senate President. Sabi gin sister man ni Cayetano, ay dai. Ako ngaya an ma-preside because I am still the Senate President. Saka paano kita kay ni. Kaya kuyan niyan, ah, bako iyan bag karaw-karaw, dapat talaga ma-planchado iyan kung si Sait, aram mo na baka kun magkagulo naman, aram mo man sana si Cayetano, iba man talaga bag an dalagan nga ni kan utak ni. Dahil basta-basta tabi na sasabihan, ah, and maski pa nga ni arog katong duman sa house na sindan ni Lord Velasco na igwasindan ning urulay and kasunduan dai man pig kuyan piglingawan baga oh la digdi pa daw oh naigwa ng president kumbaga igwa nang nangyari na arog kayan ang sitwasyon na abo talaga magbutas sa pwesto pagka kuyan talaga swapang friend, your friend, for your life. Kaya iyan ang medyo matindi dyan tabi sa bagay na yan. Anyway, sabi ko nga ni mga tugang ta aros nakasentro digdingon yan inipong hearing sa Blue Ribbon. Golpe ang nagsasabi maging ang mga grupo na ni mga abogado, mga nasa akadim, mga dating senador, mga politiko, mga ano mo na, so mga nag-interpretar kan mga nangyari, nagtataoning opinion sa mga bagay-bagay na nangyari po digdingon niyan, lalong-lalo na ining issue sa lado nasyonal, an haros kuyan nagpapabor duman sa grupo kaininda Tito Soto, ini pong black mo niya ni Sherwin Gatsalian, kaya kumpara duman sa Alan Peter Cayetano Black. Na duman sa nangani ngayon sa pigkondukta nindang hearing na ito, kasuod ma, na ansabi, dahil man nga itong saysay, at bako ngayon ito, ano ni, daining basihan. Kaya ito ngayon, muro-muro sana itong hearing na ito, dahil man nga itong sustansya. Dahil man nga nga itong, maski on the record sa Senate, wala, dahil nga ni, dahil man ito pig-recognize na. Kaya ang mangyari, inipong digdi sa hearing sa Lunes na pamamayuhan na ni Senator Irwin Tulfo. Oh, sa kansaro pa digdi mga tugang at magayon digdi ta kasun ba nangyari inipong nangyari duman sa dating o bakong dati kundi inipo so congressman baga inipong si congressman Pipito Alvarez. Iyon yung biga sabi ko baga ano na kun ika mga tugang piga ako saran pigsa sautan ka na ika halimbawa ni particular an issue digde kaya suminugod inipong si Congressman Pipito Alvarez sa Senado kasudma ay ko ako nailing na video kayo na pinalaog na ni siya nagtaram siya na kakaulayong ko personal kong arog kayo di dyanan si arog kayo persona. Ini po si Congressman Pipito Alvarez nagpasiring diyan sa Senado kasudma. Ta sabi niya gusto ko ngayang iklarifikar and paimutikan and sit ko yan noon mismo kumpruntaron. Yan yan ini ang normal na dapat pigigibo and reaction maintindihan ta kan sarong persona na pigakusaran kanin sala lalo na kun kautikan. Iyan ang dapat na reaksyon. Ta dawa siguro si Say, maski si Say man sa tuya, kung ikaping sa sautang ka na dahil mo man ginibo, naturalmente, ang sa imong normal reaksyon, kukumpruntaran mo siya nag-akusar sa imo, nagsasaut sa imo na balubagi, bako? O yun yan. Kaya, ako digdi pa sana sa naging aksyon kay ni Congressman Alvarez, kumbinsido na ako na dahil siyang kasalan, dahil siyang katotohanan, inipig-akusar sa iya. Oh, sabi digdi ni Attorney Rick, Congressman Pipito Alvarez, buong tapang sumugod sa Senado kahapon sa ramp session ni Cayetano at Marculeta upang sabing wala siyang tinanggap na anumang maleta ng pera. Tayo baga supig sasabit kan sa mga tell it to the Marines na pigtawanan man daaning malita man na kwarta si Alvarez. wala siyang transaksyon kay Saldico at walang utang sa kanya. Dengi akong anuman na transaksyon kay Kung Saldi, dengi akong pagkakautang sa iya, at walang dahilan na bigyan siya ng maletang pera. At ngayon tatatawanan na akong pera, kung iyan napigasabi nindo na nag-receive ako ng malitang kwarta, wala man niyang utang ako sa iya. Ay kaya wala man niya siyang utang sa ko. And wala man niya kaming ano pa man, na urulay kung ano pa. Kung ngaya iyan na kwartang iyan na pigsasabing pinadara sa tao, tapos dahil nakaabot, dapat nga paimbestigaran nga itong mga taong ito na nagdara. Baka ngaya kung sa'yan ngaya nang nakaantos yan, baka binulsa, o kaya tinaw da aki kung kisay. Yan. Kaya yan baga pigsasabi ta mga tugang na magayon ining mangyari sa Lunes, ta kumbaga iyo'y ni an face-to-face na kumprontasyon. Kumbaga, dyan ta magkakaralaman kung si Sai ang nagbabalubagi, si Sai ang nagsasabi ning totoo. Ta difícil na nadadangog ta sa naso sa ibong, wala so nakakadepensa so piga akusaran. Yan. Iyo ini ang magayon digdi. Kumpara digdi sa nangyaring ini kan Sarong Aldaw, sunma. Ay kasunma ba yun? Ano nga yan? Iyo kasunma, pizza 4. Na hiring-hiring na ini kan Blue Ribbon na wala man kamugtaki. So yun yan ang magayon digdi sa Lunes. Ta imbitado so duang lado. Tangarig kamuna ngayon mag balbalan dyan. Dyan ta na magkakapurubaran ini. Tangarig magkasurudyaan na, kumbaga. So, inipo so nangyari kasunma. Anya raon duman sa hearing, si Pia, siyempre, si ang chairperson, si Robin Hood Padilla, Marculeta, Alan Peter Cayetano, ay me. Anwara duman mga tugang, si Bunggo, Joel Villanueva, sumagtugang na bilyar, siyempre wara si Bato sa kasi Jinggoy, ta si Bato, missing in action. Si Jinggoy, uto na sa kulungan. Si Chis, uto na sa ibong na kampo. Yan. Kaya wala na. Si Isay pa daw. Mismong sabi nga ni kaniba, mismong ka-alyado nga ni nga ninda, dahil nag-attender, at dahil kumbinsido kan nangyari. Kaya iyan mga tugang. Arog kayan ang sitwasyon kayo ni. Kaya medyo matanglay talaga, ano? Pag-arog kayong tabi ang kamugtakan kayo ni. Sabi nga ni dating Senador Franklin Drilon na inipod ang nangyaring ini, medyo patanid nga ini sa Blue Ribbon Committee hearing conducted by the faction kay inipong ni Senator Alan Cayetano are unofficial and will not be recognized in the Senate records without the proper administrative support. Mismong dati ng senador ya, at dating Senate President, Franklin Drilon, nagpayag, manungod po sa mga nangyaring iyan sa Senado. So, iyan ang sitwasyon. Sa kasaro pa ngayon dyan, duman ngayon sa Apidabit kan Marines, nata ngaya taday ngaya pigpakumpirmar ni Marculeta o kaya kan su mga nag-atindir. Nata ngaya taday ni napigpakumpirmar so sa Apidabit na igwa duman na kabugtak na kan 2024 duwang medium size and pigdeliver man kay Senator Lorin Ligada sa Harong sa number 40 Cambridge Street North Forbes Park. And then saro pa na nakapalaman sa Apidabit kan Marines inipong nag-deliver man daaning pito pa na medium size na maleta kidating dating DPW Secretary Mark Villar Senador Nangunyan kan 2022 sarong kay ni diyan sa Danghari sa Las Piñas. Natang ito taday ninda pinakumpirmar nga ito ang pigpara katawan sa nangyari ng doon. So ibang mga imposibleng nangyari, arog ka itong deliver ki Dilima, deliver ki Tito Soto, sa kadso executive assistant, na ito nga ng executive assistant, 2015 pa ngaya, binawian na ng buhay. So mga imposible baga, nagkaaraman lugod ng mga balubagi, ano, saan ka man agad nakahiling? Senator si Tito Soto, ako nga kang panahon nga itong bigay sabi, diba kung man akong senator, natangit tatawanan nga hindi akong kwarta, wara man ako sa pwesto, wara ba kung man ako senador kay itong panahon nga ito? Si Laila Dilima nakapriso. Nata-deliveran na si Laila Dilima ang kwarta sa prisuhan. Gari nga ya, arayoon sa realidad ang pigsasabikan mga tell it to the Marines na ini. Oh, kaya bigbabansag ang lugod, ba kung Marines, kundi Marites, da? Kumbaga, puro chika lang ang pigakusar and nakapalaman sa mga kuaninda, mga apidabit. Kaya maribuko na talaga, no? Data na aram ko na noon ang mangyari digdi. Sa sitwasyon ini, digdi po sa Senado. Kaya iwan masakit talaga pag arog kanina ang sitwasyon. Pero ni, dapat na kita magpasiguro and masken aliko, iguaning contingency plan. Aber daw, alaga, may contingency plan man palang kamua. O ini po da sa sobrang init na maamamatian ta, bako sa naong yun na summer, kundi extended na ini because of El Nino. O yan, saro sa mga bagay siguro nga si kasunta sa buhay tadig di sa Albay. O, an Albay data be Aleko naghanda kan sa indang contingency plan. Nag-prepare na tangaring makalikay daa sa dakulang epekto pag-abot kan El Nino phenomenon. Yan. O kaya dakulan konsumo kan kuryente ta talaga. Ralawig pag na panahon ini Kuya Ryan na mainit ang panahon ta. Kaya medyo pirang bulan kita kaining mabayad ning kuryente tang konsumo na alangkaw ang babayadan ta. Kunarong kani ano, kunpirming mainit ang panahon. O anyway, sige, ta kun baga may contingency plan, dapat lang. Taalangan man na arog kaining panahon, dahil kamong nakaprepara dyan na plano kung may mga aberya sa supply kang kuryente. Lalo pa, ta kun baga mainit, speaking of El Nino, mainit yan. Di kaipuan talaga ang kuryente. Siyempre, kung mainit, puro kita gusto ta sa maprisko. At least, may electric pan, may aircon, yan. May frigidaire, tangarig, at least, iguaman lamang yelo, na mainom kitang malipot na tubig, pag gusto ta, kung napapaha na kita. Ay, inda kita. Nuari na daw matatapos ining ribok sa Senado. Ano? Tarapuso na nindo yun dyan. Ino na. Ay, shout out na muna sa mga viewers ta sa programa bago kita magparam. Si Madam Unica Iha, maray na aga tabi, Madam. Si Ate Emmy, dyan sa Barangay 27, always nakatutok. Yan. As long dyan sa Victory Village South. Someone who loves you. Yan man si Fatima Muyano, good morning. Ay, natinita SM Road na nakabugtak digdiyo. Si SM Road, SM Road po ang masunod sa kuya tabi, madam. Si Joseph Neri, Kuya Joseph, always nakatutok sa programa ta. Si Ate Marlin Yanson, watching, listening. Dyan sa San Andres SDA. Business tycoon kan gabawan, Don Ernesto Molar Hako. And syempre si partner, fight na, Joke Krias. No! Malipot na, Kuya Jokes, tabi. Maprisko na ang bugawak ang lipot digdi sa labi. Kaya mapriprisko na kita, ano? Salamat, tabi, manager, sa bagong air conditioning unit. Param na kami ni Kuya Ryan sa programa. Iribanang kita, balik kita sa Lunes na naman. Petsa 8 na and balik eskwela na. Sana ready na talaga ang mga eskwelahan, ha? bahay pag-abot kang panahon sa mga estudyante, dahil pa ready ang mga classroom. Aram lumang ko kang panahon na nag-eskwila pa ako, Kuya Ryan, sa high school, sa ka-elementary. Pag-arog kaya na primerong aldaw sa pagklase, bago kang karigos, bago ang sa imong bado na uniform, bago ang mga gamit. Pag uli mo, gari ka na, sumu-muong ka na. Pinakuha ka muning down batag, rarapasunin doon dyan sa salog, ilalampaso, ma-floor wax, masigid. Di daraplusong ka ng intiro, kaya pag uli mo, imbis na mariraiso itsura mo paglaog, pag uli mo, gari ka na so nasabugan ng pasong libintador. Mapanusong ka na pati, ta dinaraplos ng intiro, kalilinig sa classroom, Diyos ko po. O, sa aga ngayon, magdarangaya, giraray ngayon, sige, down batag, kung ano pa dyan. Kadayin na ngayon, floor wax, pambakal, tamahal, down batag na sanaan, irapado dyan sa salog, and ilang paso dyan. Nakailing mo na yan. O, marikunganin mo nyan, tamay brigada, eskwila na, pagbalikan mga estudyante, ayos na ang classroom. You'll never see. At to, garing ka nag-ireskwila pa kami, dahil na mga brigada, eskwila, kami talaga mismo mga estudyante. O sige na, tabad kung maglawig pa ni Restore yata. Mga throwback na pigapod. Param na kami ni Kuya Ryan. Salamat po kasi na pagantabay. Standby na sa Barreta alas 7 with SM Road. Inipansin ng lingkod mo na Little Sanchez. Diyos mabalos. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano o Hagun.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Block Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga, no? Parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre. Sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong sigurado. Adong magpapalit. papasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangka at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: masasabot saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tamang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangkat Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga, no. Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
7: Siyempre, sa Lola's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Labilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Radyo Bulano.
10: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
11: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Saktong 18 minutos na makalihis ang alas 7.
12: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
13: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulila ang Uragon. Reta, alas 7. Uragon, Barreta, alas 7 headlines.
11: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, 38 gasolinihan sa Kabikulan akreditadong magtaunin diskwento sa mga PUV as in UV Express drivers. MOA para sa Earth Savers Program digdi sa siyudad kan Legazpi. Pirmado na. Sa mga bareta man sa Lauca Nasyon, Senador Marculeta naghagad ng dispensa sa media matapos apodo na mga bayaran. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Israel asin Lebanon, nagkasundo sa untok putukan. Ang detalye sa taod-taod sana.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Uragon Barreta alas 7 Barretang Lokal. Local News.
11: Aldo na po kita ni Biyernes, Petya 5, kanbulanin na Hunyo taong 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nasa 38 gasolinahan sa Rion Bicol ang accredited na magtaupunin 10 pesos na diskwento kada litro ng gasolina para sa mga kwalibikanong public utility jeepneys as in UV Express van drivers. Sigun po kay Land Sabotation Franchising and Regulatory Board LTFRB Bicol Regional Director Joel DeFeo. Ang mga PUJ as in UV Express van drivers ang restado sa LTFRB ang pwede siya makakuanin fuel discount na hasta po sa 150 litros ang kada simana. Maaraman subot ang mga accredited na gasolinahan sa paagikan nakapaskil na tarpaulin na may nakasurat na accepting or joining the 10 peso per liter discount. Miantos tanto duwang LGU na sanaman digdi sa Albay ang daipan nakakapagsumitir kan sa indang annual budget para sa taon 2026. Ano ang plano kan duwang LGUs na ni Manoy Jess Kagawad, Kapitan Magallanes.
13: Urago Live.
15: Nagkaduwang local government unit na sanadig sa Albay ang ipan nakakapagsumitir kasi ang annual budget sa sanggunang panalawigan na para ma-review. Inalaging pagdito na pamamili sa Badesa ang chairman kang Committee on Appropriations sa ginibong pakikipag-ulay kan Urago Dosa. Silang sinabi nila niya masamutan kung natatasagod sa presente ang duwang banwaan sa segundo distrito kan Albay ang day pa nakakapagsumitir kan sa dal annual budget. Ang mga iniiyo ang banwaan kan Kamaling asin ang banwaan kan Ma nito. Kasabay kay ni sinabi pa niya Padensya na lang napulun siya sa mga alkaldi kaya sabi ng mga banwana na turos pa niya makapagsumigil kan sa dagangwal budget na ganun maaraman kung ligala ang pag-asusinda kan sa dagangwal ba o kan sa dagangpunong niya taong 2025 sa isa. Sinabi pa niya Padensya na basado sa pag-review kan budget kan 15 municipalisasyon tulong sa Galmay iwisag na panatin na tarami guwatar natin mga local government unit na dahil nagsusunod sa tamang proseso kung paano ang pagbubjak ng budget sa pag-asuson kan sa local government unit. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas Nabicolano, Oragon.
11: 24 minutes after 7 in the morning. Formal na pong pinirmahan kasudma ang Memorandum of Agreement o MOA para man sa pagbabautog kan Earth Savers Program digdi sa Legazpi. Pinagpanginoto ng pagpipirma ka ninda Legazpi City Mayor Hisham Ismail, Bicol University President Boboy or Baby Boy Benjamin Nebres III, mga members ka Department of Education Schools Division Office of Legazpi as in iba pang mga eskulahan digdi sa syudad. O beto po naman ka nasabing programa na urog pang mapakusog ang kamalayan as in advokasya para sa pangataman kan kabalibutan sa paagi kan mas epektibo as in mas masarig na kolaborasyon kan lokal na gobyerno, mga pampublikong eskwelahan, pati na mga pribadong eskwelahan as in mga institusyong pang-edukasyon. Lalaking nagpapabakal nin Shabu sa Ginubatan, Albay, arestado. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
13: Urago Live Report.
16: Saro na naman na drug personality ang naaresto kan mga otoridad sa Ginubatan, Albay. Inot kani ang Ginubatan Municipal Police Station nagkondukta nin anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay hanggang sa makabakal ang pusir buyer nin sarong sasye na ang laog pigduludahan na shabu na may timbang na 0.8 gramo na nagkakantidad nin 544 pesos. Pag search sa lawas, 5 pang sasye nin shabu ang nakuha sa suspect na may timbang na 5.8 gramo na may kantidad na 39,440 pesos. Nasa kulungan ng unyan, ang lalaking suspect. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
13: Uragon Live Report.
11: 26 minutes after 7 in the morning. Nagdonar po ni mga medical equipment, arugan blood pressure at apparatus as in nebulizers and PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Police Regional Office 5 Chapter, sa mga PNP as in NUP personnel as in sa inyong mga dependents. Aperagan mga medical equipment, nagdistribuir man ang OLC Foundation din financial assistance sa 27 pairs of PNP personnel na igwang serious medical conditions as in nagtaonin school supplies sa 7 project ng Law Scholars. Ang aktibidad, parte man kan sa idang programa na Love in Action Program para sa temang offering love and care for every PNP family dan katuyuhan masuportaran ang mga PNP personnel as in mga sa idang mga dependents. Ginibuan distribution sa multipurpose building sa laog mismo kan Campo General Simeon Ola Kasudma. Department of Agriculture nagbabanagos man sa pananaunin mga abono sa mga taga Camarines Sur. Saro na naman sa mga binipisyaryo ang paraumang si Joey Sarsha.
13: Urago Live Report.
17: Di nagpapadagos sa pagtaunin abono sa mga taga Camarines Sur. Inang pinangayag kan manamento kanda Departamento de Agricultura susog sa inda ana mga abono na pinagtatawalig din sa Camarines Sur. Apwera kayan ang seedlings o mga binhi na pinapakinabangan kan mga parauma digdi sa nasambit na probinsya. Iyon yan pangako kan Departamento de Agricultura digdi sa Camarines Sur para makasiguro sa maabot na tig-aranihan iguanin maani ang mga parauma sa tabang kan Departamento de Agricultura. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
13: Uragon Live Report.
11: 27 minutos na makaagi po na alas 7 ng pag-aaga. Matapos makonfirmar kan Junta Provincial kan Albay ang concurrence kan Hunyo 2, ibiniklad kan bagong provincial assessor kan Albay na si Darla May Bulalakaw ang sa iyong mga prioridad na programa. Kasabay sa iyong prioridad ang digitalization kan mga operasyon kan Provincial Assessor's Office gani pong mas mapagayunan paghatod din serbisyo publiko. Sigun ba kay Bulalakaw bilang sarong halangkaw na teknikal na opisina, importante na maibusol ang paggamit kan mga digital na sistema gani pong maparikansan mga proseso asin makapagtaonin mas epesyente, marikans asin di kalidad na serbisyo sa mga nagbabayad din buwis asin iba pang mga kliyente kan sa indang opisina. Mientras tanto, aligadong patupadahan sa barangay Dita kan siyudad din Legazpi, wara din katotohanan na may basbas sa PNP asin sa barangay. Anyari, manialan.
13: Urago Live Report.
18: Wara nina katotohanan ana nagluluwas ng mga alegasyon na may basbas o permiso subot sa Provincial Director Kanal by PNP. COP kana Legazpi City PNP asin konsulyo kan barangay Dita ana subot nangyaring patupada digdi. Sa ipinaluwas na opisyal na pahayag kana Legazpi City PNP, maigot na pinahimutikan kay ni anasabing impormasyon na personal na nagpasiring si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag ana acting COP kana Legazpi City PNP sa opisina ni Punong Barangay Romeo Almeida tangani ng maberipikar ana nasabing alegasyon na kailan kayo nagpaluwas ng sertifikasyon ang konsulyo kan barangay Dita na nagpapahayag na wara ng katotohanan ana impormasyon na may basbas o pigtutugutan nila asin ka na PNP ana subot patupada. Pinahimutikan man kan barangay na wara ng katotohanan na iguanin sa rong persona subot na nagngangara na baba ana nakikipagkorda para sa nasabing illegal na aktibidad. Sigon kay Punong Barangay Almeida ana nasabing mga aligasyon na wara ng basihan asin panraratak sa naman sa reputasyon kan barangay asin kan imbueltong ahensya. Kung kaya liwat nagpagirumdom ana Legazpi City PNP na maigot kaning pinapautob ana mga lay kontra sa gamos na klase ni na illegal na sugal asin piging ganyar ang publiko na maging responsable sa pagpapalakop nin mga impormasyon. Na mga dawang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
11: Uragon. 29 minutos makalis mo ang alas 7 ng pagkaaga. Pag-iimbitaran mo niyan ng Public Employment Service Office o PESO Ligao City at mga albayanong makisumaro sa Jump Fair na gigibuhon sa Hunyo Jazz sa Kawakawa Hall, New Ligao City Hall na may umetong makapagtaonin mas dakul na oportunidad na trabaho. Sa makikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Ligao sa PESO, nag-opresyon ng Jump Fair ang manibibang mga lokal na sin overseas job openings gikan sa mga kabaling employers. Apera sa mga oportunidad sa trabaho, magkakaigumanin mga serbisyo sa pirang o ahensyas kan gobyerno sa nasabing aktibidad kasabay ang Department of Social Welfare and Development, National Bureau of Investigation, Overseas Workers Welfare Administration, PhilHealth Bicol, Social Security System as in Technical Education and Skills Development Authority. Miantas tanto nagsagibo po in Fire Safety Inspection ang Gidubatan Fire Station in Fire Safety Enforcement Section sa gabus ng mga eskwelahan sa Gidubatan Albay bilang partikan pag-aandam para man sa magburukasan kan klase para sa academic year 2026-2027. Pigihiling kan mga personahes kan Bureau of Fire, uncondition kan mga fire extinguishers, emergency exits, electrical installation, asin iba pang mga fire safety measures ganipong masiguro ang kaligtasan kan mga estudyantes, mga paratukdo asin mga personahes kan mga eskwelahan. O beto po naman kanasabing inspeksyon na maaraman asin mapugulan ang posibleng peligro nin kasulo asin masyerto ang pagpapautob kan mga eskwelahan sa mga fire safety standards. Department of Tourism Regional Office nagsagibo man din Tourism Rapid Site Assessment sa Banuaan kan Matnog. Live and alive dyan sa linya, gikan pa sa Sorsogon, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
13: Urago Live Reward.
18: Isinagibo ka na kaagin niya kolesyon yung Tres dos Rubinta sa ACE and Tourism Rapid Site Assessment kan Department of Tourism o DOT Region 5 katabangan sa Osugun Provincial Tourism Culture and Arts Office, Matnog Municipal Tourism Office, DNR Penro, Penro Matnog as yung official kang barangay para sa panukalang Matnog Tourist River Boat Cruise Project. Pinunan na aktividad sa paagi kang Cortex Check Hall sa Municipal Hall kan Matnog as yung orientation, manungod sa Site as yung Market Assessment, Methodology kan DOT kasunod kanya ang pagsagibo, kanispeksyon asin pagsusuri sa mga payormenteng lugar na nakatalaan na maging parte kan proyekto kabilang ang Tablac River Cruise Tourism Area asin na Hinablan River Cruise Tourism Area kung sa inagsagibo kay on-site assessment and assessment team. Ubeto kan assessment na makalikom kay importanteng datos para masuri ang feasibility tourism potential, sustainability asin mga oportunidad para sa pagpapausuwag kan mga river-based tourism products sa Matnog. Pinag-uulayan man sa nag-ibong debriefing session ang mga priormenteng at natuklasan asin rekomendasyon para sa matrayong buwasin pagpapautob ng proyekto ay sigun sa DOT Region 5 may mga darakulang potensyal ang mga salong na ini na maging natatayang destinasyon sa probinsya asin makapagtaonin dagdag na kabuhayan asin oportunidad sa mga komunidad mantang isinusulong ang turismo sa Matnog asin sa bilog na Sorsogon. Alidili sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, London Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
13: Tuhod, siko, baywa.
19: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
19: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: las 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po ni Duque, kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumon hulit ayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
3: Ang tamang patama-tama. Natatod ang 25 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Matrayumbong na aresto kan mga operatiba kan Bulan Municipal Police Stations ang Municipal Most Wanted Person Rank Number 1. Kan Bulan Sursugon sa sinagibong Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations kan nakaging Hunyo 3. Ang suspect na binistong si alias June inarestar bandang alas 10:40 nin aga sa bisa man kan sarong warrant of arrest na ipinagpalawas kan Regional Trial Court Branch 65 Bulan Sursugon. Nahapag-ili sa kasong pagbalgar sa Section 5 kan Acta Republica 7610 1 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ano sabi ng warrant? Ano may kasabay man na rekomendasyon na mayong piyansa para sa iyang paramiyantras na libertad. Nagsaangat si Catanduanes Governor Patrick Alain Azanzan in reklamong planter as in iba pang makatakod na kaso sa Office of the Ombudsman laban sa pirang dating opisyal kan gobyerno. As in primadong individual katakod po naman kan subot irregularidad sa fuel procurement. Sigon po naman sa reklamo, may mga nadiskobring makakad o makadududang bidding patterns, conflict of interest as in paggamit in procurement process nga di pong mapaboran ang sarong supplier sa mga transaksyon na nagabot sa poco mas o menos 12.9 million pesos. Sa presente, mantinidong mga aligasyon pasanaman ang mga ini as in ipinagkukonsiderar na inosente ang mga respondents mantang pinagigibo ang investigasyon kan Office of the Ombudsman. Miyantos tanto sarong motorsiklo ang naipit kan kotse as in delivery truck kasud ma sa may ba sa may Paka Matoda Terminal as in Karanan South Elementary School sa barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Sigon po naman sa inisyal na impormasyon, nakaparada sa gilid ang delivery truck as in nakapark man ang motorsiklo kan biglang salpukon kan kotse ang motor as in ang mga merchant trucks kung sa nagsapar subot nin lastro sa iyang hawak ang pahinante kaini na tulos man idinalagan sa ospital. Kasabay pa subot sa mga nasalpuk ang padyak na gamit sa pangangalakal as in nagkapirang gamit sa mga tindahan. Panagos pa ang pinagigibong investigasyon kan Pasakaw PNP unong sa nangyaring aksidente. At iba bang mga barata sa Longas in Luanska Nasyon, masunod na.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero.

0: Bidito.
1: Triangulo, Naga City.
0: O pwede rin mag-email sa jareddeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Jared E. Ibalon Travel and Tours. Yung Jared E. Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Wiragod Pagreta. Alas 7.
2: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
3: Uragon Barreta, Alas 7.
4: Barreta National.
5: National News.
6: 21 minutos antes po ang alas 8 ng pagkaaga, naghagad din dispensa si Senador Dante Marculeta sa mga mamamahayag matapos niyang apodon ang nagkapirang miyembros kan media bilang paid hacks o mga bayaran. Sigun po naman kay Senador Marculeta, pinagbasulan niya ang nasabing pahayag asin day man niya subot ini pigtuyo. Bunga sa naman subutini kan pagkakalismaya sa haluin ng pagproseso kan investigasyon sa mga flood control anomalies. Miyantos tanto ipigduon po naman kan Gatchalian Block daan sa indang lagdang nga nina magkaigwanin pagbabago sa liderato kan Senado. Ang katakot sa naman sa nag-iiral na President asin sa desisyon kan Korte Suprema sa kasong Abilinos versus Cuenco kung sa inbinisto in visa kan Corum sa tao kan Baku kompletong presensya kan mga miyembros kay niya. Napagraman na naging basihan kan pagbabago sa liderato kan halangkaw na kapulungan ang tulong aldaw na apag-absent ni Caetano sa mga nakatalaan na sesyon dahilan nga nipong maideklara ang bakante ang gabos sa posisyon kan Senado. Ang nasabing pagbabago sa liderato ang binistuman kan House of Representatives asin kan Palacio Malacanang.
3: Urago Barreta Alas 7.
5: Barreta sa luwas kang nasyon.
3: International News.
6: Nagkasundo na ang Israel asin Hezbollah sa naliwat buhayon ang ceasefire o untok putukan sa tawag kan mga pagbalgar sa enot na kasunduan. Ang bagong kasunduan nangyari sa tawag kan Estados Unidos asin sa mahigot na mga kondisyones para man sa mga ibo sa mag-ibong na lado. Ang mga pangyarot na kondisyon kan kasunduan yipo ang pag-atras kan Hezbollah sa Litani River na may maabot po naman sa 30 kilometro ang rayo gikan po naman sa border kan Israel. Ang baratang sports, showbiz, at iniba pa. Masunod na.
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba,
8: mas pinabongga
7: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
8: Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
8: Extended na!
7: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At ang grand prize,
7: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
7: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo lang inyong pagsali.
8: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
7: todo ang saya,
8: todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasang Kad Kalusugan.
8: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
7: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
9: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
10: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
11: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng mga daan. Umutumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
12: Tagal na yun?
11: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
12: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
11: Wala na, mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drop.

0: Kings Mall sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Kings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
2: Arte-arte!
3: Ganon?
2: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
1: Urakon Barreta, alas 7. Barreta Sports.
4: Nai-record kan Philippine Men's National Football Team ang sarong dominanteng 5-1 na kapangganaan laban po naman sa Guam sa pagburukasan kan PFF Tri-Nation Friendlies. Amay pong nagpahiling ng tibay ang mga Pinoy booters as in nag-record din sunod-sunod na goal nganing makontrol ang laban. Uli po naman kay ni Urug pang nagkusog ang tsansa kan Pilipinas na magkaigwanin magayon na kampanya sa nasabing torneo.
1: Urakon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
4: Liwat pong ma-perform sa Pilipinas ang tulong miyembros kan F4 na sinda Jerry Yan, Vic Chu, as in Vanessa Wu para man sa saidang F Forever World Tour sa Philippine Arena sa Hunyo 27. Biglalauman po na madagsa ang rinibong tagahanga kan iconic Taiwanese group na suminikat sa hit series na Meteor Garden. Saro ini sa pinakaabangan na konsyerto kan taon para man sa mga Asian drama fans.
1: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
4: Matrayun pong naisagibog ang DOH Bicol Center for Health Development ang pinakaanod na Data to Policy o D2P program sa Pilipinas na mayobetong pakusugon ang pag-ibo nin mga patakarang pansalud na nakabase sa datos as in ebidensya. Pinagdiskutir sa forum ang mga pangyanot na mga problemang pansalud sa riyon kasabay po ang paragononymiasis, road crash injuries, hypertension as in chronic kidney diseases sa paagikan mga pulisiya na binilugan mga eksperto. Sigur po naman sa DOH Bicol, importante ang paggamit ng datos ganipong makabilog nin mas epektibo as in magkakanigong programa para po sa salud kan mga Bicolano.
1: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
4: Opisyal na pong ipinagdeklarar kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kasudma ang formal na pagpuon kan tag-uran sa nasyon. Sigun sa State Weather Bureau, base po naman inisa sa indang obserbasyon na paulit-ulit na pag-uran na nakalihis na 5 aldaw na konektado sa southwest monsoon o kaya habagat. Sigun pa sa PAGASA ang pattern kan pag-uran ang malino na indikasyon kan paglaog na kan rainy season. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyapong aldaw nin Bernes. Petsa 5 na kan bulan nin Hunyo taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta. News Director Annalene Silada. Nakaiba ng tanan si Manoy Jess Magallanes, Manoy Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarsha, Dennis Dondon Arellano Jr. o si Riman kay Manoy Alan Lopez sa Saituno. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, Linda George Maldirama sin Rain Bartolo. Kaiba nang po naman si Manoy Chief Tope Aydalia sa Towerside. Liwati ni buwan sa inyong tagapagbareta, Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Mga tugang ang tamang oras. Datatadang 8 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
4: Good morning!
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!

0: In aga. Madi. Shh. Madi. Rin aga. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta. Aldaw na naman kita nin Biyernes. Tapos na naman pala ang working days. Kan primera simana. Kan bulan nin Hunyo. Abot sabihon. Pahingalo na naman palang kita nin Barreta sa aga mo ni Ryan. Kabilo naman sa mga musical tadi. Sa mga nakaantabay nakatutok permi digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Salamat on tabikan sa indong daing sawang pagantabay. Thank you. Especially duman sa mga talagang pirmihan. Tabikan ni daing untok sa pagantabay. Pagdangugkan sa itong mga pro-programa man digdi sa 90.7 Radyo Orago Legazpi. An sa mo ipong pagpapaabot nin Uno Rabuena. Asin pangungumusta sa lambang miyembro kan pamilya. An sa mong pirming paglaom lugod ka muna sa marhay na kamurugtakan. Mayong pinagsasapan na kung ano man nakahihelangan. Pirming mabaskugan sa luod. Basug. Asin lugod pa. Tulid pa an sa idong mga kautakan. Sa inyo pa kamong party kan kabikulan. Basta nasasawisawan kamukan sa muyang mas pinahiwas na signal kang Radyo Orago 90.7 FM. Sige man po duman sa managdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamaton. Thank you. Uy, number one viewer tangunya na naman. Amay na amay pa talagang nakaabag na si Ate Elaine. Anmutyakan Villa Hermosa. Ate Elaine, good morning.
1: Good morning.
0: Nakatutok na ang mga pag-iribata dyan sa San Andres kan Banuanin Santo Domingo. Siyempre pa, ang number one listener viewer ta si Ate Marlene Yanzon. Manay Marlene, Reyna Agatabi. Uy, yaon na naman. Ang masunod na kapitana kan Barangay Orosite. Unika Gracia Iha Bitara. Good morning po SM Rod, pabati po kay BFF Laila Inigo. Uy, birthday pala mo niya ni classmate. You good man. Manay Laila, happy birthday tabi sa imo. Ano lamang kita dyan, diba? Lamang makaantos mandig di tabi Laila.
1: Happy birthday!
0: Lay, maray na agad tabi.
1: Happy birthday!
0: And happy, happy, happy, happy birthday. Ali po yan sa imong BFF. Ako po'y ka. Si Ate Grace Bitara. Mama. Kayod ka ba? Happy 5th wedding anniversary man atabi. Kay nephew ni Unika. Van Kevin L. Bitara. Dangan kay Jem Bitara. Congratulations and best wishes liwat ano ha. Happy 5th wedding anniversary. Sa pamangkin ni Unika Gracia Iha. Van Kevin L. Bitara. Dangan kay Jem Bitara. Congratulations to you. Hari nawa makadakul pa. Nakaantabay man si Manay Emmy Abunda Bahoy. Dangan mga pag-iriba dyan sa Victory Village South. Hindi ko na nahihiling si Manay Linda. Pero busy na naman sa iyang fishball. O fishball. Fishball ba ito Manay Linda o scramble? Ay scramble. Ayun scramble. Manay Linda, garo pait-pait naman ang pa-scramble mo dyan ah. Sana matanaan ko man ang scramble ni Manay Linda. Nakatutok man si Manay Vanessa Silencio Pait na Diaz. Dangan si Manoy Erning Mular Jacob. Sabi ni Manoy Lito Sanchez. Hasindero. Hasindero si Manoy Erning. Si Don Ernesto Mular Jacob. Akan Purok 5 Barangay Gabawan. Napait-pait na naman sa paghinguwa. Dahil mabawasan ang mga bago niyang itinunto ng mga anini sibu. Abi ba ni Manoy Erning ngaya SM? Nagtuntun ngaya akong 120 ngayang sibu. Aranuhun ko ngaya ini. Ipabakal ta naman. Siyempre pa mga pag-iriba ta dyan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. Yan po sa Barangay Maruroy, Barangay Maruroy, Daraga Albay. Yan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero, kay Manoy Jason, kay Manong Ross. Gabos po mga parokyano, mga parakakan, dyan sa kantin ni Nanay Lidia. Di o garing kita nagtuparan kasuod mama ni Lidia, para sain ka na naman. Mabata niya kung hanap-hanap takalugday, takama na tuparan. Sabi ni Manay, garo nagkuang ka daan, nagpahingalo ka, tabaga nagparalakaw ka naman. Ay ka na naman hali. Pero happy ako ta na, hiling ko si Manoy Jason. Mataba-taba na baga si Manoy Jason. Ano na Noy, kumusta na? Makusugod ang radyo dyan sa kantini na Nanay Lidia. Aray, nagpaparada pa sa naukan auto ko duman sa luwas Manoy Ryan. Nagkukularat na su station ID ta Noy. Niya ko yan. Niya ko'y paluluwaya man na masupog din sa pagtarain. Pati su katain baga duman na garo tindahan ki garo manok supitusan. Nakatutok mo sa radyo na ako. Oh, niya ko din. Ibang, din ang ibang istasyon din din. Siyempre pa dyan sa Albay District Public Market. Ang talagang mga dayupot na mga paraan tabay ta dyan sa tindahan ni Manoy Joel danga ni Manong Renan na talagang solid. Sabi ni Manong Renan, solid. Pati ang mga kwadyan sa mga parking attendants, naabot pa sana ako, sarusan ang pigkukurara at Manoy Ryan. Oh, Boss Urago, niya unang ngaya. Oh, niya ko rin, matinaan buyo. Yaon dyan si Nanay Nits, dangan si Manay Edna, si Ate Nerisa, si Manay Josephine, and Ate Bing. Oh, si Ate Bing talagang ihinguwaman na pirmiman ako may balon ng mga gulay-gulay dyan. Ate Bing, salamat abi ha. Thank you! Oh, beno mga tugang tukaronta na ang mga istorya, tangani pong huwag mga mas masabutan ta. Aram mo, kadakul po ang nadagit, ha? Dakulon po ang ako ani mismo na hiling ko so talagang mga binuhian habang nagkukomentaryo ini si Senador Dante Marculeta duman sa plenaryo kang Senado. Medyo makulog man ang gadbaga talaga pagdangugon Manoy Ryan, lalo na sa mga arog ko na ako totally I am an independent radio announcer the past 33 years of my life. Hindi ako nagpaparadulok-dulok sa mga politiko as much as possible unless may talagang isyong dapat kong masabutan, maisihan personal sa sarong politiko. Yan, saka mo ako matapurakan. But to see me personally and directly be involved with a politician, ako mismo ang masabi sa indo, kalimutan na natin ang profesyong ito. Masupugon ba kaman yung Ryan? Although, naghagad po ni dispensa si Senador Rodante Marculeta sa mga miyembros kan media, ha? Matapos niya pong apo doon ang nagkapirang mga miyembros kan media duman ini sa Manila, obviously, na mga bayaran. Although, yan ang bigsasabing pag sinabing media, rabos, ang mainstream, radio, television, pati na ang dyaryo. Oh, isa ba'y tanan social media? Ang SOCMED ta, ano po baga? Media man baga na asinda? So, both mainstream and online, kumbaga, targeted kan mga pahayag ni Rodante Marculeta. Makulog ta makulog sa pagdangog, lalo na po duman sa mga talagang tultulman, as in mga independenteng mamamahayag. Pero duman gayon sa mga talagang tipikal, ako unindo sa dai, ako na mismo ang masabi Manoy Ryan, kadakul po sa muya. Ha? Positibo ako. Kadakul po sa muya na mga nagmumurumi diyaman ang talagang totoo. Ha? Nagpapatangran. Anapod mi nga ni kaani Manoy Henry Maseda dyan sa DCGB. Ngaya pa di. Yao na ngaya sa mga para himalad. Iba man din, bako pa man mga makilimos. Mga parahimalad ka man daw. Pero hilingon ta mga tugang ang konteksto kan mga naging pahayag ni Rodanti Marculeta. Although ito binuhian yan ay bagamat sabihon ta pang naghagad siya ng dispensa, and accordingly he did not mean it. Dahil niya man da talaga buot sabihon ang nasabi ng pahayag niya. Dahil niya man pigtuyo